0: Katropang Philip.
1: Basta na ang report ni ka sa patrol o garon magpabiling healthy, tumaro na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario at FM News.
0: Ayun! Puratan po ko eh. Kay
2: siyempre, wala po
0: kabalugapon. Kagahapon rin ay nagagawa sa memo niya. Karoon lang turnover.
2: Napakita siya interview, di ba?
0: O, kalit-kalit man. Na-blind man ang tanan.
2: Sige lang, sige lang.
0: Nabisi magod halos tanang reporter sa ano, sa kutay ko to. Ay, naku. Ito, 3 atong oras. Balikan na ito, baba na ito mga balita ito sa Palutson, The Secret of Health. Atong makauban mismo, atong President CEO, Doc Rebelito. Ikinigabahin, atong karinyo sa Santone Plus Gold.

0: X FM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga gold. Adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter,

0: balati, masa arthritis, high blood pressure, diabetes, ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sanctum Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Sanctum Plus Gold. Sanctum Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Sanctum Plus Gold.
1: The secret of health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala.

0: guba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
5: XFM.

0: Oras na ito mga katropa, alas 8:10 na sa morning.
1: Na-realize na imo nga ang imong kinabuhi nakadepende sa mga butang nga imong buhaton.
0: Oo. Ano man na.
1: Kung sa imong gipahalagahan, maulot yung muhatag sa imo og bunga. Kung sa imong gitanong mo, tayo mong anihon. Kung nagtanong kag bakak, muanay kag bukok.
0: Mora ko muhatag kag impormasyon nga bakak, so bakak ka po daan imong mahatod nga impormasyon.
1: Ano ba siya? Kung unsa imo itanong mo, anihon imo. Di ba?
0: Okay. Pero mautana ko nimo, unsa yung paborito nimong rock song?
1: Kuan? Itong Linkin Park.
0: Linkin Park. Ako sa OPM.
1: Itong Numb, no?
0: Numb. Ako sa OPM. Halik ni Judas.
2: Okay.
1: Tao sa hanglang suwaga!
0: Ano? Nagulit ko dating programa nga, ano siya, rock siya ba? Kanang alas 5 kutub, alas 6 sa hapon. Ganahan kayo kong rock music.
1: Lagi, no?
0: Kanang pag-adlib ni Buba, kanta daritso.
1: Dili ka itong, bakakun ka!
0: Ano man na, dagag maigo, ana.
1: Oo, deo. Malagot sila si Buba.
0: Oo, malagot sila. Dili na ako na-play kay dagag maisupo.
2: Bakakun ka!
0: Ay, gato'y.
1: Na-play.
0: Na-play man. Bullseye!
1: Bullseye! Pakita itong, tao sa pangilang buwaya!
0: Sa panahonan, magod dati, mag-chismis sabi ka dali, ha? Dati magod mga katropa, pagabot-magod sa broadcasting, labing pa sa entertainment side, sala ganyan kanigong pagkanta na sa artist, sala ganyan siyang nasapawan ni mo.
1: Gani.
0: So muadlib ragyod ka mga katropa, diha ganyan sa instrumental.
1: Ah, kala siya, that's DJ perspective ha?
0: Mga
1: DJ 101 na mo ba?
0: Mga DJ 101 na mo na.
1: Dili, may pwede mo, tama.
0: Dili mo, dili.
1: Sa tingog sa nagkanta.
0: Kay kung buhato ni mo na, paggawas ni mo, nanak kay Memo. Katropa. Yeah. Ano na siya? DJ 101.
2: Bulsa!
0: Mga tips na siya. Aron mabalik mo itong dati ba? Bahala nag, kalabang, bangmasa na kayong dating. Ang ito alam, hindi na ito sa pawang respetuhon na itong artist.
1: Correct.
0: Diba? Kaya kung mawala ang first

0: sa kanta mo, wala. Malahi ng pagsabot.
1: Inood na.
0: Malahi ng pagsabot. Sa marunod sa putol nga impormasyon, pagabot po sa public affairs, kanang muhatag kag putol. Diba? Diba? So, ana lang na mga kagalaan. So, sige. Atong pabuton mga katropa, kay atong mahinabi, live.
1: Live daw. Ingon ni Cap Jeprox Yumang.
0: Ah, sige, tawagi. Karong taon-taon kung makaabot ba siya. Kaya kung di, tawagan na lang itong cellphone.
1: Ni Cap Jeprox Yumang.
0: Ah, sige, tawagi. Karong taon

0: kami lang po itong kapitan na.
1: Dili pariya sa mong kapitan na rin sa San Isidro.
0: Okay. Ang kapitan ninyo kay... Kanang wala isyo. Amo na isyo. Lugi mo eh. Na isyo mong kapitan.
1: Sabagay.
0: Di lang pwede iskutan.
1: Sabagay.
0: Okay, nasa ombudsman na dito.
1: Ha? Mo ba? Tinood na?
0: Tinood na eh. Uy, paano na daw si Cap? Cap, salamat kay Cap.
1: Di lang na ito iskutan. Basta ka nang naanay mga kasukaso kay...
0: Okay. Masabjudisi ka.
1: Sabjudisi
0: ta na. Oh.
1: Sige, kita panoy.
0: Basta nalang isyo ha. Mora na akong isulti na isyo. Na, kung siyempre, kung ma-share niya nga, ganong i-prevent yung suspension, hindi na siya yung istorya. Dili
1: na. Ano na? Ato lang isgutan eh, mga opisyal naman itong isgutan. Napakatay ginatawag karon nga honorable na ining ato mga opisyal di asinado.
0: Ala!
1: Sa imong tanaw, duda pa ba'y pagtahod nga angay sa mga nang tailang honorable? Apa nang tinuod nga buitre sa Senado mga kaigalaan?
0: Na.
1: Mo na isa sa mga problema ginato. Grabe iskandalo. Una sa tanan. Kabalo mo ang perspective sa majority karon is baguhon or ibalik ang kanibang dungog sa Senado. Eh ano man, sa tinuod lang, kapansin mo o kanapsagit ang time nga naguba ang dungog sa Senado. Di ba sa issue sa flood control? Di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, di yun kalimod, nga ang Senado kaniad to, kung magagila maginato na nga sandigan sa ligon o independenteng baruganan. Diin ang interes sa nasod, mo'y kanunay, nga nagauna, apat sa mga nangaging mga panghitabo, o init nga tensyon sa politika, makapangutanag yun kita. Hain naman ang tinuoray nga kahulugan sa titulong honorable nga gidala sa ato mga magbabalaod.
0: Mm.
1: So muna makapag-uol para sa ako ang katropang Chris nga makita ba nga ang pipilad ako ka mga senador murabag nahimo na lang nga mga itoy o sumusunod sa mga dikta sa nagtagsatag sa kapartido imbes nga mubarog isip tingog sa mulo o kaayuhan sa katawhang Pilipino.
0: Mao man ang essence nganong natin senador. Makita atong welfare, makita ang atong kahimtang na ay mo representar kanato gawas sa ato mga representative. Sila ang kinatibok ang tingog ba. Kumbaga hiniusa. Mo galing gibutar sila sa kadaghanan ng Pilipino. Mura po silang presidente nga ang tibuok katawhang Pilipino ang pili sila dili kay ang kongresista diha lang sa siyang distrito, di ba? Muna nga kininga matang sa pagpamulitika nagpakita lang nga mas gi palabi ang mga personal o partidong interes kaysa sa pagpangita o extraordinary solutions sa nagkalisod nga ekonomiya, taas nga presyos palaliton o kakuwang sa serbisyo medikal. Ang ayan nga hinumdumon sa atong mga magbabalaod nga ang ilang gahom wala gikan sa ilang partido. Kundili, gikan sa boto mga katropa sa katawhan mismo nga temporaryong gahom o nga naglaom nga tiunay ang serbisyo ilang buhaton. Siyempre, panahon na nga pukawon sa mga senador ang ilang nahikat. Nga unay nga kaisog sa pagserbisyo nga walay ginapigan gawas sa kamatuuran o sa maayong ugma sa atong kaugalingong nasod.
1: Bulsay! Di ba? Kung kataan mo na itong kahulugan sa honorable, unsa ba yun ang tinuunay nga buti pasabot sa titulo honorable?
0: Lagi.
1: Sa konstek.
0: Kagalang-galang kung sa Tagalog pa.
1: Pangalagad sa publiko. Kagalang-galang ka, dapat dili ka kagulong-gulong. Di ba?
0: Kung nang opisyal nga palahubog kagulong-gulong na bakulig.
1: Kalabang, honorable yun ka ba ka na? Sa ibuang buhat, sa ibuang mga ginapanulti, gawas sa plenaryo. Gawas sa plenaryo, sulod man sa plenaryo, dapat magpabili rin mong pagka-honorable. Senador kung ka, di ba malain man ganita nga makakita ta sa usa ka politikong lokal? For example, makakita
0: ka... Sikap ba sig nasa gawas?
1: Makita ka mayor nga palahubog. Di ba? Nga magsulod sa imnanan niya, magmaoy-maoy. Daghang kay ginagakos ka babae. Di ba malain man ganit ka? Samot na siguro, no? Tring ato mga senador.
0: Lagi.
1: Mao, diba? Mao, barangay kapitan malang gani nga makita na to maghari-hari sa tong barangay mura man garitag malain.
0: Correct.
1: Di ba sila na noon nga mga senador?
0: Gani, ang ilang gahom hinulaman sa katawhan.
1: Correct.
0: O niya ang katawhan dapat ang ilang serbisyuhan.
1: O
0: nga nung drama sa partido nilang nahimong murag kanang diehard kayo. O nga lisod kayo nga ang

0: pagtandi sa kalidad sa diskurso sa Senado karni adto labi na kanang kanang indiradong mga independent independente kumpara sa sitwasyon karon. Independente. Nagi mga words nga lisod kayo na to litoson. Pasangit ang atong bakba.
1: Sangit. Normal man na siya. Lagi. Wala may perfecto tao.
0: Correct, correct. Pero kung sayo, imo wala lang ayohon. Oh, taon-taon.
1: Asa ka to na ito? Basi sa Pikas?
0: Akong gichatan nga, diri sa may One Roma Square. Yun ako, cap, diri ta sa One Roma Square. Bago lang po siya nagminsahe. Atangin na lang, kaya basig, kwan, tinood yun nga masaag. Pero kanto naman si Kagawad Pete Perez, diri. Kabalo na po to siguro siya. Ana lang mga katrupa. Nga kanang nga, ang panlantaw sa publiko, o giunsa pagtanaw sa ordinaryo mga lungsuranon ang Senado tungod sa sige nilang pag-away sa politika. Mora yung pangunta na karun. Unsa na ba'y ilahang imahe tungod kay sige silang bangi. Sige silang hisgutabot nga panag-indig sa kanang bugnong lugay noong 2028. Pero wa nila mahuna-huna nga ginagraduhan sila sa katawhan nga ilang gipangalagaran. O Mourinho mo. Pero ang inyong performance, bagsak kayo. Unya, unsa situs ginapahamtang sa ato mga magbabalaod ang gahimos balaod mo sila'y kanabang nagahisgot naga kanang hatag o panahon nga kumbaga ilang tagaan o hustisya ang usa ka butang nga gilalisan sa katawhan. Pero kung sila mismo ang nagapahatag o kalibog sa pagpahamtang ni katrupa murag oy dailang ato siguro i-review kung angay ba ang imong trabaho isip magbabalaod.
1: Tama. Mora ni ang nakabahugti sa ato ang mga opisyal kagapon.
0: Bahugti.
1: Diba? Ang igsuon mismo sa presidente kagapon na gipa katag or gipa presenta, na gipresenta nga video. Nisuko ang minority. Away na po sila kagapon sa Senado. Wala ba ka na ikaw ha, kita ka ba nga mabaguhan kagtanaw sila? Wala sa na yung mga tawhanan eh.
0: Gani.
1: Iba niya, siyempre, oh, naama po niya ato ang mga kaubanan diya sa buhat sa Manila nga mga tigkuwag balita diya sa Senado. So, mabidyuan sila. So, makita ni mo, kagapon nga daw, aperting sa sukuan ni May Subiri kagapon. Diba, mura ba gusto na niya paundangon si Senator Amy Marcos? Okay, dili magyong karapat-dapat ang maong video nito kay plenaryo to, yan mura magiguba ni Senator Amy Kuno ang samot, ang Senado nga guba ng daan.
0: Okay. Wala may kagulaan, guba naman daan.
1: Pero actually, nasa na yung punto katropang Chris?
0: Si Biggs?
1: Tine, actually, wala po di pabor si SP
0: Alan.
1: Kayatano kagapong adlawa. So siya na naghangyo kang Senator Amy nga i-withdraw ang maong video. Kay gusto man ipa-strike out sa minority. So para wala ni sabo, gi-pa-withdraw ni SP Cayetano ang video. So gi-withdraw po ni Senator Amy. So dito sila nagkasundo. At least nag-away sila, nagkasundo kung gapon sila sa unahan. O ang pinagkaganahan na ginako dito, ilag yung gisaan, nga walay mahitabo, nga chat-cha sa ilang time. O adunay election dapat sa ilang time.
0: Correct. Ang usa lang po na kuhangyo ba? Kining ato mga honorable, magpagka-honorable. Dili magpataas ay og ihi. Dili magpa...
1: Ang problema nga nung mga gubag samot ka ng ilang institusyon kay dapat mo discuss sa plenary. Tama na, to si Rubin Hood Padilla, Senator Rubin Padilla, nga kung ano na may tipag sila
0: siya sa Senado.
1: Oh.
0: Naka-record.
1: Oh.
0: Wala kung naay mga information dito buhi ano na sa plenary.
1: Mas bayo pa rin tao mga katropa nga dili kay Inglesero. Tagalog yun ang ginagamit.
0: Klaro pa informasyon.
1: Klaro pa ang informasyon nga ginahanap. Kung klaro ni mo kung kunsan yung gusto. Tama man po siya. Kaya kung di na gustong gubo ng ilang institusyon, di na sila magpatakang istorya diha, ha? Gawa sa plenaryo, may tungod ng ilang mga yung labin pa, kanag impeachment complaint.
2: Bullseye!
1: Diba, tanawa? Apil sa video kagapon, ang statement ni Risa Ontiveros, may tungod na itong di na yung gustong mabalik ang mga Duterte sa politika.
2: Bullseye!
1: So, ito ka lang daan, ilang ginapasangin lang na mamahimong bias ko ng mga majority, pero nga itong dili man tanawon sa minority ang ilang kaugalingon nga bias na po silang daan.
0: Gani man.
1: So, nag-come up sila o ganun nga, yan naman lang, bias me, bias mo, tarungo na lang nato ng pag, para

0: babalik ang integridad sa Senado, which is okay.
1: Correct.
0: Which is, nagkarahan ako kagapon pagpaminaw na akong hearing. Actually, nakalimot pagkay kong end sa live.
2: Okay.
1: Pero ano lang ba, kung unsay maayo para sa katawan, dapat mauto ang i-prioritize sa
0: atong mga senador. Kaya grabe na kayo, krisis sa ekonomiya. Tanawar ko din nagkakaitabok karon. Kuwang sa healthcare o edukasyon. Problema sa transportasyon. Diba, kinanglan na itong extraordinary solution din.
1: Correct. O siyempre, dili, kung makita na ito, kung giyon sila paggamit ang ngalan sa Dios diya sa diskurso sa gobyerno, ginuubyan na yung ginagamit diya. Pero kung ang inyong baba magamit usab sa pagkadautan, dili na maayo. Kay balog yun ang mga nagatuon sa Biblia ni Ana.
0: A leader should be a good follower and an, kumbaga, sila dapat ang tawagon na itong influencer.
1: Correct.
0: Dito mga vlogger nga himo naman na, mahimo na mga influencer nato. Kamu dapat mamahimong influencer sa unang-una, kay kamu yung mga leader sa nasod. Nagkupot kamu og taas nga posisyon sa atuang nasod.
1: Correct, may check.
0: Diba? Sunod ka mo sa ikaduang pangulo. Actually, halos pareho rin mga nagsuldo sa ikaduang pangulo.
1: O niya, dapat maghiusa sila bisan pag naa sila yung mga kanabang kalainan ba? Kadang, ang unity dapat ang pinakabugat nga rason nga nung tawagun silang honorable.
0: Diba? Ang ilang ginapasangin lang tungod sa pagpungko ni Alan Peter Cayetano sa Senado, dito naguba ang integridad. Oh. Pero wala nila kitanaw. Nga ang NBI mismo sa unang adlaw Lunes pa lang giguba na sa NBI ang integridad sa Senado.
1: Na.
0: Di ba, ano ba? Una sa tanan, gikulatan nila itong member sa USAA.
1: Na.
0: Saan man ito?
1: Nga, murag wala daw gitagad sa...
0: Wala nag-react ka minority.
1: Murag okay na sila. Saan sa ba? Ako ang maning Sergeant at Arms.
0: Mga na yung problema. Kanahimong selective. Selective ang uban.
1: Tungod lang is partido, paghabig is partido.
0: Oo, ginagin. Sige lang. Muna ka mo, ito pangutahan na doon. Matawag pa ba dato ng honorable ni mga senador?
2: Okay.
0: Sa ato ka na pagbalik, atong basaho ng uban pang mga mensahe, panikamutan na ito. Basi nasaag na ito si Cap G. Prox.
1: Tawagan na ito ng tagtaon. Pandulong na daw siya.
0: Kini kabahin, atong ganin yung Santo Plaza Coffee Mix.

0: XFM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Sunsong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunsong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na
2: Sunsong Plus Herbal Oil.
0: XFM
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Sa Premium D3, legit.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay. Hey, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
1: Supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang

0: supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: XFM. Samsung Vitamin C.
2: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko ata mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
6: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magkukusadanan. Sakit, gyud kayo bangon. Unya, patsik ako. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga wala daw kagawas. Ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na gyud sa pagkatino Plus Gold.
5: Kaya ay mabibipagin.
7: 11 Airlines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka maminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sugad na ka maminawag kong XFM! Pwe!
4: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
3: Pag-uwa, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unya!
2: XFM!
5: It's safe!

0: pag-ito. 8:35 in the morning. Tumbaga.
1: Hello, Cap.
0: Ah, si Cap doon yung kayo. Ito.
1: Sa
0: may One Roma Square dito sa may Rodion Pharmacy.
1: One Roma Square sa may Rodion Pharmacy o kanatapad Mercury.
0: May ano dito, Cap, sa second floor. Yan.
1: Kalang sa may unahan lang sa traffic lights.
0: Unahan sa traffic light ng Yumang, magpababa ka pa Notre Dame.
1: Sige. Okay, Cap.
0: Ayun! Coming. Bullseye! Iba yung coming na C-U-M-M-M-I-H-I-N-G, ha? Bullseye! Huwag yun! C-O-M-I-N-G na coming.
1: Yeah.
0: Okay, para hindi tayo malito.
1: Bullseye! Dream is sa may One Roma Square. Diya sa may tapad ng dagko nga mga pharmacy diya. Mercury.
0: Mercury. O Rodion
1: ka ng tapad nga duha.
0: O, kareng Rodion o Mercury. Diya pa din yung mapalit ang ato ang ano.
1: Kada.
0: Produkto nga Santon Plus Gold. Diba, naala diya? O na amo nang kita parang kay paborito po namo na ang mga parmasya.
1: Mga partner mo namo na.
0: Ayan. Para tawtaw, ato ding pangutanon si Cap kung unsa ba gyud ang nahitabo. Tong miagi nga nihatag og gabugas ang atong former senator.

0: mismo sa barangay San Isidro. Nga naman nga naay ni gawas nga balita which is deleted naman in taon. Nga kuno ni Uyon si Kapitan
1: Bitaw mo tigi palaggan siya igsuon, di ba?
0: Oo, og di palag si Attorney Red Yumang.
1: Di man to dapat po. Di ba ito pwede nga anak nga?
0: Kapalo naman kung sa mong kapitan sa San Isidro Manggod nga, di bang kung nabupato lumang yun anak?
1: Oo, yakuan ba ka nang naging gentleman lang si kapitan? Dili niya gustong dilian ang para sa katawan.
0: Gentle dog ha?
1: Gentleman na si kapitan.
0: Gentleman. Ato lang klaruhon. Pero kani mga katropa, pagpaklaro lang niya, wala tayo laing nga tubong tinguha dari, ay base o niya, inyo na po Mr. Interpret, makasuko na po mo sa mua.
2: Atay.
0: disclaimer lang mi daan.
1: Ayan.
0: Kami mga kasulti sa inyo, dili mi ninyo kalaban dari.
1: Gani man, kami mutabang yung pasabot.
0: Pasabot rin ang mua, kay tatag kami magpasabot. Pasabot pa sa inyo, ay pasabot po na mong uban.
1: Ano lang, di ba? Di man lang kamo po na mong ipasabdon. Ang among tigpaminaw, ang nag-follow sa mua.
0: Among gipasabot na ang proposal sa Meralco.
1: Na.
0: Amo pong gipasabot na ang CDA. Di ba? Amo pong gipasabot na ang status quo.
1: Na.
0: Okay, matod pa. Di man kinahanglan, ano si Brother Manuel. O di kinahanglan. O kwarta ang sukutay ko to. Tarungon lang ang serbisyo, ilisan ko ng mga opisyalis ng mga buangot.
1: Na.
0: Wala po siya nag-iskot kung kisang opisyalis ng mga buangot ha.
2: Atay.
1: Wala siya isulti?
0: Iprastada lang ang management. Mga key officer siguro daw, tarungon kay di haman nagsugod ang di maayong pagpadagan, God.
1: Correct.
0: Naaman di ay tingog yun di ang mga board. Sabi ni Tabo, ang anong niyo na naman.
2: Atay.
0: Nga wala pa i-iling, anong naanamay niya sulod sa opisina, sukuti ko to. Kala mga question malanggod na. Diba niya, ang purpose niya, imbistabangan kuno ang sukutay ko to, muramag nahitabo, nga ang niya naman noon ang nagtugot niya, magkapag-partner ang sukutay ko to.
1: Aguy! So dapat makorek na siya, dapat atong pangutanon balik, kung unsa yung mandatos niya sa pagbantay sa sukutay ko to.
0: Ako punot dulo malanggod, ang information dissemination.
1: Na.
0: Ailing naman di ay, nga nung wala man napasabot na sa mga MCOs.
1: Na.
0: Di, ang problema man doon sa hay, labi pa pabag-agma, dili magong kaya ma-highlight ang pagpasabot na sa estado sa sukutay ko to.
1: Alangan, ang membro kay ang ilaha.
0: Kaya ang halos ginapasabot man doon sa hay na, kada ng mga pa-premium.
1: Ay, nanag yun ang atong bisita karong buntag mga katropa. Nagkaabot yun atong pinanggang kapitan. May buntag ka.
0: Ay, pag ano diha kay taga-Patima ka, ako taga San Isidro ko.
1: Kapitan niya po na kung kaya atong stasyon sa San Isidro.
0: Ako ay kapitan kay taga-Patima ka, tawhana ka. Ayan. Ato lang makaubang karon ang kapitan mismo sa barangay San Isidro ay naik din sa kapitan na Jeff Rox Yumang. Kap, may buntag kanimo. Kumusta?
3: Yes, good morning sa tanang tigpaminaw sa XFM. Okay ra ko. Nakatulog yung gamay.
0: Na-stress na ika, Kap.
3: Perting hasulag yun, no?
0: Panood na gamay, Kap, kaya medyo layo ka sa mic.
3: It's okay. It's okay. Dura mahandel.
0: Unsa kayo na itabok, Kap, ganong ato sa tingan naman kay Morag nag-silag ang imuhang
1: ayan.
0: Ito pa ni Blastar, Kap, kay palanggaon ta ni Kapitan, kay tagaamuan ni sa Isidron sa ni kanya. Mga may nakapait si Buha kay taga-Patima kang dako. Di bitaw, joke lang ha. Bitaw, Kap, palihog ko no, Kap, pakisaysay sa Buha. Unsa ba yung nahitabok niya to, di ba una, nisugot ka. Nga, di ba, nakikistorya sa imuhang staff ni former Senator Manny Pacquiao. O kaya imong gitugutan.
3: Ikan, niaging si Mana. Ito ang staff sa ito ang pinilanggaong senador na to, ex-senator Manny Pacquiao. Nga kung nga sa nihangyo siya ang kung pwede maka outreach program no diri sa ato ang barangay sa barangay San Isidro ug wa dayon ko nagsugot tungod kay gusto nako ipahibalo sa akong barangay council ug para maisgutan namo kung sa nga klaseng outreach program ang iyang pagabuhaton sa barangay San Isidro then iyang gi-explain dito ug nisugot ang akong barangay council apan naami mga arrangement nga dili mi mangayo og sokotiko bill.
1: Mm-hmm.
3: Og usa pa dili pud mi mangayo

0: ug ID. Og ikatulo, regardless sa member consumer ka ba sa Sokoteco o dili, basta naa ka diha sa sulod sa
1: compound
0: og naminaw ka sa gisog sa istorya sa ato ang halangdong ex senador na Manny Pacquiao. So matagaan gid ka.
2: So sa ato pasalaktod ka, kung unsa bang ipangsulti ni Senator Manny Pacquiao dito, walay ano ang barangay dito. Ang
0: ano kun si ma'am nga kung pwede makasaysay makabatbatan nga to ang senador ug usa ang boat na iyang ginasulong. So pan before ana naanatay usa ka sektor pod ginisulong pod sa
2: okay so,
0: si ang ato ang kanhing board of director era.
1: Nauna
0: sa pagka the following day ang Wednesday, so ni tapok mi og tao, so napatapok man namo ang target namo is nasa 1000 lang usan og wa pagyud na tagaan ng ubad tungod kay amo namang gisaradan kay tungod sa
1: ma-stampede
0: kita or makulang ang ato ang ato ang ginahatag nga bugas. Nevertheless nahuman no. Then pagkahuman nato, gi-interview kita. So gipangayo sa ato ang mga kaigsoonan na mga media kung unsa ang ako ang opinion, kung unsa ba ang ako ang masulti diri sa gisulti sa ato ang
1: senador.
0: Sa ato senador. Una nagpasalamat ta tungod kay ang senador no, despite sa kabisi niya napili pud niya ang barangay San Isidro na matagaan og right pud sa taga barangay San Isidro nga madunggan kung unsa ang ignite.
1: Correct.
0: Kung unsa po ang bantay kuryente, kung unsa po ang side sa Sokoteco o sa CDA. So,
2: So upat kahabig ang imog yung tugutan unta nga maka-explain sa taga-barangay San Isidro.
0: Apan, ang una, naanamitin na una, ikaduha siya, and kagahapon, Monday, ang bantay kuryente po, usab, no?
1: Nakaabot sila.
0: Nakaabot sila. Sa kauban nato nga si Sir John Gorgonio, o si Sir Ed Sihar, sila po ang nag-istorya sa ato ang mga katauhan po sa barangay San Isidro. San Isidro. And wala gito. Pagbata na ako sa buntag, nabasa, puka ko sa akong asawa o pang tanawa ang caption pang nisugot na day ka sa Ignite. So nabigla po ko.
2: Okay.
0: No? Dili lang tungod nga nakaabot si Sir Manny sa barangay San Isidro, mauna na ang istorya dahil ninisugot si Kapitan Yumang. Ang akong gisulti sa interview na ko, kaya mang giputol. O giputol man niya, o gimute. Ang akong amahan na himong board of director sulod sa Nuybe Katuig. Particularmente ang kami mga heart nga magsuon kami tanan. Dili lang si Attorney Yumang, dili lang si Attorney Red Yumang, si Kapitan, si Konsehal, no? Tibok na mong pamilya. Nagapangga gyud sa Sokoteco tungod kay mo na atong nakadak-an sa General Santos City. Nagapight me para sa Sokoteco. Pero gusto lang namo mabal-an nganong nahitabo manang Sokoteco tungod siguro no sa may edad na og namang ginag-atubang nga problema gamay apan i-explain niya sa katawhan sa tibok General Santos City og sa sikbit na itong lugar.
2: Ang stand pa ni Kapitan Yumang pareho sa stand sa ato ang good advice mayor nga gikilanglan mamahimong transparent na ginunta ang dagan sa Sokoteco to?
0: Siyempre, of course, no? Isip po sa kapunong barangay, ginatanaw ta sa katawahan na to. Kung asa tong pabor sa kadaghanan, digto ta. And sama sa akong isulti kaganiha, ang akong amahan, siyam katuig na nagserbisyo sa serbisyo publiko sa Sokoteco to. Ginasulong niya ang kapakanan sa Sokoteco to.
2: Masikap ba nahitabo na na o nakaya rin ang himuon na dito na ito pangalang kung kinsa na siya, kailan na magiging katawahan niya na basi na kaya lang ni himuon gap kay tungod kay kabalo nila si Kapitan Jeprox Yumang di ni mo palag ni di ni pariho kang Vice Mayor Yumang mo ano gid mo yaw gid mo suko na yan si Kapitan Yumang sobra kabuutan ni adi ni okay rin ni siya basi ano yung paglantaw sa imo gap
0: mao siguro na ang ilahan ginatanaw no apan na lisod mo suko ang buutan
2: akala na
0: di ba
1: ayaw nagtistingi.
0: Ayaw nagtistingi kay Yayay. Pero nevertheless, no, ang pamilya Yumang nag-stand good sa kadaghanan sa Sokoteco to. Ibalik na to sa uno. Iagi sa maayong proseso.
1: Ipasabot. No?
0: O ipasabot sa kadaghanan sa tao sa General Santos City.
2: Sa nagtod ka pa kung

0: ang gusto ginato mahitabo is kumbaga siguro ibalik, siguro i-reset, kumbaga mura i-reset ba. Nga kung naagi mahitabo, i-explain sa katawhan kung nganong nahitabo na o gikinahanglan tinuod ba yun nga gikinahanglan panatog kapitalista or basi pwede ra na sukoteko na lang di na kinahanglan musulod ang mga kapitalista.
1: Yes, maayo mga kutana. Mauna ang punto, no, dapat ibalik okay. Yun. Dapat ibalik yun. Huwag na may kakulangon ng ato ang sukotay ko to.
2: Evaluate.
1: Naaman ang mga, naaman ang agma. Pwede nang ipahabalo nga naanatay.
2: Yun.
1: Ani, no? Sinati na tag problema. Unsay gusto ninyo? Musulod ba taan nga kampanya na ni? Musulod ba taan ni sa CDA? Or unsa ang inyong pwedeng ma-advise? Sana ba? No? Iagigil sa, ilatag sa mga katawhan. Labi na sa members and consumers nato sa sakutay ko to.
0: Okay. Kap, naanda ba yung mga musunod pa nga kagigapang adlaw, nakikita ba po sa imuang video, kagigapang adlaw lagi ang Banday Corinte. Napa ba yung musunod pa nga nagpaabot sa barangay San Isidro?
2: Sakutay ko.
0: Nga mo explain, pinaagi sa barangay, aron mahimamat ang mga katawhan sa barangay San Isidro.
1: Yes po, salamat po. No, unang-una itong ato ang kagahapong adlaw na nagtawag po sa ito ang mga retiree sila sa Sakoteco to.
0: Okay.
1: So mo to akong ginapaabot.
0: Okay. So mo to sila sila itong approve today, human na, di ba?
1: Yes po. Today, kay Atty. Canera, ang kagahapon kay Ed Sihar o kay Sir John Gorgonio para napunto sa Bantay Kuryente.
0: Ang kanilang mga retired kapon, saan sila? Unsa po ilahang tumong kanin nila?
1: As a retiree siguro, siguro na sila sa Sakoteco o sa management.
2: Okay.
0: Sila tong grupo, nahimo mo ganing upat karon, amo ding ano eh, amo ding categorize. Status quo, pro-CDA, Ignite o Meralco. So sa ato pa, kani mga nagtawag sa imo karon mo ni masulti nato nga status quo.
1: Yes po, yes po.
0: Okay. Ang Meralco ka, wala pa ba nagtawag sa imo?
1: Wala man ko idea kung asa na sila i-contact.
0: Okay.
2: Siguro pero welcome
1: sa,
2: sila.
1: Sa ato ang panawagan, kadunay man ta nagasulti sa ato ang mga interviews nga open gyud ang tanan.
0: So,
1: na may mga sektor pangalain or taga simbahan nga pwedeng mo explain. Mutabang ta, no? Dani, sa atong gimensyon, mag-start na tagpatapok sa mga tao.
0: And
1: then, ang ako ang hangyo lang sa taga-barangay San Isidro, maminaw lang sila, tagaan na lang nila ang time para ma-way na to, no? Kung ang angay na batang mag-ilis or angay ta magpadayon.
0: Ayan. Mensahe ni mo, Kap, sa mga constituente, kay grabe good na. Perting si Kata, gini mo itong mga miaging semana. May butong na pangalan ni Kapitan Jim Proxumang. Mahito ko, Dini Kap, mensahe na lang ni mo sa mga taga-barangay San Isidro. Sa mga taga-barangay San Isidro.
1: Unang-una, akong gagi pahimakak, no, ang aligasyon sa usa nato kamembro sa media. Nga kung asa iyahang gi-caption nga si Kapitan Yumang suporta sa Ignite. So ato tangi paghimakak ang stand sa ato ang sa inyong punong barangay sa Barangay San Isidro nga ana lang gihapon sa ato ang gikadak-an og dugay na natong nakita ang serbisyo sa General Santos City. Ang ato ang pinalanggang sukotay ko to.
0: Yeah. Okay.
2: Kap, ang kabinsahin ni mo katong sa katong umaabot nga Mais Festival.
1: Yes po.
0: Kara.
1: This coming June month mag-start na nga to ang 1 month celebration para sa ato ang 59th foundation sa atong barangay o third Mais Festival. Ubay-ubay na mga programs o activity ang ato ang makitaan o from day one natay night market then sa ito ang mga culmination week na to, 1 week na ito ang activity na tayo mga mutya then, para sa ito ang members sa LGBTQ na po tayo search anak nila na po tayo 4-piece ka talent para yun. Sa mga membro na ito sa
2: 4-piece
1: o na po tayo sa sector na ito sa senior nga dance contest para sa senior citizen na ito o na po tayo pan run para sa adlaw nga opening sa to ang Mais Festival o ang pinaka highlight na to ang Thanksgiving Mass o mass wedding na to para sa Barangay San Isidro.
0: Asa mahimutan ding market kaning ano sa night market man eh nga matawag na to pagsugod gyud sa Mais Mais Festival. Asa di mahimutang?
1: Yes po, mahimutangan ni diya sa tong atubangan sa tong barangay sa Pangkubela Street. So kita-kita ta dito.
0: Asa na banda kap?
1: Atubangan sa barangay, then sa left side.
0: Ah, okay. Okay. Sakap, salamat kayo sa paghatag nimo, pagkahin nimo oras at least na explain nimo sa katawan ang unsa gyud ka batuoran nga nahitabo. O actually murag naka-realize naman gid siguro pud siya.
2: Okay, ya mo i-erase daw.
0: Na-delete naman ang maong post kap. Salamat kap, paing buntag, God bless og kita ta sa pistas barangay.
1: Ayan. Salamat og gitagaan niyo kog panahon og God bless, mabuhay po ang XFM.
0: Iyon. Katropa Chris, wala po tayo oras.
2: Bitawa, salamat kay mga katropa sa iyong pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina hatod granato Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Copix ingon man sa Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Duke Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris De Gaspi, manamilit kaniyong tanan. Salamat, God bless, dakbayan, mabuhay ka.
0: Kani po si katropang Roel Dumantay. Nagayong kaniyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Yung si katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalom ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve ug uban pa namo mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan

0: kapag kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kundi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, TSL Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Antique. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Gold.
9: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9, 6 sa buntag.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga

0: Luzon, Visayas og Mindanao, mga katropa, maayong morning kininyong tanan. Welcome na usap mga katropa sa laing edisyon ini at pagpaduguban sa programang Sentro. Sentro sa mga balita, Sentro sa komentaryo og Sentro sa kabaturan. Inagawan taman alas 10 buntag katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: Mayong buntag sa mga katropa nato nga nagpaminaw na sa ilang mga karadyuhan. Labi na sila mga panimalay karon, may mga naga-prepare na or baguhay lang ganyan tao nakabamahaw. Mayong buntag ganinong tanan, labi na sa mga katropa nato diyan nga naminaw sa ilang mga stereo. Ilang mga sakyanan, mayong pagbiyahe. Amping-amping ganyan tao mga katropa. Labi na sa ato mga kapulisan nga naga-tuyok-tuyok sa atong mga kadalanan diyan. Labi na sa mga nagatutok, nag-monitor the idea. Sa ilang mga patrol car. Good morning! Labi pa sa mga katropa na ito, nga mga na Muslim, karong buntang, nga Assalamu alaikum wa rahmatullahi dalawa barakatuh, humapia, mapita sa Lakano lang. Oh. Mga katropa na ito, nga naminaw, ilabi na diya sa may pulumulok, mayong aga sa inyong atanan. Sa may tampakan, kag sa may tupi man, mayong aga man dira sa inyo. Labi pa sa mga katropa nato diya sa may Sarangani province, kamusta? O sa tanang naminaw, Dremish Musdak Bayan sa Jansan, good morning mga katropa. Sa mga usapang welcome sa programang Sentro. Siyempre, kining programa mga katropa, atun ganato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated na mga produktong gisaliga na. Produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C Turbo Man Enhancer, Fair Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Cestapin.
1: Sentro.
0: Karong buntag mga higala, ubay-ubay na usab ng mga balitang atong ipadungog og ipadangat nga to kaninyo mga katropa. At ang atang mga suking tigpaminaw kay ania na mga headlines sa mga balita.
1: Sentro.
0: Headlines. Atensyon sa mga motorista karong adlawa. Presyo sa petrolyo, bisaka na usab karong adlawa.
1: Headlines.
0: Pilakaha nagatropang Ivan. Onya na mo. Samtang ang LTO Region 12 gisugda na matud pang selebrasyon sa National Road Safety Month.
1: Headline.
0: Duha ka suspect sa pangkabuhayan scam. Sikop sa Sultan Kudarat. Tinood ni nga pangkabuhayan o kung pangkamatayan ini. Samtang sa lain pa mga balita. Balita na to national, Senator Amy Marcos, gibakwi matod pa ang video sa Senado, kalabot sa giingong tsa-tsa. Sounds familiar, lagi ni ka na bang nagpagawas kag video niya, i-delete ni mo? Brog baguhay lang, good. Sounds familiar, good. Samtang sa line pa mga balita, at ang ininyo mga katropa, itong isgutan si Gapon Onya, siyempre, ugmang adlaw na good is regular holiday, gideklara sa ato ang Pangulo mga igala ang selebrasyon sa Eid al-Adha o kung Feast of Sacrifice sa mga katropa, ilabi na sa ato mga kaigsunaw mga Muslim. Alas 9:11 na mga suking tigpaminaw. Direkaroon sa programang Sentro. Siyempre, oras mga katropa, atun ka na to. Sa Arena Plus, sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato mga news headlines mga igala, ato na usap ka na to sa Sunthone Gold Coffee Mix. Pag ulang ka na kamatano, loya, bugat ang lawas. O niya, gusto niya po mapabilin mga katropa ang kahimsog o siyempre ang kaanyag sa imong pamanit. Mga igala, isang pulaw ka mga katropa, mag-Sunthone Gold Coffee Mix ka. Okay, kining maong kape mga katropa, puno sa mga ingredients nga herbal beneficial sa atong panglawas. Ilabi na mga katropa, aduna kini mangosteen, kamunggay, dapag garlic extract. Kanang mangosteen nga naa diha sa Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa, puno sa mga antioxidants. Inubanan usab mga katropa ni ining kamunggay nga nagatabang sa pag-regulate sa atong blood sugar level para malikay kita sa balatian nga diabetes mga suking tigpaminaw. Philip, si Ustad. Ah, okay, sige. Unahon na to si Ustad sa taon. But syempre mga katropa, mag-Sunthone Gold Coffee Mix kita. Papabili ng atong kalagsik sa lawas, sa kahimsog, o syempre ang kaanyag pamanit, pinagi sa collagen o glutathione. Sunthone Gold Coffee Mix, available na sa mga butika, ngayon man, Shopee o Lazada.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: This time mga katropa, tumagkauban si Ustad sa Josen Pedrano Losenyo. O siya ka Islamic propagator mga igala, may kalabutan ni ining isgutanan sa selebrasyon ugmang adlawa niining Eid al-Adha or Feast of Sacrifice. Ustad Josen Pedrano Losenyo, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamusta Ustad?
2: Waalaikum salam, rahmatullahi. Okay na, okay.
0: Alhamdulillah, okay. Alhamdulillah. Okay. Kamusta man ang atong mga pagpanikaysikay di akong adlawa?
2: Alhamdulillah. Yeah, standby.
0: Siyempre, monitor. Ustaz, una sa tanan, karong adlaw, no? Ang kining Day of Arafah. Unsay mga kuan, Ustaz? Una nato isgutan ang Eid al-Adha. Unsay mga kalihukan karon? Unsay significance ning mga adlaw karon, Ustaz? Kining Arafah.
2: Kining Arafah. Mo na sa igay kuan na kuan nga bukid gato ang kumanan 2011.
0: Ah, nakadto na kani. Oh.
2: Oh, dito kumikan.
0: Oo. Unya, unsay mga kuan ani, Ustaz? Unsay kumbaga unsay

0: Batu Ustaz.
1: Ilabay dito sa Jamarat.
0: Sumo ni ang kwan, kumbaga ang kaning sugo.
1: Kito pagsambali na sa kay Ismail.
0: Dito gi kwan. Dito i-sacrifice. Kato nga bukid.
1: Gitintal man siya, sa tanas. Nabayag bato.
0: Okay.
1: Ito ka bato ilabay.
0: Okay.
1: Sa Jamarat. Sa Biblia sa kwan siya kanang may pangalan na Biblia. Ay Jamarat.
0: Okay. So dito nga kanang bukid, diha di ay gi sakripisyo supposedly ni propeta Abraham or Ibrahim ang anak niya nga si Ishmael.
1: Diha sa Jamarat. Gikan ta karo adlawas Jamarat ni karon. Pagkasa. Pagkatapos sa pagkahapon, sa Musdalipa, magkogbato. Pagkatapos magkogbato, isa ang Mina. Mina, dito na sa Jamarat.
0: Alright. Pag-uman ni Ana Ustaz, unsa na yung mga kalihukan ni Ana dito sa may, sa buong lugar?
1: Maglabay sa bato, pito ka bato, ilabay sa may, may Jamarat.
0: After Ana?
1: Pagkatapos, pag after Ana, magpa-upaw ang mga laki.
0: Mag-unsa-usad?
1: Magpa-upaw.
0: Magpa-upaw, kuan sila, magpag-shave sila sa ilang mga buhok.
1: Oo, pagkatapos, balik ka sa Mika, dito na ang katong magtawa, tuyok doon sa Kaaba, kay dala panamilit na.
0: Okay.
1: Muna siya.
0: So magtuyok na dito. Pila ka beses po ni Ustaz nga magtuyok gani?
1: Pito ka beses. Magtuyok
0: Kay daghan man Ustaz ang wa pa man pud nakaadto dito sa mga lugar, ilabi na usa sa mga pillars of Islam, usa sa mga 5 pillars of Islam is ang Hajj. But karon nga wala pa nakaadto dito ang mga kaigsunan nato mga Muslim, ang uban nga wala nakaadto. Unsa bay best nila nga buhaton karong adlaw Ustaz? Kumbaga mamahimong unsa bitawag ani? Alternative karong adlaw Ustaz.
1: Karong adlaw sa wala maka maglawas, mag-fasting. Maganda anak po sa kurban, ugma.
0: Ugma
1: sa buntay, ang kurban. Kahalili sa arat ni Abraham na siya, si Ismail.
0: Okay. So,
1: kanang kurban, kahalili sa anak ni Ismail.
0: Murag katong nagtabo bitaw nga kanang di ba supposedly ang anak unta ni Abraham nga si Ismael ang iyahang ihalad but giilisan sa Ginoo, no?
1: Oh, giilisan kanang katong kambing.
0: Oo. So mo nang ginapraktis karon sa tumang kaigsunang Muslim kung unsa tong gibuhat ni Abraham pud kani adto katro Ustaz.
1: Mo nang kurban kahalili sa anak ni Abraham.
0: Alright. Okay. So, ugmang adlaw Ustaz, unsay mga katikaran, labi na sa itong mga kaigsunang Muslim, sa buntag pa lang, Ustaz, unsay mga dapat nilang timanan, ana?
1: Mga lasay sa lisitin, magsimba o Idil Adha.
0: Alright.
1: Sunna sa Idil Adha na simba. Una ang hutba, saka muna ang simba.
0: Okay, baliktad siya kaysa sa...
1: Una ang simba, usapa ang hutba.
0: Sumauna ang simba.
1: Nabaliktad ba? Lahi sa birnis. Sa birnis, una ang hutba, usapa ang simba.
0: Lahi siya kaysa dito sa simba, sa sambayang dito sa Idil Fitr.
1: Idil Fitr, edha, pariho.
0: Alright.
1: Una ang simba, saka muna ang hutba.
0: Okay.
1: Basta suna. Idil Fitr.
0: Okay, Ustaz. Sige. Before, Ustaz, unsa ba yung mga dapat buhaton before mag-adto sa kwan, kanabang sambayangan sa atong mga kaisurang Muslim?
1: Ang i-require niya, kung na'y panag-awayan, mga kayo nagpasahilo sa brother mo.
0: Yun. Yung pinaka-importante.
1: Para, kumbaga, hindi ka dito mag-inaksalay.
0: Kumbaga, part...
1: Kumbaga, mag-away.
0: Kumbaga, part na siya sa, kwan, Ustaz. Kumbaga, essence sa feast of sacrifice, yung ginatawag ba kayo?
1: Kumbaga, feast of sacrifice.
0: I-sacrifisyo ni mo ang imong pride. Muragana ba, no?
1: Paubusin mo imong pride.

0: Sige, sige, sige. O sa pay mga kwan, after ana usa after sa lateral aid, unsa dai himuon? Oh, magkwan na sila.
1: Magsumbali kurban. Kung adunay wa kung may kakayahan lang.
0: Alright.
1: Pero wala kakayahan, wala pag ipugos.
0: Okay. O sa pay mga kwan?
1: Ang kurban ba, kambing, ternero, baka, hindi pwedeng manok o tato.
0: Pero pwede lang magluto po ng manok, anak. Pwede lang magluto, maganda.
1: Pwede isip, luto. Pero hindi kurban. Ambil, bata, karniro, pwede na i-kurban.
0: Dito sa halimbawa sa mga Arab countries, ustads, pwede ba ng camel o sa ba?
1: Camel, pwede yung camel.
0: Okay, nakuha na, no? Pila-pila ka, kapamilya ang makakaon, anak.
1: Pero ang kurban, magkuha na gamay ang pag-iya, ipanghatag ang karni.
0: Na ibahin-bahin? Ginabahin-bahin na siya?
1: Oo, ang karni panghatag, dili luto yung karni panghatag.
0: Okay. So dili lang dahil suluhon dapat sa pamilya, sa isa kapamilya, na ibahin para sa mga, di ba? Kung di ko masayap, ustads, para sa mga miskin, sa mga pobre.
1: Oo, sa mga miskin. Walang-wala ba?
0: Okay. Sige, sige, ustads. Doon na pa kay kadugang dia, ustads, nga mga pahinumdom, pinagi sa sunna, sa atong propeta Muhammad, peace be upon him, usabay mga dapat timanan og mga adlaw sa atong mga kaigsoonang Muslim sa Idil Adha.
1: Ang timanan diha, ang pagkinatagay, bro, pinatagay sa bawat isa. Pinatagay, bigayan.
0: Alright, sige. Ustaz Susen Pedrano Lucenio, Ustaz, dagang salamat, sokran sa imong oras karon diri sa XFM. Ug salamat in taon sa kanunay nga pag-monitor diha sa imong panimalay, ha?
1: Isili.
0: Sige, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Si Ustad Susen Pedrano Lucenio Usaka, usa sa atong mga amigo pod nga Islamic cultivate, Islamic propagator, mga katropa. Usa-usab kini ka balik Islam, mga suking tigpaminaw. Salamat, Ustad, sa imong tempo, imong oras diri sa XFM 95.9 Jansa. Muna nga nag-interview po ta mga katropa, mga good, from different sector. Interview gani, tag mga politiko gani. Interview tag, usay tawag gani, interview tag Meralco. Interview tag Socoteco. Ano ba itong interview? Si Titing Sinit. Interview po ta kay Kapitan kaganiya. Kay ingon bayan ni Kapitan kaganiya nga, lesod masuko ang buutan. Na! Pulba po dano eh. Mitaw sa katropang rin, no? Lisod yun ay masuko ang butan.
2: Atay.
0: Ha? Kumbaga, usahay man good kung kanang butan kay ka. Kumbaga, matigom ang kasuko ni mo ba? Pang one time ba?
2: Atay.
0: O, atakabalo sa ilong. Mas delikado ba yan yung mga hilumon? Yan yung mga butan, bitaw mga katropa? Lisod kayo na masuko.
2: Atay.
0: O, atakabalo kung sa ilang mabuhat. Bayan na lang, gidilit. Alas 9.23, mga katropa. Siyempre, kining maubahin na mga katropa. Tod ka na to sa Sunthone Plus Coffee Mix. Halal certified ni mga kaigsunan, ha? Pwede sa itong mga kaigsunan mga Muslim, sa itong mga kaigsunan mga Sabadista, nga mga non-pork eaters, kumbaga mga suking tigpaminaw. Morning ato ang Sunthone Plus Coffee Mix. Gigama mga igala, pinaagi sa tulo ka mga powerful natural ingredients sama sa mangosteen, malunggay og soya powder. Morning kape nga pag-abli pa lang nimo mga higala sa sachet bisan wa pa nimo nabutangan og ininit. Imo na dayong masimutan mga higala, imo na dayong maamoy-amoy ang natural mga katropa nga benepisyo ni ini sa atong lawas. Unsa na lang kung imo pag yung imnon mga katropa. Morning sa kape nga walay caffeine. Kape nga walay caffeine? Imposible.
2: Atay.
0: Na ganin o, Sunthone Plus Coffee Mix gani. Mga katropa, bot pasabot manggun na ako, kini nga kape mga higala, bisag kapila pa ni mo imnon sa usya kaadlaw, dili ka magpalpitate, dili maguot ang imong dugan, dili maglabad ang imong ulo mga katropa, o syempre, dili magtaas ang imong acid, mga suking tigpaminaw. Ang uban mang gunang ko sa kanibang usahay mga igala, ko sa kanibang bloated nga tiyan, tungod po sa kape, mga katropa, kaya nga naman, nagtaas ang imong asid. Nauban, gahot ang duga, nagapaspas ang beat sa ilang heart. Hawak mo ang beat. Kung ang team song sa pikas sa kung ano? Sa mga basa. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, timanin ha. Santon Plus Coffee Mix, available diya sa may Mercury Drugstore, diya sa may Aparente. Atuin na ninyo diya, available na diya, mga katropa. Huwag suban pa mga butika dool sa inyong mga lugar diya sa may Pulumulok South Cotabato, available diya mga kauturan, diya sa may Juena Pharmacy, Pharmacia Edilin, Rema Pharmacy, Depos Pharmacy.
2: Centro, Ivan Polona. Centro.
0: Alas 9:25 na sa ito pagbalik, mga katropa, at ang ipanin yung dugang balita kay ang presyo sa petrolyo karong adlawan ni Saka na usab. Kanawan pa mabalita tangi man lamang sa mga bahinom do.
2: Ivan Polona, Centro.
3: XFM.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
9: Naunsa di ay ka?
8: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
9: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
8: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
9: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
8: Oo, Mari. Turbo!
9: Sulayin ninyo para
8: wagas ang lakas!
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
12: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, ang gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision Next Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
12: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision Next Plus, mabalit.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, excited.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Exciting!
4: Centro, Ivan Polona. Centro.

0: Balik na tayo mga katropa sa programa ng sentro. Alo oras na to mga kaigalaan. Sabi to. Alas 9.32 na. Oras na to. Ganito siyempre mga kaigalaan mga katropa. Sa Premium D3 Coffee Mix Morning Cafe mga katropa ng kumbaga gikahinaman po. Nawa siya lami manggod mga katropa. Pag abli pa lang nimo. Mautong ginaingon ako. Pag abli pa lang nimo. Masimutan yun nimo. Ang kanabang tahumot. Ang aroma niya mga katropa. Nga, ang nindot pag yun ining kape mga katropa, doon ay vitamin D3. O sa ba ng vitamin D3 katropang Ivan mo, nang kinahanglan sa itong lawas para nga matabangan ng atong mga lawas nga ma-absorb ang calcium mga katropa. Kanang pagpainit ninyo sa gawas, nga, kay Karon Manggod, sa'yo pa lamang sabuntag mga katropa, labi na kundi ka makamata. Muna ito mga katropa, mag-suplemento na lang kita. Kung di rin ninyo gusto masunog ang inyong panit, mag-suplemento kita Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Ining vitamin D3 sa gigingunan ako, gatabang sa absorption sa atong lawas sa calcium na mo'y nagapaligon sa atong kabukugan mga katropa. Niya nagapakusog pagil sa atong energy og nagapakusog sa atong immune system mga suking tigpaminaw. Dugangan pagil mga igalas mangosteen. Og syempre ang natural nga pampatamis nga mao ang stevia. Pagpasabot safe alang sa mga kaigsuna natong adunay diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa pipila ka mga butika ingon man mga katropa Shopee og Lazada.
1: Sentro. Ivan Polona.
0: Oras na manglaba. Okay, init na ba kayo? Sayang kayong init. Hala, pagdali na. Panglaba na diya. Alas 9.34 na mga katropa. Sa dugang pa mga balita, Arigyodo, kay epektibo karong adlaw mga katropa, Martes, Mayo 26, ang laing serye sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga siguradong magpahugot sa mga bakus sa mga motorista. Matod pa sa Department of Energy kon DOE. Musaka og 6 ka pesos kon 6 pila ni? Musaka daw og 1.96 pesos mga kaigalaan matag litro ang diesel samtang 1.60 pesos sa gasolina og usa ka og sumala pa 1.45 pesos sa kerosene mga katropa usbon ako ha
1: sentro
0: sa diesel 1.96 pesos

ang gisaka, epektibo kagaling alas 6 buntag. O niya sa kerosene, sa gasolina, mapakuan man na, mapa-regular or premium, nasa 1.60 pesos. O niya ang kerosene, mga katropa, 1.45 pesos. Sentro. Niya, gipatinausab sa DOE, mga suking tigpaminaw, nga kini gumikan sa kakulang matun pa sa supply sa global oil market. Og sa pagkunod matod pas produksyon sa Europa, mga katropa. Kinina ang kaduwang sunod-sunod ng simana nga mitaas ang presyo sa lana. Inungdan nga misaka matod pa ngadto sa kapin 40 pesos ang net increase o an increase sa gasolina og diesel sukad kaniadtong pagsugod sa tuig. Wala nang problema, mga higala, kay madalagi kung kuan daw magbarato ang krudo sa Europa. Pero nga nung ang pasakit, kanunay nagabagsak sa bulsa sa mga ordinaryong Pilipino, mga kaigalaan. Naliman ka, duwa ka, sunod-sunod ng semana, mga katropa, nga magsigig dagdag bawas. Pero kadaghanan, mga igala, puro dagdag, puro increase. Kamusta naman ang inyong mga budget diya? Kamusta naman ang inyong mga tangki diya? Makapapultank pa ba? Kaya ako, usa ka gatos na lang yun in taon ang akong ginatubil-tubil. Basta makalahutay lang, padulong sa stasyon. Kulang na lang, diri na lang tamag puyo sa stasyon. Ay, nako! Ayan na, mga katropa. Paibot na siguro na ako akong ngipon, mapaak man akong dila. Daghan yun ang nagapanglibak yun ay. LTO 12, isugda na matudpang selebrasyon sa National Road Safety Month. Morning tunay. Road Safety Month. Kung sabay mga kalihukan ka nining LTO, isog na naman pa sa Land Transportation Office kon LTO Region 12 ang pagsaulog sa National Road Safety Month kagahapon adlaw, Lunes, Mayo 25. Giablihan ang selebrasyon. Pinagi matod pa sa Osaka Road Safety Motorcade Ribbon Cutting Ceremony. Alang matod pa sa Road Safety Fair o Osaka Official nga Kick-off Program. Ubo sa temang sama-sama patungo sa mas ligtas na kalsada tumong sa kampanya nga paligunan matod pang kaibalo sa publiko sa responsableng pagmaneo og disiplina sa dalan. Isip kabahin, mga katropa, sa usa ka bulan nga selebrasyon magpaigayon ng LTO 12 og mga seminar mounting tunay kabahin sa defensive driving para sa mga PUV operators og libreng theoretical driving course alang sa mga nangandoy nga mamahimong driver kaniya. Actually, bisag dili na nila buhato gala, na namang guna sa proseso manggod, mga katropa, sa pagkuha ni mong driver's license, di ba? Pero ang saon man pag kuhaan ng katropang Ivan, kay muagi man guna fixer ang uban diya. Paunsa na sila ma-seminar, mo nang ginatawag, makaingon yun tanga kulang sa seminar. Anong kulang sa seminar? Wagod ka seminar. Niagi mag-fixer. Mo na dapat ang inyong aksyonan na mga taga-LTO. Di ba? Dili nga kanabang, karon nga month is National Road Safety Month. Karon ra pud mo mahimo ni anang mga seminar. Actually, adlaw dapat dunay kuha seminar man gyud na sila. TDC, Theoretical Driving Course. Nya dapat tong physical nga exam, di ba? Practical. Kana mag-drive pero wa gyapon masunod mga katropa, ambot. Ambot na lang sa Pilipinas. Sentro. Sa dugang pa mga balita, mga katropa, 9:40 in the morning. Sentro. Kining maubay na, mga katropa, tud ganato syempre sa Vision X Plus. Siguro duha, mga igala, ang imong mata klaro, hilabi na kung ikaw mag kanabang magmaneho. Pero sa hay manggod, mga katropa, di ba na aman tay eye test, kumbaga eye examination. Kung mukha tag lisensya sa LTO, di ba, mga katropa? Pero doon ay mga report, mga syuking tigpaminaw, nawa man daw miagi. Tanawa na, dagang disgrasya karon sa dalan, mga igala.
bisan adunay dili makaklaros dalan, hala pag uniton

0: og Manila mga katropa. Sentro. Ah, oh, mo nang nagakaitabo nga mga disgrasya mga igala. Ay nako. O na mga katropa nga siguraduha gyud in town nga kung gusto mo magkuha og lisensya mga katropa, dapat dili blurry. Mga katropa, kanabang makit-an gyud nimo. Oh, mga katropa ang dalan. Uban man gud lahi-lahi man gud ang ginatan-aw sa kadalanan man gud mag-agi gud. Mo na magkabalintong-balintong. Dapat pupo sa dalan. Naunsa man mo? De joke lang na. Pero mag Vision X Plus kita mga igala. Kaya nga naman, makatabang kinikanato mga katropa. Labi na kung ikaw batanon. Ayog pagsalig. Ay kumpiyansa mga katropa nga batanon pa ka nga wa pa kay sakit sa mata. Sentro. Ha mga katropa? Ay, kung abusado kay, labi na mga katropa, magsigi kag pulaw. Mga katropa, dagang mga factors man doon mga katropa nga makatrigger sa mga sakit sa mata. Una nga, magdepensa kita mga igala. Labi na kung nagabiyahe ka. Kanang mag-suplemento usab kita. Okay, usahay kulang po nutrients atong mata eh. Like kaning lutein, zeaxanthin, beta-carotene, dili ka vitamin E. Nga makitaan mga katropa, og makuha na to. Yes, of my Vision X Plus Soft Gel Capsule. Wala mga katropa, timani, ang produktong Vision X Plus Soft Gel Capsule, produkto sa Yes to Health Incorporated. Yes, available na ka na mga katropa sa mga butika, ingon man Shopee o Lazada.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Now, daghan gyapon day mga mangingilad karong mga panahon na mga higala.
1: Sentro.
0: Mga katropa, kaya nga naman, dito sa may Sultan Kudrat, doon ay duwa ka mga suspect dito. Sa gitawag nila nga pangkabuhayan, pangkabuhayan scam.
2: Okay.
0: Dakpan.
1: Sentro.
0: Tanggong karon sa presuhan, kining duwa ka mga suspect. Uman nga madakpan sa kasong swindling o kung pagpangilad. Dito mga katropa sa Barangay Katiko. Huwag yun natadlong yun. Tatiko yun eh.
2: Okay.
0: President Quirino Sultan Kudrat. Kagahapong adlaw kini Mayo 25.
1: Sentro.
0: Matod pa sa report, nagpagaroning nun ng mga empleyado sa Department of Labor and Employment Condole. Ang mga suspek og nangolekta matod pagkwarta isip registration fee, gikan sa upat kagagmay ng negosyante, baylo mga katropa sa saad nga makadawat og pangkabuhayan package.
1: Sentro.
0: Apan daling na matikdan ang ilang modus. Uman nga nagpaygayon matod pa og checkpoint ang First Sultan Kudrat Provincial Mobile Force Company. Tabikan sa report sa usa ka concerned citizen.
1: Sentro.
0: Nakuha sa mga suspect mga igala ang kapin usa ka libo ka pesos nga cash, mga peking ID o mga peke nga application forms. Kasong estafa ang giandam na karon batok sa mga dinakpan mga katropa.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Basta gani, mangingilad ka mga katropa. Wa gyud kay laing paadtuan. Gukdon gyud ka sa imong gipangilad mga suking tigpabinaw.
1: Sentro.
0: Una nga karon pa lamang mag stop na kayo.
2: Okay.
0: Ilabi na sa mga nagapadayon sa gyapon sa pagpangilad diha.
1: Sentro.
0: Ilabi na ikaw nga gitugyanan kag katungod, ha, nga magsibya.
1: Sentro.
0: Una gamiton ng limo sa pagpangilad.
1: Sentro.
0: Og dili pagsultage kamaturan mga katropa.
1: Sentro.
0: Naagyod mo'y paadtuan. Naagyod maningil sa inyo apuhon.
1: Sentro. Ivan Polona, Sentro.
0: Dugang pas mga balita mga katropa, 9:44 na.
1: Sentro.
0: Kinasakto-sakto lang manggun ako akong oras.
2: Okay.
0: Wala lagi ka nasuko karong katropang Ivan. Akong ginaigo-igo ang oras. Usa lang ba yan ika-oras?
1: Sentro.
0: Samtang sa lain pang mga balita, may report si Katropang Philip, Katropang Ray, awal-awal.
1: Sentro.
2: Atay.
0: Yan lang kay...
1: Sentro.
0: Si Kuan Manggold, si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, iyan ang gibawi mga katropa ang video sa Senado. Kalabutan siya giingong tsa-tsa.
2: Atay.
0: Napugos daw si Senator Amy Marcos sa pagbawi sa iyang gipakitang video presentation sa plenary session sa Senado kagahapong adlaw Lunes, Mayo 25. Onya, murag chismuso lang no.
2: Atay.
0: Ang maong video, naglambigit manggod sa giingong plano sa charter change o kung tsa-tsa ang mga katropa aron matod pa dili madayon ang eleksyon sa tuig 2028. Butang nga daling gipangimakak sa iyang mga kaubang senador o gitawag kini nga fake news.
1: Sentro.

0: Kuya, no, kanamang pagatag bitaw ka og fake news tapos ibawion nimo, delete nimo. Kuyawa ba ninyo ay? Kuyaw kayo.
1: Okay.
0: Onya, ugot nga may protesta matod pa si Senador Mig Subiri og nainsulto sa maong pasangil samtang gipadayag matod pa ni Marcos nga nasakitan usab siya sa may kalabutan sa reaksyon diin gitawag pa siya og bakakon.
1: Bakakon ka.
0: Stop. Si Marcos nga selyuhan ang saad sa katawan nga walay mahitabong term extension ug madayon gayud ang pinilaay sa 2028 butang nga giuyunan usab ni Subiri mga katropa.
2: Sentro.
0: Trabaho na lang gud mo diya gud ang mga senador nato para sa kapakanan ng ating mga kababayan.
1: Sentro.
0: Pero dapat madayon ang eleksyon sa 20 madayon. Ha?
2: Sentro.
0: Dapat madayon ang eleksyon sa 2028.
2: Sentro.
0: E para ka ng inyong pag-antos karon mga suking tigpaminaw nga ginaagihan karon mausab.
1: Atay.
0: Mausab na na mga kagalaan pohon. Unta.
2: Sentro.
0: Unta.
2: Ivan Polona. Sentro.
0: Mula nang gipaginaot na to karon mga panahon na mga katropa kay grabe na gyud dumabuang na ta sa sitwasyon sa panggobyerno sa Pilipinas karon.
2: Sentro.
0: Grabe ang mga korupsyon mga katropa. Lantaran. Lantaran kaayo mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Ay nako.
2: Sentro.
0: Katong mga supposedly manubag sa balaod mga higal hangtod karon wa gyapon nadakpan.
2: Sentro.
0: Why pulos karon mga panahuna mga higal ang pagdumala patinuod lang.
2: Sentro.
0: That's my observation, that's my own opinion.
2: Sentro.
0: Wa gyud pulos mga suking tigpaminaw. Kung kamo pasultihon diya mga katropa.
2: Sentro.
0: Kung atong ipadaplin ng atong kanabang mga political nga paboritismo. Bisag kinsa mga kaigalaan, makaingon gyud in taon mga katropa nga why pulos panasyon.
2: Sentro.
0: Ay, nako ay.
2: Sentro.
0: Alas 9:48 na. Dugang pa sa itong mga balita. Pero pamilyar, no? Kanabang magpagawas-gawas kag video bitaw mga katropa. Unya, kayo nabulabog mga suking tigpaminaw. Imo mang papason.
2: Sentro.
0: So, nagpamatuod lang nga gidawat nimo nga katong imong balita ang imong video nga gipagawas fake news.
2: Sentro.
0: Sige, hapak-hapak di katropa nga iban kay mapalong-palong ang imong monitor. Oh.
2: Sentro.
0: Hindi, gahatag lang kong emphasis. Ano man na siyang birada diya mga katropa. Sabi ninyo, kanang mga kuan gyud may, kanabang masuko. Ano man na siya, basta maghatag og authority. Tikalon, gining ilunggong angkor diyo. Sa dugang pa mga balita mga katropa. Oy, o na ni, og mga adlaw diya yung mga suking tigpaminaw. To support lang mga katropa tong interview na to kay Ustaz Kaganiya. Ang Eid al-Adha celebration ug mga adlaw na Miyerkules mga higala din ang atong magkaigsoon ng Muslim ipangandama na ang dakong pista sa sakripisyo mga kigalaan. Naka-focus karon ang tibuok komunidad sa mga Muslim sa pagpangandam alang sa dakong selebrasyon sa Eid al-Adha o kon Feast of Sacrifice nga ipaygayon ug mga adlaw mga katropa Miyerkules Mayo 27. Ini nga selebrasyon mga katropa usa sa duha ka labing balaang pista. O selebrasyon sa tibuok kalibutan sa Islam nga naghando mga igala sa tinuray nga pagtuo, pagsunod o sakripisyo. Mga igala ni Propeta Ibrahim ngadto na sa labing makagagahom. Gawa sa pagpahigayon mga katropa o dungan nga pag-ampo o ma sa iyo sa buntag mga katropa sa mga moske, lika mga katropa sa drasa MSU o ma naay kwandya, naay congregation diya mga suking tigpaminaw. May panagtigom atong mga kaigsyon ng mga Muslim. Diya po taugma. Inshallah. Mag-sambayang mga igala sa Salatul Eid. Mga kaigalaan. Og sa mga hawan nga dapit. Diya sa MSU. Sentro sa tradisyon sa Eid ang pag-sumbali o kung kanyang pag-ihaw bitaw mga katropa o mga mananap sama sa kanding, delikaha baka, diyan ang karni ni ini mga katropa ipang apod-apod ngadto na sa mga pamilya, mga kabanay o ilabi na sa mga kabus o nanginahanglan. Kaya mga kabus mo nang gitawag na miskin. Yan. Mga kabus mga katropa. Kung sa Arabic

miskin. Gabi kan sa importansya sa maong okasyon, gideklara na sa Malacañang ubos sa Proclamation No. 1264. Ang adlaw nga Miyerkules isip regular holiday sa tibuok nasud aron matagan og igong higayon ang ato magkaigsoonang Muslim nga magsaulog og mapalig-on ang panaghiusa sa pamilya og komunidad. Mao tong ingon ni Ustaz kagania, i-grab na ito ng opportunity, labi na sa mga kaigsoonan itong mga Muslim nga doon ay mga panagbangi sa mga magpamilya ba niya. Nga doon ay mga kanabang nagsugod lang sa gamay mga katropa nga rason ang ilang pagludananay. Nya nahimo nang wa na nagtanagdanay mga katropa. Kumbaga, kwan mang good. Dili mang good ang kasuko ang nagpatigbabaw di ang mga katropa, kundili ang pride. I-grab na to ang opportunity ug mga adlaw, inshallah, bisag karon pa, before mag-abot ang adlaw sa Eid al-Adha, mga katropa. Dili mo mag-tanom og kanabang kasuko, ilabi na sa inyong pamilya, inyong inahan ba diya? Kay na! Inahan ba yan? Mga ba yan ay nabesti ilan sa inyong amahan, inyong inahan ang inyong kaluwasan. Walang dapat ipatigbabaw, isakripisyo. Awang man gini, feast of sacrifice. Isakripisyo na ito ang atong mga pride. Kumbaga, ipadapli na mga katropa o ipatigbabaw ang kanabang pagpangga o pagmahal o ang kalinaw mga katropa. Alas 9.52 na. Panatay yung oras na ibinin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro. Sentro. Lisod, masuko ang buotan. Kaya salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa ang Ivan Polonan. Mayong buntag mga katropa. Ingat-ingat. Panglaban na diyan ay Kalinaw, Pilipinas. Wasalam. Sentro.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo.

0: mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulay nini. Melanie DI taga-anam.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM. XFM.

vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Paisukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kayo siya sakitin. Dili na siya dali si Unun. Immune booster magunin Sanson vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson vitamin C.

0: ngayong buntag, mga maring, ano na po niya ito ang pinakagipabot nga tuluman nun, diri sa radyo, sa Radyo X. Mga maring, kung ako, ikaw, katropa, live na live, karong mga taknaagi ka diri sa Studio X. Kaniyan nyo mga X, mga igal, ako si Maring Inde, Erika, Deligwapa, Delimeste, sa apan, Delima, Kopiansaan, tungkol kay Mangunay, o Silingan. Abot lang galing kaubanan ako yun sa kailangan mga tema ani.
1: Pero ikaw lang sa siguro kay mukha naman ang lagway.
0: Ako mo may up. Wala pa tayo mo up.
2: Nausan na ikaw.
1: Alam ka lang ato ang mga monitor. Tabunan mga nauwong.
0: Basi ko
1: wala na mayo class star.
2: Nausan naman ni mo eh.
0: Namin kapula sa kuhang ko doon. Sok-sok din ni Edgar.
2: Hoy, pahinahe ang inyong mga kuhanbe. Inyong mga kuhanbe.
0: Inyong mga monitoring sets.
2: Yes, indeed.
0: Ay nako mga igala, welcome. Adlaw karoon niya, Martes. Kay natigayon mga hapon ang buni.
1: Natigayon
2: siya. Ay, ako din ikwano. Ako agad na silinlin. Kuhanbe ako, mga ka-inspirasyon.
0: Ano sa panay mo ang sukat karoon na kaya?
1: Tribal ka. Tribal. May lahat man parang musaka. May kayo, may aroy mo ang ulo.
0: Ano
1: nga ka na ang pato ka na nga chieftain? Itong arrow
0: ka ni Edrio, na yana, yung arrow.
2: Sabagay na lang tanin nyo. Sabagay na lang nato, ne.
1: Kung saan ka itong kasalida, Maring? Katong ay arrow ay ang ulo?
2: Ano ay, gadoan?
1: Ay, the last air blender.
0: The last Vegas?
2: Blender.
1: Kahit ito nga blender
2: niya. The Abinder. Yes.
0: Lahin mo ko na yung giskutan diha.
1: Ay, lahin mo ito yung
0: mga maring. Lahin mo ko makasabay kay mga karaan mo na yung giskutan.
1: Avatar mo ito yung mga abtan maring.
0: Lahin ko na ako ka na mga...
1: Avatar.
0: Mga latest.
2: Mga bagong latest. Congratulations.
0: Tapos yung reaction nila naman.
1: Lahin na kayo nilanawan si ate ay.
2: Hindi, ayaw mo talaga tanawang inanabi kayo na. Mga kwan pa naman eh. Bounce pa naman eh mga kwanan eh. Mga baterol.
1: Kasi mo bounce eh. Patingo ka nabi.
2: Sige daw. Patingo ka nabi.
1: Sige mo bounce. Ah?
2: Aba.
1: Sokol? Nana po na si Villarreal.
2: Si Villarreal. Villarreal. Bago on lagi ka.
0: Lahat na karoon riyan sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Taguan. Anya kay pilya lang sa ito ang beauty. Makitaan sa takaroon diri sa Obanimog ta sa XFM Mati City Davao Oriental.
2: Yes.
1: Ay, operator, pwede pala yung kaming kamera. Luod kayo.
2: Ay, shout out to si Linlin B. Kay sisi katawa na ito. Kay how do kayo mabasa ng isa ka jugerts na U-turns.
0: Yes, yeah.
2: Villarreal.
1: Villarreal, Mark.
2: Villarreal, Mayutaka. Ay,
1: paano nga islam kung kayo gano'n?
0: Mula sa ka ng membro sa Encantadja.
2: Teka, gani?
0: Si Imao.
1: Ay, lahat lagi ko. Ay, katuloy yung maot. Maot yung nawong.
2: Amo ba, no? Pakaulaw lagi mo na. Ako, malang yun kayo. Nakakuha ko sa vitamin C ko.
1: Ay, lalagi. Okay na po kayo. Magahal. Naka-vitamins ka. Ay, kung wala ka naka-vitamins, mura po si Cookie.
0: Siya. Jesus, pasalamat yun sa Santon Vitamin C.
2: Yes, pasalamat yun ko sa Yes to Help.
0: Spell Yes to Help.
2: Kalang kwan ba? Kalang
0: naga... Way to eat. Ay, naku. Siyempre, mga maring live sa Takaro Badungaw, diri sa to ang mga sister stations.
2: Aha, sige.
0: Diri sa...
1: Mati City!
2: Aba!
0: Naman na mong gulagol, pwede makamamati.
1: Bili! Pagpamina ba?

0: bener. I-rewind ba?
1: Bulok ka siya ba? Bulok ka ba? Dahil nang ikma.
2: Kumali ang mati. Dito
1: sa mati sa Juya.
2: Masay sunod.
0: Dahil mo sa bako ko na inom. Oy, nakabalibo.
2: Masay sunod. Masay
1: sunod.
0: Asa General Santos City.
2: Oh.
1: Ang asa.
0: Bukidnon.
2: Ah, siyempre sa...
1: Idol niya sa Bukidnon. Kasi idol sa Bukidnon.
0: Si... Si Maring Erika man ang nakaka-idol din.
2: Mag-isgot na po taanik.
1: Bebe.
2: Idol sa... Mga nagkadayain nga mga sister station on...
1: Baby, asa man, asa man.
2: But anyway, idol, ginako na si Kwanda, si Ricabo. Mag-i-ak kung kika... Muna kika-intapan sa mga taga-ipasog.
0: Hoy! Hoy! Ay, pakita! Ipakita!
1: Sige, be. Sige,
0: okay, mo mag-i-ak yun ang idol.
1: Ako nga kung ano, be. Ako nga.
2: Guys, akong intro.
0: Intro, he.
1: Bedran ako, be.
2: Give me an intro.
1: Sige. 1, 2, 3, intro, he.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Okay, mga Jugers, ang Joya na sa Perwas na mag-reporting ang Joya nga Oyotars. Nga si Inday Erica, pasok, bunaw kay na nga lang.
4: Nadakpan. Ang subject sa operasyon sa ipasok ng Bukidnon, nagdala sa police station.
2: Imo lagi kong ulog-ulogan, Ayalan.
1: Wala, ay, mga talo-taloers. Hello, mga talo-taloers. Sige, okay. Next, next na sa...
2: Next contestant.
1: Talawa, Jugoers, so wala mina ko. Mabalik na po ni Smati.
0: Dili, ato, patulong ka sa Monkeyo, ah.
1: Monkey!
2: Ito may idol niyo
0: sa... Sa Monkeyo, kay Layo, Layo Monkeyo.
1: Sa Monkeyo, sa Monkeyo.
2: Sa idol niyo niya.
0: Sa idol, wala ko yung idol niya.
1: Sa Monkeyo?
2: Saling uyot.
0: Ayoto kay ba? Ayo. Mabubuan ta ato kay.
1: Asa man, asa man sa
0: San Fran.
1: Ay ba? Sa San Fran sige be.
0: Short na kayo kay San Fran man sa San Francisco. Sige, Bayugan.
1: Talo-talo iko ninyo be. Ba.
2: Ah, ikaw ba? Kay kaman dyan,
0: si Masa yung manandahan niyang idol.
1: Hindi.
0: Kisa may idol
1: niyo. Talo-talo isa ko ninyo. Talo-talo isa ko.
0: Sige, be. Kung idol mag-inani mo sila, diya, be. Pangitay na media o kanang entrada, diya, be.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
5: Nadakpan sa Paybas Operasyon. Ang usa ka individual. Nagkita. Ang usa. Kaanggingan lalong usak ka sa shit. Usak ka sa shit. Gito ang shabu. Gito na sa police station.
1: Na eh, kamo pa ang mga talo-talo. Oh, lagi ko rin
0: yung
5: ni Balon o Trismel.
0: Naglipo ko maring. Usap mo lang sa shit. Kasalan ka ng butangana sa shampoo. Kanang isa ka shampoo nga sa shit.
1: Maumang ko tagi. Maumang ko tagi ko ni Junji.
0: Klaro ka ba?
2: Isudlan sa mga kuhan.
0: Naglipo mo kuhan na.
2: Mga wak pa na pamatudaan nga droga ka ng gituan o gitawag o gituuhang droga.
0: Gituwa? So, anong gitawag mo na droga?
1: Isulad na ako sa kasa shit.
2: Pala kantidad.
0: Anong
1: sa? Smell.
2: Pila po itimbang?
1: Mga 3 gramos.
0: Sa ato pa, Marie, kaya pagbasaan ng karang bupit, bupit po.
1: Ah, bupit. Mga ang buke kay bukit.
0: Ang karang wallet.
1: Ba, ha?
0: Wallet.
1: Walay.
0: Wallet. Ba, karang bupit, bupe.
1: Oh, bupe.
0: Oh, ang karang sachet.
1: Sachet.
2: Oh, diri asa mga Marie, ano kung itibayaan?
0: Bakit naging kayo kang upawa?
1: Natural.
0: Natural mo to.
2: Ang mga pamitay diri asa namati sa XFM Genside.
1: Abas. Ang kabats ni Gwen, ni Tichi Agbayani o ni Vivian Belis.
2: Kinsan eh.
1: Si Ati Gwen. Embelez sa basahe.
0: May gani kami tukar ang pagkabray.
1: Alang-alang, nakasantun na vitamin C ba yan? So,
2: okay.
0: Magsantun yun.
2: Mabati sa mga maring ha, gikan diri sa tawag aning Jensan. Mga probinsya Galagubo sa takaroon diri sa Davao del Norte o sa Davao de Oro.
1: Oh, okay, siyempre sa Davao City. Napukoy
2: ka. Sa Davao City.
1: Sa Davao City, o. Oh.
2: Okay, kung ano na kay mga report niya.
1: Nasa?
3: XFM. Flash. Report.
2: Ato duwaton karon mga higala ang
1: nasakman sa Bangkiruan, Bangkiruan.
2: Gikan live sa Bangkiruan Minte. Ato makaaban si Master Inert Anini. Ikaw ko ulit yung unang huwit, sir. Di ba ka magkadimao ba ka ba yun?
0: Makuyakuyawan ka, maratol ka ba yun?
1: Hindi, kaya alam na, akala ka lang mo daga kay kaga, nangang kayo kaga report niya, magdungan ka, isulod si mong ulo, maglisod bang ka lang, mag-ognolok-nol, magkala,
2: mister yan. Kayo ay, lisod kayo
1: na. Lisod mo lang kayo. Saka pa yung kagigyo na una, kay basig, naguna-una ka, kay basig, jamingon to ni may mong di, yung mong dinang, jamingon sa mong kaupan. So, maglinalay yung kag-istorya.
0: Lison na mag-lison, huwag na natang tingon.
1: Ayan, gikap ng paat ron.
2: So, wapaka kakuha o ka ng mga detalye mo uli na?
1: Oo, wala. Ngunit sila kagkuhan. Tanaw dito sa mong computer.
2: Ay, nako.
1: Sige.
2: So, mga higala, kinato ang programa Kung Ako Ikaw, hato ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa diha, mga maring, ato ang ginainom sa matag buntag o gabi. Ang ato ang...
1: Siyempre, ang Twin Turbo.
0: Ay, ang korektor?
1: Nasuhan sa si Basad, isinsuhan siguro na doon yung bayutan eh.
2: Sunugin siguro na doon yung kamanyan.
1: Talinaan na ito ni B.
0: Nakalimot ko ang aturbuhan man di.
1: Siyempre.
0: Aron maligoon ang tuhon.
1: Correct.
0: Makasugakon. Ayan lang talaga. Huwag lahat na kayo. Pusunan magugoon.
1: Sama lang. Kalang buna-buna o pusun?
0: Pagpahilot magkukuhilag ko niya ayan
1: sila. Master JC.
2: Uy, listen din na hilutong yan. Hindi makabot sa akin na ilagman.
0: Niya naman siya, tamakan lang daw para malugsod.
1: Ayaw ka na. Ayaw po na, ana.
2: Ayaw po na malugsod. Uy, kaya lain na kaya na siya.
0: Bintahan ako malugsod. Iyan mo gamigim.
1: Lagi ka kung ano na maringdar niya ka na hilutong kay. Ang manghililot kay murag nagbasa o harina.
2: O sa harina ka tawag class B?
0: Class B, class B. Kahit kayo.
2: Ay, ka maghawa mga mali. Kaya mo balik mo humalang aning isa kakanta. O niya nga ito ang...
1: Siyempre, out of Tila Greetings.
0: Naghana na ba kayo Tila Uno, no?
2: Naghana?
0: Naghana ka ayo.
2: Stand by na diya kayo na si Maring Ani Murray Diri. Kapaabot na si ang kanta.
1: Si Ann Murray.
2: Ah, si Ann Murray.
1: Ann Murray. Uy, natagdan lagi ka sa Juya.
0: Tingon sa kanya yan, taga-apukol na si Juan.
2: Si Ann?
0: Si Ann.
2: Katong bayawa?
1: Si Ann. Si Ani Murray. Murag sa Murray.
2: Nana si Ani Murray.

0: nakabalik ka mga higala siya to ang tulumanon.
1: Siyempre, kung ako ikaw, but dirita sa to ang special segment, kao man mga special child.
2: Ayun, ma.
0: Ako si Maring Inday Erica.
1: Yes, ako na po si... Naway, mali ako tuplok sa Dabaw, mali ini.
0: Pero na niya kay...
1: Ay, si Aral.
0: Kapuan ka ni Marlon.
1: Nakita ko dito, nga ni.
3: Nami si Marlon dito?
0: Basi na si Marlon, kita na auron dito sa tuang panagkuban mga Maring. But anyway, welcome sa tuang Tila. Greetings! Atod na kanato mga Maring ang ato ang Tila greetings aron nga mas molig o ang ato ang mga dila.
1: Aha, be. Hello,
0: Graman og Turbo.
3: Yes. Kung ang Turbo pangbangil.
0: Oo.
3: Unsa man ang imo ha?
0: Kanang Turbo kay boy.
3: Turbo na yapon da. Mabangil din.
0: Nakabalo ba ka Maring nakay nakoy nakaila ba? Pag-uli si Ambana Maring nga ni hubo ko ng bana, ingon ang asawa nga, huy, ipagawa siguro niya siya kayo. Mamaling ka ito na ay balanghoy nga na sayanin. Sayanin.
3: Makahingo nito
1: sayo na rin. Sayanin. Dali sayanin mga bayot. Mga jugurts. Dok CJ. I'm not going to mga santon vitamin C niya ako. Dok awang ako mga bayot diri pi.
0: Mga Maring, nakainan na like turbo ang yahang bana.
1: Pero sa ito nga, balanghoy?
0: Sayanin. Makahilo na siya.
3: Pero nakalimit mo ka, Maring. Mo na ibalat sa kanang bulawan.
0: Ano ba bulanghoy, Maring? Mo na
3: siya sayanid, mo na yung pangkuha sa bulawan, di ba? Oo,
0: mo na itawag ka ng kasaba nga. Variety niya is industrial kasaba.
1: Aba, congratulations. Nakuha na ganyan mo ang right pronunciation.
0: Nasiyahay ka ng sayanid.
1: But anyway, yes.
3: Welcome back, welcome back.
0: Pag text mo, oy, kay lai kay na dilita mag text mga Maring.
3: Pag message mo, oy.
0: Kanang report nga pinabadi Oberas Tagalog aba, gagi ta sa mga taga Marti.
1: Aba, mga taga Marti. Sa bigini.
3: Idol po siguro na inday tato si Bobby.
0: Mayong anlaw di idea
3: ka. Si Bobby Oberas katong Bobby nga taga Butuan.
0: Bisa na si?
3: Katong Bobby nga taga Butuan, tong gamay tao nga na. Si bakal mo kayo siya mga transmitter nga baligya.
0: Ah, si Bobby Melania.
3: Amo ba na? Kau pa mga ninyo, mga buwan. Mga
0: promo
3: mga,
0: man sa
3: mga minions.
0: Promo mo na, promo mo.
1: Lai sa to si Mr. Bullseye.
0: Kisa man to siya.
3: Ay, ano to? Ayaw, mabullseye ka na.
1: Ang amigo ni Gab.
3: Kaya kayo si siya ay nakainumdum ko kay pagkatkat niya sa tower. Isa ka oras sa maabot.
1: Ang galang kasi ba mag-istorya?
0: Kanang nanasastungan niya, makadung pa sa ministorya ka, naugan ka. Sa to, naan ka niya.
3: Nakainumdum ko ka rin. Ano siya nga, kanang si Gab? Huwag nang ditudluan.
0: Ditudluan na rin yan si Gab?
3: Oo, pinakatuwi ko na nitudlo ni Gab, pero di kaya siya kabalo mo katkat sa tower.
0: Si Kuan, si Luther, kato magluhod magkuan. Yan po itong ditudluan.
3: Ditudluan niya. Kano ka nang ipasangin lang siya, ikuha ang batiri.
0: Magluhod mag-solda. Mga Maring ha, ay kalimot niya sa turbo.
3: Ano si GM ba ito? Uy, asta ko sa mga Luther, nang luhod mag sa salong.
1: Ay, ana magina.
0: Ano
1: man lang siya
3: mas...
1: Boy, kamo ba? Kamo, ayaw ko nila i-understimate na may nanak. Siyempre, giampuan mo na niya.
3: Ay,
1: para nindot ang iyang agi. Yes.
0: Mopilit dyan ang buwan.
3: Ang soldador.
1: Ang mga tipaka soldador. Di ka soldador.
3: Ayaw sa mga ito di ay.
1: Mga...
0: Soldering iron.
1: Soldering iron.
0: Lukon din siya ay.
3: Lami, hapakon soldering iron. Soldador. Prayer, magunda. Soldering wood.
1: Aba, yagi bisaya kay sorry ha, Espanyol magod mig kaliwat.
3: Soldering lead ay dili.
1: Ah, soldering.
0: Ay nako mga Maring,
3: pasensya mo na goyang mo pa mga bugoon.
0: Ay mga Maring, makita at the live sa Facebook page sa XFM 99.1 Matis City.
1: Yes.
0: Ay makita sa tadri sa live sa Facebook sa XFM General Santos City mga Maring ha.
1: Uh-huh.
0: Apan sa dipata mo tila ato deng good morning o gato ang itimbaya dahil mga tagamati particularmente dinan sa may barangay Lubang.
1: Yes.
3: Sa Lubao? Kinsa kayo na, Dia Maris?
0: Barangay Lubao. Kailan niya akong...
3: Guwapa mo daw ng kapitana din, ha?
0: Kapal ba ka marin? Kanang kapitan, Dia Maris? Kaya pa yun sa marin. Kanang i-welcome ta karong musunod ng mga simana, Madi.
1: Asama na lapit sa...
3: I-red carpet, ha?
1: Adito sa kuan? Manag dito nga...
3: Sa Lubao.
1: Sa Lubao. Aba, sa marin itong ipakwalid to.
0: Pasugat na sa mga ka-inspirasyon.
1: Wala ka mga ka-inspirasyon.
3: Kamusta na sa mga inspirasyon?
0: Good morning, di ay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas.
1: Ay, si Linlin!
0: Ay, Linlin! Di sa mga ikuan, sa mga barangay Luban, sa Mati City, Davao Oriental. Gabi siya mga si Kapoy. Maayong buntag ni Modi, ha?
3: Hello, Kap!
1: Atong ikuan si Kap dyan sa Mati City.
0: Sa barangay Luban.
3: Sige.
4: Sa barangay Luban, nada si Kapitan Linlin.
0: Okay, siyempre, ang iyahang bana, mga maring, sakto sab kayong pamarog, ha? At sa itimbaya din sa basig malain po niyang bana, nga iyarang asawa mo si Boss Christopher Basas. O, Boss Christopher de Aereo Basas. Mayong buntag, sir.
3: Mayong buntag, sir. Magkita-kita ta diya po, sir.
1: Pohon, pohon.
3: Paola may mga bangka, kanara may mga taga.
1: Ano, ha?
0: Kap, kanya rin ba mga kaobaran? Pusubihan yung mga uglato. Nato rabay waan ni.
3: Nato guso po.
1: Guso. Ay, ginoo ko.
3: Pero ang paborito ko rin na kap kanang swaki.
0: Swaki.
1: Kanang swaki kap tagay jo kag swaki o kanang basta.
3: Katong pula, unsa katong pula nga naay mga sungay?
0: Tuyom.
1: Tuyom.
3: Katong pula nga gahi kag lawas kanang sungay-sungayan.
0: Tabadiday.
1: Tabadiday na siya.
3: Ayaw na.
2: Ayaw na.
3: Ay saang.
1: Ay saang.
0: Dili kag tabadiday.
3: Ayaw na. Lain ka na ulo. Lord kayo na.
0: Ay nako. Motila na may mga maling imbuto i-comment ato, ng inyong mga mensahe.
3: Yes, ato ano na pambasahon na yung mga apelido na sama ni Villaril.
0: O sa ingon niya, go.
3: Ano sa mayong udto sa inyong tulo. From Jinsan City.
0: Hoy, advance
3: I love you all. Mua mua chup chup.
0: Advance rin Jinsan. Eh, udto na sila ha. Ayaw.
1: Grabe. Ini pa na di ha.
3: Alarm na di ha. Kay pating anong, ano?
0: Ano?
3: Kay pating inita.
1: Ini PMs.
3: Yes.
0: Ato na kay pag-anan ako na nakalabay ng buwan. Nakakan ng liki.
1: Aba!
3: Lahit mo itong aliki, Marie.
1: Lahit mo itong aliki, Marie. Uy, kamo ba?
3: Bula mo itong bingka nga nang napagod.
0: Asa nga bingka na sa may puro kagulayan sa mankilam?
1: Uy, itong ikaw na ito kanina.
3: Lahit mo itong bingka, kaya pati mo itong gamaya.
0: Uy, gamay lagi, pero lamay kayo siya. Ay,
3: di, ay. Grabe ka gagawin ka ng liki.
0: Kaya gamay po na ako, ah.
1: Kaya kayo kailangan pilot ki Ems.
3: Kaya halos din naman makita.
1: Mura lang siya o ganang kabanghuran sa kuan na iba.
0: Mayroon na wala mong isabot nga isod. Ipahit naman good.
1: May maring, ayaw sagit patuli maring ha. Kaya mo sabot yun na gagamay.
0: Nalibog, lagi ko maring. Kaya ako itang tingklas iba.
3: Wala na po, dire na punta sa sunod. Si Alvin Gook. I love you mga guwapa maring.
0: Hala, uwe.
3: Grabe.
0: Dapat kayo, Bing.
1: Bing. Isa pala, Bing.
3: Kasi basahad yung oban.
1: Ayan si Alvin Gungok o si Wilma. Si Wilma Dasen. Wilma Joaquin.
3: Pero nakainan mo kuha ng Wilma Dasen. Ito taas kayo ng lagong.
1: Yes. Si Harvey. Hiramis. O si... Kasi pa ni Villarreal.
0: Ano lang Harvey? Amigo ni mo?
3: O si Milchorp Paredes. Mga guwapa man din sila mga yads.
1: Ay, sa una, yun.
3: Paliyaw kong tila, be.
0: Wala, pag-tila saan na siya.
3: Una-una po na ika.
1: Si Alexander o Espinsa Olsieda.
3: Oklida.
1: Oklida rin na siya.
0: Tirahan na sa mga...
3: Basa ba?
1: Ang dalawa, basahan ako. Kaya Harvey ako basa, no? Alexander Espinsa Oklida. Aba, listening. Good morning.
0: Napahigit siya sila. Siyot, uot.
1: Diba?
0: Mami na magkaya.
3: Paas mo kayo to, yot.
1: Saman.
3: Dahil sumpay, wari mo tiwasa.
1: Saman sumpay.
3: Ano itong listening?
1: Listening, ano listening, good morning, shout out, there is si Sophia Marama, Merilhi sa Tagum City. Matagtay ko pagkatsugayin sa inyo ba?
0: Napahigit mo niri ang, Josepina Tambuan is what si...
3: Tambunan? Tarong nga ba siguro ba?
0: Pinamuat.
3: Panasunan na. Bura, kasok. Ano gusto sa ato, mga listeners?
1: Tinambunan.
3: Ang ato, mga listening, ano eh, mga listeningers?
0: Tinambuan.
1: Kami lang, tinabunan. Tinambunan, dahil niya.
0: Ayaw to siya, boy. Kasi kitabon.
3: Nana po na ang igsoon ni Kuan.
0: Kisa na si Yoko.
3: Eh, Bilya Prangka na yung igsoon.
0: Si
3: Carlo Jose James Tori Prangka.
1: Aba. At least, dili si Kuan Bilya Real.
3: Ah, dili si Bilya Real.
0: Morning, Dai Erika. Tia Daria og Master in the Tanini. Wonder Hop Plus.
3: Ay! Wala na kakabalo sa Lites.
0: Sa Lites.
3: Yes, anak. Kanang...
1: wala na to akong Hop Plus. FYI, no?
3: Kung saan tawag ka nang nawala na gani?
1: Kuan na, kanang na-dissolve.
3: Dissolve?
1: Kanang...
3: Sige, introduce ang mga bago nga ko.
1: Yes. Ako niya na sa itong drama kay Mama Nino, itong major sponsor. Dakay kita sponsor.
3: Dako Jujoy kay na major.
1: Oh, dati mga bagong risulod nga sponsor karon no ato lang i-announce niya sa to ang drama.
3: Yes.
1: Syempre,
3: dati bigatin jud kayo na.
1: Correct. Ay kani atong drama no gigugtas ko ni sa Bisayan ug Mindanao sa ato mga kaparentihan sa Kabukiras, Kadagatan ug sa Kayutaan.
0: Particularmente diri sa
3: Kamigin, sa Kamigin.
0: Sa Kamigin.
3: Yes. Introduce po dyan ang Kamigin diyan
0: Kamigin sa Kamigin.
3: Kung saan nga sa Kamigin?
1: Na, nasa taning Kamigin ba? Dari na sa Tamaloya. Kalang Kamigin, mang good. Grabe kayo ka memory end o memory recall na ko na.
0: Uy, dahil ay, grabe. Sa po ba? Kaya ka na doon Kamigin. Kaya ka na mga... Kana ng mga...
3: Hadlok po na
0: diya. Mag-uyap kayo. Diyadaw mula ka. Di kayo mga kitan.
3: Yeah, hadlok po na diya. Kaya mga mintiryo nasa ilang sa tubig.
1: Silinlin. Ako lang nalang silinlin dito para mawala na yung stress. Kaya isuroy ko na siya dito sa Katibawasan Pools, sa White Island, sa og Hot Spring, og
0: Cold Spring.
1: Yes.
3: Dagalay na kayo diya, tourist pass.
1: Okay, kaya silinlin. Ungo mo kayo na ng laog mo kayo nagdagat.
3: Laog
1: kayo nagdagat. Kaya nang...
3: Okay, mga masunod lumsi, oy.
1: Ay, dito na ko na doon sa Katibawasan Pools.
3: Asa pag
1: sa White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
0: Shout out sa mga listeners sa Purok Buli sa Barangay Bisayan Village, Tagum City. Hoy, good morning.
1: Hoy, Bisayan Village. Dapat na sa Kamigin. Dapat Bisayan Village sa Kamigin.
3: Dapat na
1: ito? Oh, na, oy.
0: Sikat ka din ang Kamigin sa?
1: Natural.
3: Kasi may nadya.
1: Bisayan Village, yan na po yung Katibawasan Pools, na White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
3: Mauna lang sa Kamigin.
1: Nanamay mong naong sa Kamirayo to. Barangag ka nang, oh.
0: Laba dali ang...
3: Unsa mo na picture? Unsa mo na kanang kuan? Passport size?
0: Unsa mo na giduol? Makaya na, oy.
3: Dahil nagay ato kong merito na ipakaulawan.
1: Ipagsumpa mo na sa mga anak.
0: Ginaan kitang dagway sa kamera. Ay.
3: Anak, kinanglan yung ka na.
0: Master, naaraman di ay si... Bato sa imong likod, tapad ni Luistro. Hihihi.
1: Sige lang, okay na rin siya. Ay, klaro na rin si Iko. Ande, klaro na kayo.
0: Tapad niya si Jeter Ludovice. Ingan siya, good morning, katropa, mga guwapa.
1: Aba.
0: Ay, matilaan tayo kayo. Wala man tayo igong oras.
1: B, plus star na baby. Kaya tilaan ta ni B.
3: Napag-iniyon. Bisa na pa'y laso.
0: Ang sa ingon, birahe dayon.
3: Sino yung makinaya po ang kwan
1: rin? Ay, dami siya manindiri. Ay, dara! Pak! Jeter! Si Jeter! Ah, si Jeter Ludovice. Jeter Ludovice.
3: Para classmates sila ni Villarreal.
1: Villarreal. Kasi ito sa ni Villarreal, si... Kali si Carlos C. James Torreplanca na nasa Nisya.
0: Son,
1: si Babski. Shout down, mga Bayuta Warriors. Aba? Mamatay tani. Shut down mo ba? Dango talit ng istorya, be.
0: Basta, iba, unang una tani, shut down?
1: Shut down daw.
0: Aba, shut out siguro na
1: siya. Shut out, sorry.
0: Murat ang Nordeco, ano yung shut down na tani?
3: Murat, malin, ato mga antipara, may dipin. Murat ang Diyos, may dipin siya, ano yung pagbasa siguro.
0: Mukha kitag sponsor ng mga antirapa, ano eh.
1: Antirapa,
3: Kana mga, kanang, katong kandang kugrado.
0: Katong kuhan, kanang.
3: Kaya wala naman grado, ano yung makabasa?
0: Kanang bildo ba? Katong, Katon sa ingon sa balita nga bildo sa mata.
1: Dapat ay hindi para sa dagat ana. Kato yellow. Tong pang snorkel, pang snorkel. Pwede mo ka mga magmunta ng ugalang pang dagat. Good.
0: Bumbong sa lawas.
3: Oh, oy. Mas baka ka paribumpot.
1: Si Undango na talibi. O na si Romeo Amogi, shutdown.
0: Sa ingon niya.
1: Ha ha ha. Gapo kay, very well said kayo ang imuhang comment.
3: Taas kayo o yung comment.
0: Ana. Sa mga mare, ano na mo. Kini Amontila, sa makausap hato ni Kadato sa Turbo.
1: Ah, be.
0: Kitang-kita.
3: Real na real.
1: Real na real na dyan. Aba, si Billia Real.
3: Kitang-kita, real na real.
1: Kama ba sa real orange? Real true orange.
0: Sige na. Kung real nga sabon.
3: Ha?
0: Api real.
3: Napa di real nga sabon?
0: Kanang kukupitin siya sa Blue Whale?
1: Dugaya na ng Blue Whale.
3: Alam? Karakas.
1: Mama na.
0: Kamu ko na nyo. Kamu ganyo. Kanang...
1: Furla. Furla ko ah.
0: Furla?
1: Furla.
0: Imo, ansa imo?
3: Ato siya.
1: Super Whale ba niya?
3: Dami na Super Whale. Matutuloy ako na marin.
0: Matila na to eh. Kay
1: sige na.
3: Sige na.
0: Kapto sa kaya kuwang
1: ko. Bibi, dilaan na to. May plaster na, bi.
3: Plaster, plaster.
1: Wala nga, tanggal lang yung mga lamog-lamog dyan. Tagam.
3: Nakalakot ng kalaway na giyay.
0: Nakaibot ko itong malahibo nga sa kapulgara niya kulot.
1: Hoy, pang-ilam mo sa inyo nga kay di pinsas ugahip. Ang inyo nga mga simod, kung na rin na kaya ang ugahip, ana, yot, sao na lang.
0: Makakasitanus eh.
1: Makahirpis ba, ana?
3: Lain ako na tilaan
0: na rin. Mula na ganang kuhan, katong duga sa ugahip, kung ahadapit may igo, matakdan sa maring.
1: Dito, o, ana.
3: Para siya kalunggo, matugpahan, matutulo.
0: Ahadapit tutulo, mapasok sa maring.
3: Mahadlo ka na, oy.
0: Ana, kasidik
3: maring. May galing, ewan ako, gudulit maring. Kaya na ako'y nasilipan pag tila na ako, nailingin.
0: Ha? Nailingin.
3: Nailingin yung murag na grano-grano.
0: Masa ka dako.
3: Murag piso.
1: Nagiring-giring, giring-giring.
0: Mga pa'y magsugo, di pa kanya
3: dilikan. Ano, makain ka murag pula-pula, ping-ping, pamay? Ayaw, di ba?
1: Mga iyo lagi mo ay, mga iyo kayo mo ba?
0: Mga gwapa lagi mo ay makagahi mo og mga
3: kaugatan.
1: Ikaw ni Monique. Ni Monique, ha? Nunique Russell.
0: Super
3: right. Makagahe lagi mo og kaugatan.
1: Aba.
0: Pamatot eh daw, butang ang
1: mga screenshot, ang mga screenshot.
3: Dito bang si Carlos, si mga dili lagi yeah. To super wheel.
1: Super white.
3: Super white.
1: Sige lang, Carlos, kay imuha man na, pwede kay super black.
3: Sa sapatos, mga gundas.
1: Super orange.
0: Ano naman lang, ito ang oras alas 10:49 na. At ang hindi nga ito ang pinakagilingig ng mga Marites karong adlawa. Yes. Doon ay mga screenshot, doon ay mga voice email.
3: Ay mga link.
0: Doon ay mga link o siyempre doon ay mga witnesses.
1: Yes, dati mga nagitawag ko nga mga person of interest.
0: Mga on POI.
1: POI.
0: Bago na, utro na
1: naroon. Utro na naroon.
0: POA.
1: POA na?
3: Utro na POA.
0: Ikaw, kabalo mga kasaymin sa POA.
1: Alang person of istoryahe.
3: Ayaw, di ba? Yeah.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
3: Usaw ka may stroke, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka premium D3.
1: Mas ipagusog. Mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Exciting!

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil Tinulto Masim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Jadi asal makan yang tuan kau sajubi saya tu pun jadi tu penolong sang kuan.
1: Melampas ke bawah dia gini memang nak crossing. Basta aku ni musulon.
0: Basta kan jadi dia kadang traffic light dia ngawe kelaru dia rajuk ke taman ha.
1: Jakob dia.
2: Oh dapat mati pun ana ego dilegin mula pas dai kayak aku masuk korba dai kau mabut masa Brok Santol ah dilek di halamu kagawas dia.
0: Basta kan han jadi juga mabut dia ada sama ilan ni kuan ilan ni pakai lombing di mampedi dia di bawah kasut dia.
2: Kamu di ada taman sa glorious sawah lagi
1: masuk. Oi naik naik ibu cinta. Parsil.
0: Parsil. Parsil parsil ngah sama na.
2: Manganinang ni Karim. Misio dia mangamay abah ni nang dai tadi
0: ai sa kai ai ai libre na libre libre
2: ansa na
0: ai dile ai kumpiyansa kay basi ko ni look out ni
1: asit asit
2: asit basi noga may gitanom dia ha
1: ampeng ampeng sir basi may abo kada pagnaog sa hangdan abi abi si Butsuloy din
0: ha na si Butsuloy na bas bahis
2: maring pakigreet sa ko ang bana nga si Junalo Corceles pagutayaw nga namanday sa amo ang gamay nga tindahan diri sa kilid sa highway.
1: Sana all ay tindahan
0: si Junalo, wapanay tulog si Junalo, ha?
1: Sige, panday.
0: Sige, panday. Nagpanday gabi. Eh, mo panday. Aba, mo sa mga natinaw ng kuan maring? Tinaw ng ihi maring?
2: Ayaw sa siguro panday. Uy, kay...
1: Natinaw na ba ng ihi niya maring? Klaruhan na.
2: Maklaro na ba itong 50 centavos?
0: Kana, ilagay sa kumaan, anirola.
1: Katong 50 centavos nga giring-giring.
0: Katong 50 centavos nga agila.
1: Ay, may... Kaya tao mo dito ko pa sa limaring ay. Ano ay? Wag ko kapas pa lang. Agila nga ka ng kuwan.
0: Kung wag mo kapas sa labing, ano na, kasi yung bulsa na kitala ko, naman lang ito yung sintabos na aluminum. Katong bangos.
1: Katong mulutaw.
2: Katong kalito ni kuwan, ni Kinlibunaw.
1: Pero yan ko ng kwarta sa ako, nakimulutaw ka na nga bangos. Kaoban sa 2 pesos nga lubi.
2: Ay nako mga igala ha.
0: Sige.
2: Maayang papamati sa mga taga XFM Bukidnon. Labi pa itong mga kaobanan di ato nga sakto barog nga SMC SM Inday Marie.
0: Aba. Ah, grabe kay pangunahan si Inday Marie, no? Power kay pangunahan.
2: Murag durok.
0: Inday Marie, good morning muna Inday Marie.
2: Ano mo tanan ko kanang pangunahan may ginahimo o kanang kuan?
1: Lami man siya man.
2: Kanang himo ono
0: sa. Ang kanang Christmas pata.
2: Oh, ano man?
0: Lami man gulang pangunahan.
1: Undanon, undanon.
0: Undanon. Mamangon na siya unay tamak dito sa mga klimaw. Sa mga mumho.
1: May butoko eh.
0: May butoko na.
2: Reply si Marinkana nga lubog pa daw.
0: Ah, lubog pa.
2: Mga pangunahan eh, Junalo, di ba magamit?
0: Dili pa, dili pa.
1: Dili pa po si Kinason.
0: Ah, asa

0: Candy Veloso.
1: Oh, dia tak tahu kan ada eh?
2: Tengah
1: Glicks. Tengah apa si Jerome Glicks anak?
0: Ang Glicks nasa police station.
1: Speaking of Candy
0: Veloso. Hoy, si Kuan, Kuya, si Kuya Dudes.
2: Si sa oh, okay, kuya ba kay nikaon maring?
1: Nikaon?
0: Si kuya Ricky kuya. Kato si kuan ba?
1: Si kuan si Sir Don Jampong.
0: Si Don Jampong. Si Don Jampong.
2: Pareha ba yung magbuhok ay tagas gayo di din kakaila.
1: Bulo ka maring kalako ng gusto kanina. Absa na to na. Basol gusto
2: siya. Siya.
1: Absa na to ba?
2: Pagsakay ba ni pagsakay ni Master nag-tix din siya. Pare pahulo naman ko din G-Cash kaya ako'y kabayan ng lakaw na yung mga tonto.
1: Mabari ay dako. Pila na kaon yung mga bingka?
2: Wala ko ng Zaba ma rin. Siyari, bahala pa sinilan dito.
1: Huwag niyo mag-i pasalo na. Inong padyo kang is.
0: Ah, ne, ne. Inong padyo siyang kubra. Grabe kayo.
2: Ito bag. Ito bag ang karambukto kayo. O kuwan, front page.
0: Isa.
1: Naunsa naman po mo.
2: Namasaha di yaki. Iba mo kung i-apil-apil ang mga front page ng mukdo.
0: Asa dabi, kamo ba kayo mga kwan kayo mo ha?
1: Masabasin po di hapon sa...
2: Apil-apil ba kasi ang kasal niya. Kusok ka ni kaon na to ang itong isda.
0: Naunsa naman po mo. Sashimi. Aba, si...
2: Huwag niyo ko kalimot SM. Atong sashimi, siya nagtapas na ko kayo.
1: Paghiram o wigs ni SM Inday Mari para di makita ang upaw. Abag, yagit ka.
2: Masukol, masukol.
0: Joby Castillo, ha? Ninggara na ka. Ninggara na ka, Joby Castillo.
1: Mura mag-sardinas, gi kamatisan ng naastunga.
2: Hindi na kumapalit ang tubig si Moa, oy!
0: Ayaw pag inanay ni Maricay ang nag-frame raba anak kaneng isa diri.
2: Naraban ni Big Up Artist.
0: Ang nag-frame ani Day, kabalo na ka, kinsay nag-framing ani.
2: Lahit-lahit kayo framing, kayo dulit.
1: Lain lagi din sila. Ilalagitan ko anon ay ilahatang
0: ilahatang ko chaon ba?
1: Ako ba ko ma-hurt kaya ako?
2: Alakang itabangan na mataarin sa Kabukid nun.
1: Si Tanini ang
2: akong giulat o tabangan taas sa taga San Franz.
1: Si Tanini nagurot sa sashimi sa kasal ni manager. Bako sa dumi kong kaon ba yuta ka di?
0: Mga tulo lang kapinggan.
2: Kabalo ka na ni Balen sa Glamisa kaya dito gusto na patakilin sa sashimi.
0: So, ginoon ko kung magkatong pangako. Pwede ba ito makilaw itong pangako? Ako lang itong gisilindron.
1: nakatipid na jod mo sa kuryente sukad ni abot si Master.
2: Korekong!
1: Yagit yung kasi naman sa gamati.
0: Si Ken Asi. Ken Asi?
2: Ken Asi? Kaulan si Ken Asun?
1: Ken Is, magbina, bulokon.
2: Buguan ka nito, opawa bitaw ni Ay. Bukuon kayo ay.
0: Sigin, sigin na siya.
2: Kauban sa Miriel.
0: Kayingon ba ya sila na abokado tong green na sashimi maoy gikaon? Aba.
2: Kanit, taga-kwan si Rose ba? Taga San Franz. Basahan mo.
1: Si Rose, si Rose.
0: Baby, hi tanene.
2: Taga San Franz?
0: Taga San Franz ni. Hi tanene. Pagwig. Kay bastos kaayo ka. Sa tulisyan, sa nisyan. Ulo. Igreat. Alam mo? Igreat di ay may taga sunrise nga.
1: Sunrise.
0: Sunrise. Aba si, kwan mo ni. Kato mo ni nga. Kato dughanon gayog tiyan. So, Ma'am Rose Marie.
1: Ma'am, ayaw ni tahiing kuan, Ma'am, uniform. Kasi pala away.
2: Ma'am, may palihan ko cancel siya, Ma'am. Ma'am, madamay doon siya, Ma'am.
0: Ma'am, salamat kayo, Ma'am Rose Marie, no, sa imong great.
2: Ayaw pagpaminaw sa taga sunrise.
0: Taga sunrise.
1: Napadriya ako si
0: Nancy. Great na to, ha? Great na to.
2: Have a great day.
1: Si Nancy Camilo, ayun siya, ay, mga maling guwapa, request ko kanta nga kailan na kaya by Josh Garcia.
0: Masunod na lang, oy, kanang importante Nancy. Kapalo biya ka sa mga Nancy. Nga, dili kayo may nag-playing mga kanta. Ang mo gusto ka ng mga kanta gikanin mo.
1: Oy, hindi ka ba nag-comment? Oy, nakakuha na po. Basta siguro na, oy, basi makasang go.
2: Chada po ding wig ni Master ba? Oy, gawin mo din ka, Master?
0: Aba,
1: gisam na. Mahal ang wig ka, invisible.
2: Si No Beatrice.
1: Tindog daw mga gwapa kay Prissy. Atong... Uy, pilihan na to ni Jeter Lodovice.
0: Jeter Lodovice, ha? Ni gara na kay Lodo Vice.
2: Kasama ka na si Lodo Vice.
1: Ingon pa si Jovi Castillo nga pakigreet ko sa ako ang mads sa si Chela Kabantaw diya sa Sunrise Garments.
0: Aba!
2: Ibalik-balik!
0: Aba! Uy, napalikot talawang si Kwan o si Neymarie. Ano siya? Kalusapod ka ta makakaon o sashimi ilang tuti.
1: Aba!
0: Aba! Aba!
2: Aba!
0: Aba! Aba ni Pakpak ang lato-lato sa kanahan. Sama na.
1: Ay, kapangit ninyo, oy. Ikaw pa si Nancy Camilo.
0: Ay, haro. Sana siya, haro na lang kulang sa ulo. Haba, haro? Haro na lang kulang sa ulo ni Master para mura na oga last air blender.
1: Pag-iagot si Kagmaayos sa Matir.
0: Blender. Blender. Kaya mo pala yung blender pa yung taka? Kinasi? Kinasi, ha?
1: Gabi namang kaayo na sila, oy. But anyway, mga Mari.
2: Ay, tabaka na lang kita nila. Ay, lain lagi sila kayo.
0: Si Inday Marie, ito nga kaya kasi Bristi, Super Germany sa Kwanon,
2: sa Bukidnon.
0: Sa Bukidnon. Alam siya o nga. Paki-play ko sa kanta nga Kinsa Siya. Aba!
1: Cancel ang order ni Tanine. Cancel Rose. Mari Ignacio.
0: Ma'am, Joker ba yan, Sok? Ay, so jokes lang, no, ma'am?
2: Ay, si Papa Cards?
0: Oh, si Papa Cards?
1: O, sige.
0: Wig na ni Waki Kirai, Master. Lain lagi ka, katropang bong.
1: Bahog ilok.
2: Ima mag-sagot na siya, Maringgi. Ima mag-ungibiyaan dito.
1: Maringgi, kung ano ka, giaway dito, bahog
2: ilok. Wala na nyo mo sa gupa dito sa bangga. Wala na mo sa gupa nga jatot sa bangga.
1: Ay, nako, mga Maring.
0: Wala siya mag-gupa.
1: Wala tayo, Maring. Wala tayo, oras. Ang mga Maritis and friends.
2: Huwag mo na lang siguro.
0: Huwag mo na tamag-maritis. O sa matago na tamag-maritis?
1: Alas 11:06 na.
2: Eh, sila may nag-maritis.
1: But anyway, mga higala. Ay, kamughawa kayo sa ito. Magbalik ito ang live drama. Gikan dire sa studio. Ngayon si Mong Radyo. Kining awit at painungod sa mga namati ng Rodriguez sa Bukid Noon. Ikaw introduce, go.
0: Yes, Aniana, sa gikan sa Bukid Noon, no? Ang kantang gi-request yun na gikan sa kay Ladman from the bottom of Bormaro. Aniana, ang Kinsa Siya.
1: Gikanta ni
0: Kinsa. Yow! Ni Inday Marie.
1: XFL.
0: Exciting!

0: Law adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
1: Yes, mga maring balik ta sa tuang tulumano.
0: Kung ako ikaw.
1: Siyempre lahat, kaya pundria sa studio paingon sa inyo ang mga radyo. Kami kanyang inyo ang mga tigpamaba, karibuntaga, kami inyo mga anchor Roman.
0: Yes, mga tig magsisibya.
1: Oh, kami ang inyo mga...
0: May sahirog, may sahira.
1: Kami ang inyo mga commentator. Gikan pa yung taon ni sa nagkadayaing yung mga istasyon.
0: Nagkadayaing, ha?
2: Nagkadayaing, ay.
1: Kung baga man, gisala ko kita ba, lahat mo tayong istasyon, no? Ako sa kuhaan ko, ikakamalapan siya ko sa gasoline station. Ika, asa ka nga istasyon?
0: Ha? Asa ka nga? Sa police station. Ikaw?
1: Ako?
0: Asa man ka?
1: Sa kuan, kanang gas station man ka, no?
0: Police station ako. Fire station ka?
1: Oh, dito sa Bukas, sa pilid sa Bukas. Sa kuan, sa
2: ikaw ang
1: Central Fire Station.
2: Siya ang tigtubil dito sa Pupiro.
0: Ala, oy, grabe naman.
1: Karoon na nahimutan nga mga marina, ang tigpamabaaning programa nga gimugna diri amarin sa FMX.
0: I don't know, sa Studio 24. Station 24, di ay.
1: Pasalamatan sa natoto ang mga sponsor today.
0: Yes, so siyempre ato ang mga sponsor. Like ito sa drama, ha? Ang sponsor, okay. Kikwa na natin, kay Parangay. Para bigyan na yung kwa na ito, be.
1: Apil pa si Boss Amo?
0: Kanaan.
1: Boss Amo.
0: Okay.
1: Boss Amo.
0: Ikaw rin mo basa, di ay.
2: Di ba, nagsigil ito, di ay.
1: Wala yung tipan.
0: Oo. So, shout out yan, no? Ito pa salamatan na ang Sunrise MPC Garments.
2: Yes.
0: Nasa Puro, Katipunan, Teachers Village. Magugpo sa Tagum City.
2: Nilabi na kay Ma'am Rose.
0: Nilabi na ang Ma'am Rose niya. Ma'am, salamat kayo mong pagpaminaw, ma'am. Great, nag-iug ka na mo.
2: Yes.
0: Yes.
2: Ayaw lang i-cancel kay Louie po siya. Was a uniform.
0: Ayaw lang i-cancel na kong jacket, ma'am. Kay great, bito ka. Every day is a great day.
1: Siyempre sad sa mga taga DMs,
0: DMs car rental sa Tago diri sa Muga, Tagum City, sa Fire Avenue niya. Sorry.
1: Doon sa
0: Cruising Cemetery. Christianary Village.
1: Ay, naman ako. Itakaulang. Sakinan na anay.
0: Sana siya?
2: Christoray.
0: Christoray Bell. Bell.
1: Sana Ray or Ray?
0: Ray. So, di ala no, sa DM's Car Rental Tagum, matuwalan ninyo ang mga nindot kayo ng mga sakyanan na. Kung gusto ninyo mo renta o mga kusog kayo mo dagan, sama sa piloder, kanang mga
2: bako. Trader.
0: O, kung gusto mo ka magpalaminit, na ipison dito, gusto ka magpalaminit, ihigda lang ka dito, kay ilaminit ka, spison.
1: O, ilang pinakaaya ay sakyan, kailing forklip.
0: Ang forklip, no? Ang forklip nga, kung alang, kuya kayang forklip, kaya pwede mo abanti, pwede mo atras niya, pwede mo parking pinang sidestep.
1: Bita ay mga
2: comment ang ilang amo. O yan, dili mo na mawa mo ang buwan.
0: Ang saman.
1: Tarungan mo na, bibasig. Mahimo ning bao-bao at ang sakyan tayo sa mati.
2: Basig, wala na mo rin tari.
0: Ang saman.
2: Tarungan na.
0: DM's Car Rental Tagum. O sa din siya.
2: Hindi ko siya, wala may mga dump truck, mga bao-bao.
0: Ato lang nungangal, ako may mabutang niya.
2: Tara ba si Buraktat dito ay?
0: Og mga taga GMS Tagum sa Daminaw sa sila sa tuwa diha.
1: Sa no? Sa GMS?
0: GMS, kanang General Mailing System.
2: Saan niya yung kalingan?
0: Dili, oy, mga shop na siya nga kanang mga... Lindot ka na mga shop. Eh, sige mo, wamang gumawin mga...
1: Spill lang sa mailing.
0: Ha?
1: Spill mailing.
0: Kanang kalingan ba? Saan mo, oy? Saan ni programa niyo, Quiz B.
1: Ay, ito sana ipasalamatan maring ang ato ang paring Larin nga gahapon pa rin kapirma sa kuan.
2: Ano yung kontrata?
1: Sa kundata.
0: Uy, ano rin yung bagong say paring Larin?
1: Offer ang paring Larin kung hina na kaugtod mo ato kasi lahang in. Kung manawag lang kaugtabang sa mga crew nila, tabangan ka rito ay 5 sum mo.
0: Aba? Diyan sa paring Larin?
1: Oh, 5 sum.
0: 5 sum?
1: Oh, kay kunit di nakakakaya na si imong partner. Pala na, kagtulog ka tao dito sa...
2: Tabangan. Tabangan lang.
0: Tabangan lang.
1: tama.
2: O sa may i-dial na pagtawag dito.
1: I-dial nimo ang 0966306-9569.
2: Ayaw naman.
0: Mau ba? Hoy, dyan naman sa paling paring Larin, ha?
1: O niya, doon ay libre turbo.
0: O sabon po, sabon.
1: Sabon sab.
2: Kasi wala kay katak.
1: Ay, sabon nga, clear scan.
0: Ay, clear scan.
2: Clear scan.
0: Sige. Okay, so, pasalamatan na to ang mga sponsor, no? Ang CB ni Lin Lin. Na, pasalamatan. Ang CB ni Lin Lin, no? Makita na ninyo na puhon sa ikaw. Pamanagi to, kay mapubuhat labing mga kwan ay approval sa kaning Arkabala. Arkabala sa barangay.
2: Wala pa ni pirmahan.
0: So, kanya napadakan kayo niya og mga kwan, mga branch.

0: 7 Linlin.
1: Aba. Okay, so mga
0: napan apa? Dagani.
1: Dagani ba ba?
0: Dagani. Siyempre ang chito, merienda. Ba? Kung gusto niyo kanang manguan mo, mag-snacks. Ang kakanin.
2: Murang parokya man ang manguan, oy.
0: Chito, merienda o ang APJ's da Provincio, may.
1: Patilawasod mo niya, na pangatuloy ng alamin ay yung mga pagkaon diha, Maring.
0: Actress ako na. Lamin na sa APJ's da Provincio, may. Tut kayo yot. So ana,
2: asa man makita yo,
1: asa makita.
0: Planuhan baga sa ibutang.
2: So
0: pamitingan, pamitingan.
2: Okay, bitha kanin plano.
0: Yes.
2: Ang atong major na, atong major nga kana sponsor.
0: Aga syempre ang tanini original tandok.
2: Oh yeah.
0: Ang tanini original tandok kung nahadlo ka na ba sa hangin, tubig o ga.
1: Bye-bye na kita ani man kay wala tay oras.
0: So aso dani bi, asa na matro ba?
1: Sige na, so ito ang live drama mga kaya lagi paluyan sa mga produktong gigamang sa Yes to Health. Nago na diha ang Santan Plus Gold
0: yes.
1: Capsule.
0: Uh-huh. Wala na bayo. Okay, ani na. Sugus bayong pamatasan? Thank you. Tuguti ako nga makahatag sa kukatahuran ganinyong tulong mga katropa. Gini ako sulat suliran garon nga ibadangat niya sa iyo si Bianan.
1: Ano siya ba?
0: Mahin gini sa akong grupo. Ako na si Faye. Na ako yung mga amiga nga si Aida, si Lorna. Ang amo amo kong trip ani master o gani nga inda Erika o ga ti Daria. Kada nga mag-enjoy mi kada inom unya kanang kada inom na mo ginang na gyud nga mabimbangan jud mi. Magabsan gyud mi ba kay mo mo kana among goal. Nga pag mag-uban mi sa mga cakes dapat enjoy. Enjoy it. Enjoy to the world and enjoy to the max. Para masabdan ko ninyo kung sige unod niya akong sumat, ina ni mga panghitabo.

0: Bog, dapat ang atong mga tawagan, bro, ha?
1: Bro? Ay, bro!
0: Bro, ka na. Para di kayo parehasa ng uban.
1: Gani.
0: Uy, magnumuharta.
2: Lai man ako ang gibati, uy.
0: Uy,
2: kuan sakit pa ganun sa puso. But anyway, pag ingin pala ni mga kanamang laag tanong, ganahan siya kaay ko ay ganang, kuan ba?
0: Mawala ang imong kakapoy.
2: What else? Asa dito karun di ay?
0: Ha? Masa ta? Mato dun sa whatever.
2: Nya, sigurado ka ha na mga kuanan tadi ha, ma-chulala tayo ha.
0: Ako'y bahala. Ako'y bahala.
2: Na kay akong quarter dali, kay kuan man, akong gi-check kanina akong BPE, pamang ko isun.
0: Ay kabalang ka kay bagura ko nakakuha sa ko ang kabalo na ka nakagaw mga sponsorship.
1: Ay, may pa mo ako ang magisulod 17 pesos akong BPE.
2: Ay, ama ko, anta ka ng inam ta.
0: Mag-inam mo galit, ha? Magnumuhart, ha?
2: Tara, uy.
1: Tara, ta. Kana, ha?
0: Usa ako. Ah, di ba?
2: Hindi ta diri. Ah, isa ni pangalan ko.
0: Whatever.
2: Dugay na ka nagalaag diri. Ah, ikaw.
0: Ah, dool-dool raman mo. Balubiak ka doon raman balay diri.
1: Nalibong ka niya. Kaya ang iyahag ganun yung kanang kuhan. Kanang sign sa kuhan. Whatever. Kaya murag wapol.
0: Aba,
2: murag. Ikaw, Feba, murag. Sigir si taklaag diri. Ano?
1: Wala, ikaw rin lagong kaabot diri.
0: Ay, ako si Feba. Ikaw si Lorna. Bugo.
1: Ay, si Lorna.
0: Sagi kang tambuka ka. Basa-basa alas sa script, babe.
1: Ibasa lang ako, pero wala na plasta. I-plasta siguro niya, oy.
0: Kaya lagi ka, taminaw ba? Nakoy kauban? Nakoy keks ngayon pa. Pero kamilang ka sa'yo pangalan sa akong keks.
2: Kinsa na siya, babe?
0: Si Arnel.
2: Oh, Arnel?
0: Si Arnel.
1: Arnel nga pinida?
0: Dili.
2: Arnel, oh.
0: Sinakoy sorte pangalan. Kamilo ka, ganang kayo sa'yo forma kayo. Mag-jacket check itong.
1: Si Fernando Bob?
0: Morasig NBI.
2: Ano? Si Matibag, anak.
0: Kana,
1: si Matibag?
0: Marasig si Matibag.
1: Si Matibag.
0: Ganang kayo sa'yo ang hinapay kayo. Parang ni-action na ka ng kabalaka sa...
1: Ay, atras na?
0: O, ni-action na po.
1: Ni-action na ka-atras.
2: Ano? Sabi ko ng... Basi ko, mukuha ko na siya. Kanang...

0: tira ng siya na.
1: Dapat nag ako to ginan magdala sa mga ka-oven duha ka buok. Ningawan ni atong guan oi. Way mga tao diri.
0: Tara man gud isrado na man gud ni.
1: Isrado na di ay. Ay dala wa.
2: Oy. Kumusta, kumusta, kumusta?
3: Ano man mga beautiful lady diri.
2: Just Arnel na yung Arnel mo.
0: Nindutaan ni niya.
2: Ilang sa nyo ko ba? Si pangalan ka di mo, brother?
4: Si Doy.
2: Si Doy. Ilang sa mesa sige. Si pangalan mo?
5: Si Roger.
2: Si Roger. Si Roger, si Doy.
3: Ladies and gentlemen, wala ba yung ka-date diri ka ron?
0: Wa lagi, uy, kay... Kanang kami kamera.
4: Ano lagi ka mga lawas, sir? Ay. Pormado kayo si Juan.
3: Tumang pa.
4: Sir, ano mo?
5: Nag-dream ako niyo.
3: Ladies and gentlemen, kini si Arnel, muna mo, pinag-share.
2: Actually, hindi ka pa magkog, nagpaputol magkog palkata doon sa gusan. Nagpaldo-paldo, taga mayroon.
0: So, sakto kayo ka nang mag-shot-shot na diri ako. Kababa mo, sir? Tiyo si Doy.
5: Tama-tama, pagkay... Bago ko ka-drive og van. Na ako'y kita po rin tama-tama.
2: Huwag ka na yung tama-tama.
0: Ay, sir! Kasi naman, diri rin. Kanya, diri rin ninyo mag-inom sa... Diri rin.
2: Sakto to. Magkita na. Dito na sa may pindasan. Kaya yung mga gatis dito. Kamingaw kayo.
0: Ay,
4: sak. Bora-bora.
0: Dito na lang katasakuan sa...
2: Kung may suito diri sa...
0: Barangay Luban. Barangay Luban. Dito ta. Layo na sad, no?
2: Hindi na mga batong nag-ipusil dito. Dito ba?
5: Ayaw dito. Sa Barangay Luban. Murakunahan pa sa Hidroso.
0: Ay, sige dito ta. Kaya na yung swimming pool dito. Anya na yung bahay dito. Kita ragu. Sus, makakuan kita dito, day.
5: Tama-tama. Kaya nakadala kong ban.
0: Tara,
5: diretso kita.
1: Asi, tara, let's go.

0: Uy, induta gidiri. Uy,
1: nagani.
0: Chuli naman kaayo ko, bayot, uy.
1: Grabe sa ban ba nag-shot naman din ang anzaban, uy.
2: Oh, ba tayo nag-shot na rin?
3: Alam, ba't naman kaya kong ulo, uy?
4: Ay, dali na mo malipong, no? Anyway, Neil, pero nakita ang mga puso na nagrakihan.
2: Para si Doy, ako sa nga kamaloon ni si Faye.
4: Ay, kay, ikaw ni bahala di ha? Kay ako sabi ni si... Kasi nang kabawa ni ako ni si... Kaya, ako ni si Lorna.
3: Nandito sa pagkapangalan.
2: Hindi ka kamalabasa pa.
3: Ay, si Lorna niya. Ayun na. Pasensya na kayo, bugoon. Bugoon ninyo na kauban.
1: Nahubog naman yung kauban ni mo, Arnel.
2: Ah, dahil. Ilan na gina siya. Ah, yung karpal. Jiko, pero magwala na kayo na bataan niya na nag-tisda lang yung drive. Nag-skwila na nag-driving na tisda.
0: So, mani, anyway, kanang... kanang init na kaya kong lawas. Bye. Kanang si Doy, pwede bang ako nang... May mo akong haplas.
4: Nga rin kung di. Sige, ganit nil, marag, iunan kong lubong niya kong PS.
2: Okay. Sige. Pari si Doy. Ay, ganit bahala niya, pari si Doy.
4: Dirita, discuss ko rin to ta, kining ni Aida.
2: Si Aida. Si Aida. Si Aida.
3: Si Aida. Si Aida. Nora may kwarto ani. Asa mo panulong ani?
5: Jeremy, Jeremy.
3: Iya, ikaw mo nagpanulong ka ni sa sana ramang ko ani.
6: Ay, RJ. Pag-ikap sa imo ang Andesby. Abrang, ay, abri anak
7: mo.
2: Pare Roger.
3: Pre.
2: Kailangan ka sunting.
3: Pre, up lagi. Dilim mo na up, pre. Inborn, pre-inborn.
6: Kasi nga lang, ganit ko, ano, dahil nag siya cooler, ay, tik ni cooler. Dali, Roger. Umanik ko pa kayo, warang abri pa man ang pika squad. Tara, Roger.
2: Faye. Kebalon baju kafe. Kebalon baju kafe.
1: Asa man Neil.
2: Ako sultiya taka. Dugay-dugay ko kus ka kalihukan gud, pero ako taski ko respeto di mo, pero kung gusto ka respetuhan taka karong gabi una.
7: Pangas ka.
1: Gusto na ko Neil kanang kamaloon ko ni mog taman.
2: Kaya lang ako sang hangkon ng hinapay.
1: Nasaan ni mo nga Gwanday Neil?
2: Stress po ko sa trabaho mo niya. Medyo, asa na ako na? Dito ta sa CR the pit kay. Ano nga, dito.
1: Neil, okay na ba dito niya?
2: Grabe ko nang bilang CR the pit. Wak mo nila nang giplasa ng tama.
1: Neil, gusto na ko ka ng gabson yung kunimog taman, ha?
2: Ayun ka balaka. Ano, tanggalos na ako ni kong jacket eh.
1: Ano yung jacket? Magkang igang man kayo.
2: Mga din. Abrihan na lang ko niya. Ako taba dito eh. Ano yung...
1: Neil, grabe. Imuha na ta na, Neil.
2: Kita ka din.
1: Neil, grabe. Sus, Neil, kung na pa na ito yun, mara na yun nag-bulldog.
2: Dali, di. Isakan ako ni Book Tail.
1: Wahinga lang akong tibak, ha?
2: Oo, ipasdok na ako. Gabso na tako.

0: Και πρέπει να πάρει το παιδί. Είχα πάρει το.
1: Κοίτα. Α, πήρα καλή γαμή.
2: Ay, kabalakay na. Ipamati ko di kalikanin mo ang grabe kalami nga gabi. Birabi. Patalikuruntag ka. Ang imong pananang layo-gayo niya lingi sa kuwa, birahan ako yung buhok. Usugdan na ako niya. Adi, ada.
0: Sindu!

Maritaria o Maririka o Master. Grabe ka, ganahantid kayo mingin anak nga. Kada ganyan mag-inomi. Nandiyan kayo ka nang digit pwede ka nang dilimi mga gabsan ba. Mungkin na kinabuhat na mo. Ganyan, nakikwi isa ka amiga nga. Akong gihagit o mga inani. Pero naglakot ako kay kwan man lang. Malitahon man siya. Nilaylo siya sa mua. Parang basagta na sila mo siya. Kaya kami mag-enjoy mo may dilahit mo ito yung kalihukan po. Muto nga, mga dormi o ganang laing lugar, mga duwig bar. Katulad yung siyang tulong, mga Paris na mo may among kwan nun. Sa ikani, kanang wala sila, baka kwan po mi. Maka magpagabas, jud mi ganiwagi gabi, ang dili mi magabsan. Kanabang magpangita mi ba? Ato na yung sakalaw ni Ana, inana mga pangita po.

0: Grabe, oh. Sakit akong batang day, uy. Grabe si... Nah, kung kabalo lang mo si si Dwey ba kagabi, eh. Naku, si kayang kargada, uy.
1: Naa, sama na si Roger. Pati ang kargada, sus... Pagbika pa lang nimo na, mura na sa spring na kanang-kanang... Kung ano sa sutra.
2: Marabulye?
1: Buka kong karmulye. Anak, untuk sa kayo, untul ay.
2: Bounce good.
0: Ikaw ang samahan ng gabi, eh.
2: Si Arnel, no, in fairness. Kanang grabe kay murag nakasyat pa siya siya tandaya 69 na kakaubaki.
0: Maubak?
2: Grabe, uy.
0: Uy, nalagyan na ilagyan ang imong kuan.
1: Nalagyan na ikuan lagi.
2: Alangan nga, layo man siya kay, layo man ito kay pinabaki style man ito niya ha.
1: Ay, pinabakbak
2: niya. Bakbak style ka nang pag magpatong na siya sa kayo, baka siya, bak. Maganaan naman siya.
0: Ay, so, uy, lamin yung atong pamati, no, niya, kanang kuan ba? Kan ingon makakadako kay imo ano? Dako sa tong ako ah. Ato siguro ikambyo.
2: Kabyuhan na ita.
0: Oh, kaya rin masuwayan po na po tong imo ang giingon.
1: Ikambyo?
0: Ano yan, saman? Onya da yun.
2: Ah, si, mag-shot sa ta. Mag-shot sa tadaan.
1: Ang sa same place?
2: Ah, mga ito na sa daglayang lugar. Ato na sa imong boarding house, dyan sa kuan.
0: Sa Santo Niño.
2: Sa Santo Niño, oh. Sige.
0: Dito ta, ato sila hagdon dito ah.
2: Ah, dito ata. Dito ata ha. Lita diri ah.
0: Sige.
2: Sige.
0: Sa na kayo mo dahil kay gamay dyan kayo niya.

0: Tio si Doy.
1: Arnel.
2: I'm by the way, Roger.
3: Kamu ba? Namay gida lang ang emno nun?
0: Oo, nagrami.
1: Namay gida natin. Ipapalit naman si Gabo. Ganyan. Pasensya naman, Barnes lang sa anong kayo. Mabantang ka, kwan, mabantang ka pisar.
2: Nuwa ka bakit na ice.
3: Emno tanani. Hoy, dat. Birasa ko, Anbi. Imo si si Doy. Ako ana si imo si kuan. Si Arnel.
4: Sige, Ides. Ako'y bahala.
3: Ang yun.
4: Ako.
3: Ang sabal ni mo. Lahit
2: po kayo si Roger nung yapon na kuha.
3: Ay, si kuan ni mo ha? Si Arnel.
1: Ako'y problema. Bagura na kung kitang ka lang mga labong-lamokan eh.
3: Karo, Jer. Dari ka sa kuha, Jer.
2: Arnel. Dari ka, Arnel.
1: Abi. Usap kayo pwede kong ganahan. Ano yung mga... Ano tira na? Mara pang porn-porn yung tira na na to. Pang tibon, pang tibon.
0: O saman, diri na tanin nyo. Isa naman ni kebo kama.
2: I-off lang na to ang suga. Para diri makita.
4: Ay, okay mag-i-off. Uy, basta kay... Kuala na patay malisya lang. Good dagod. Magdipindi lang ko na kasi yun ako na makahigda na sa kutsun.
0: Diri na kita mo siya kita kaya pasig mag-disturbo mga ka-board mate.
3: Ako, hilam na dyan kayo ko.
4: Lapin ako.
2: Kali po ninyo ang siling pan may saba kayo.
3: Yeah, sige.
2: Usok kayo matuyo.
3: Ato na siguro ang sugda ni Uy. Kay, may saka na bayan mo mga libido.
2: Pre Arnel, siyat.
1: Ay, ay, sumandayin kayo. Siyat.
2: Huwagin Kamil.
0: Yeah, sugdan tayo ni.
1: Baby, yung sabi ko na. Ako yun na. Unahon ko din si Guadmi, si Lorna, si Lorna.
3: Kami mo tanaw rin may lugar diri.
1: Sa audience mo, ha?
3: Mo tanaw rin.
2: Dali, Roger!
1: Si Roger.
2: Ay, Roger, si Arnel.
3: Ako si Roger. Dali, Jer.
1: Dali, dali, baby.
4: Ay, si Doy. Diri, plaster ko lang kung dan yan, si Doy.
3: Imuha ko rin.
2: Arnel, diri, sakinil. Arnel, diri,
1: sakinil. Baby. Diri, plaster sa kama. Palayo mo.
2: Diri, kung ipikas ka.
1: Kanto. Dede. Ay, dere, Lorna.
2: Pre, nakita na ko yung mga pre, oh.
1: I-off na, ang rimble pasiga, i-off na suga.
2: Nalipat siya kasi Roger Hayag kayo tanandaw.
1: Ikaw, ako na ipain pa, ay, di ba? Send you.

nga, maring Erika. O master. Marami ka nang nasa Biba Max ba? O ka na sa tibon, nagkambyo-kambyo mi. Kami kay enjoy kayo, eh. Kasi yung kay kausa, kaduha, katulo, kaupat. Halos ka na gabi, eh, may mag inaanaan mong ginabuhat. Kumbaga kaming tulog. Si Juan, gani si Aida, gani si Lorna. Ako, magkayagin pa, murag ka nag-vibes yung kayo mi. Ang hindi nang ginamong ka vibes ka, ito rin akong amiga na ko nga itong isa ni ni. Kahit di magito siya lahi, magito iahag yun. Niya, kami rin yung tulog yun. Kaingon ko nga, lami maniningin ani? Apan, midagan ang mga pilang adlaw, murag ka nang, nakarealize ko ba nga, murag di naman ni maayo eh. Pero karoon ka nang, pero magkainom ko, kanang magkainom yun ba, mabalik ba sa kuan ng mga inana, oy, kanang musaka man akong libido? Kung gigil ako mapugnan ba, usamay siya, usamay tawag, ani mo ba na siya kitawag o ganang nimpo? O ganang sex addict? Ganang tabaki ko ninyo, B? Kaya ako, murag, magtanaw ko, labi nag-normal ko, di ko kasyat, murag, mangdiri ko, pero magkainom ko, murag mutukar, mamusaka akong gana. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob, Faye.

0: ato ay nga kaagi nga gibasa, grabe nga ka talaga saon kay nga mga kaagi.
1: Grabe.
2: Kanang grabe kaayo.
1: Naghuot sila sa isa ka kwarto.
2: Na manglakra ko nang banig pagkaugmayot.
0: Na ni mga inana
1: oy. Grabe, natulog na operator.
0: Na ni mga tao kay ana maring no nga kana ganing magrahan kisa sa mga inana ba. Kanang ganahan kisla anang ako maulaw mo ko ana maring no na makakita sa ku ang kargada. Oy,
2: maulaw ka.
0: Ako gining-gina tabon-tabunan kay
1: saan na lang ang mga panit sa likod ang mga ang mga tokens makita
2: kanan
0: ito mga init na nung lansang so sila okay na sila ha no mga ingana ang ilang mga steeping mga maring
1: pukawa siguro ng isa niya pero wala katulog man siguro na
0: but anyway mga higala balik takaroon sa to ang programa live gapon gikan diri sa studio o makitaan sa Facebook live XFM 107.1 Tagom kung ako ikaw aban gapon ni yung mga tigpamaba sa kahanginan ako si Maring Erica
1: kini si Tia Daria
0: gato ni gawas nga upa
1: o gato upa nga mi gawas
0: kisa pa siya
1: si Master Inday
0: Tandini Grabe naman yung
1: Walay, nagkuha siyang make-up kit.
0: Aba, nagkuha siyang
1: make-up kit, mangyod kuhaan. Na
0: kuha siyang power vang. At ito ay itimaya sa mga galaw na tamuhatag o question.
1: Okay na yung mga bagong entry. Ito ang sigurin pasahon.
0: Check and, out daw kang maring mga maring samati ang dagko kayo mga tabalidoy. Aba
1: Grabe tapos sa taga-mati.
0: Pamato di isa siguro na. I-comment diha.
1: Abe, huwag tinuan. Huwag tinuan mag yun ang adako imong tapatid. Nakita. Taga-image screenshot.
0: IPM sa imo.
1: IPM ang screenshot. Huwag tinuan mag yun ang adako.
0: Grabe ang kurbada. Uy, ang kargada.
1: Perting katawan ni si John Burlado.
0: Kung sa ingo niya?
1: Katawan mo na yung kanang naong mo na yun.
0: Naong nga katisngi.
1: Mga maring, si Leslie og si Leslie Montes nagkanta sa Kailan Kaya.
0: Aba.
1: Itudluan ka, itudluan.
0: So, ato siguro nang bigyan na, kaya brother, suko naman na si Nancy Camilo. Wala pa rin request kanina ko. Ato sila nga, sige. Salamat kaya ni mo Nancy ha, kaya musunod na imong awit unya taod-taod human ni Buddy Oberas. Siguro nang bigyan na imong kanta.
2: Uy, kuya kayo ng mga inana, no? Balik na sa tungkuan ba? Kaya kaya nga may mga inana, good, mga maring kanang
0: yes.
2: Kanang gusto kanang inana nga mga inana nga mga senaryo ba
0: gani
2: oh kanang makainom usaka ang ilahang kana nga inana oy
0: ako sa pagkaingon na ako ginugod ko kaya ang magana-ana na makita lain
2: amot lang nung ang ubang kaya rasad nila mura ka nang ilahan mura ka nang tripping o sa ba mura ba ka nang naay mga ang excitement pag daw ana daw ingon nila
1: adi ay ang lain na mo mura naman nag-exchange gift sila
0: gani
1: nakambyo-kambyo
2: grabe kayo niya napag-iubala na daw nga
1: ano na lang di maring kung ano tong laki kita-kita na lang di ay
2: gani ha
1: ito pala yung tuwad, B.
2: Kalain na ano, oy. Dahil na ginaan ninyo mga plano, ay. Nalami, may nana nga plano.
1: Ano man guna, dili man guna ta makabalog, dili na to matry.
0: Gani, ingat pa si Elvin Minion nga, bungot sa, bungot ni Sidoy.
1: Wala na ni bungot si Sidoy?
0: Wala na siya pantat.
2: Ay, matod pa ni Andrino na sila Nancy kami Camilo no sa pamilya ko ang giingon bitaw no nga kana man ko mga inana nga mga matang narapod sa sa tao kay naman pud sa kaamiga nila nga wala ni sabay kay dili ganan og mga inana di ba
0: napoy kay ilabang ka kanang nasa uyab ang uyab niya nay barkada babae man sa nga makakita niya mga yun sa nga yung yung uyab kana imong barkada ba ako siguro ganan sa kargada no
2: nabay prangka lang kay siya
0: silawan siguro na na
2: aba
0: niingon itong uyab ba aw okay
2: di alapot gusto ko trasa
0: pero gusto na ako duhami ala
2: ay aba maging trisam kuyaw ng mga inana
0: trisam
2: naging inana no kato kong amiga experience siya kay nakita siya sa kalalaki sa bar magwag exchange of number gichat siya gigikwan siya gichat ba to sa gina siya nga ganakay ko niyo gusto kay kuso kay kag six appeal ba kanang lami kay kagabson
0: yun ni pakuan pagabas yun siya ano
2: ambot na muragwa man siya ambot na nga to niya muragwa man
0: na yung mga tao nga mo saka ang libido ko makainom doon na po yung sa buka kainom yung anak siya
2: depende sa tao
1: siya ka na lulanon dito sa kandahan
0: utang nga na po kung nang gamay asin
2: limonsito lang utang limonsito pawalas loon
1: di ka naman hapdos
2: Ay, Ginoo ko nga lang, may anak ang mga tao, no?
1: Dili na lang ito yung 300. Ito, try itong tuloy.
2: Ah, pasko busy maguro na. Eh, kamo lang sang duha.
0: Ano ko na ko na ko niya?
1: Ano ko gika ay?
0: Kamasayo na ko niya.
2: Kato na nilig niya ay.
1: Ah, pwede. 3 to 1.
2: Ah, dalawa. Ah, sana. Masod yan. Masod yan. Masod yan. Ay, unsa man?
0: Kusga.
2: Unsa man? Ana.
1: Aba. Wala may hugot. Dere gyud siya manilig.
2: Dere gyud siya ganahan maganda siya. Ganahan maganda siya og ganang kwan. Unsa man ba? Asa man ta magsugod ani Ken?
1: Masugod talaga ka kay pangga.
2: Ken ako na wala man ko na sulduhan adto ni Age. Ako na ana naman ko ani Ken. Maana naman ko ani Ken. Sige.
0: Napatunay ni tabagan mga maring siguro apan sa dili pa tabagan ni ato sa pasalamatan ng mga produkto sama sa ato ang mga kapsula diri sa ato palibot mga maring
2: uh-huh.
0: Tunaon kining gitawag og premium
2: day 3 aba
0: dili sangkap nga
2: kwana VCO
0: usay bilin sa VCO
2: virgin coconut oil
0: kauban sa baby oil
2: nakita siya malunggay alis siya nakita siya dali rin siya may list kay kwan man lang siya matunaw kay naman soup gel capsule
0: naman sa ilo nasa lubi, ana? Nasa lubi?
2: Yes, kalubi na. Virgin coconut oil ka ni.
1: Lain mo kayong lubi yung dili virgin.
0: Sabi na ako naman, sabi na mantika.
1: Lain, mga lain
2: na siya.
1: Coconut oil mo na.
2: Coconut oil mo na siya.
0: Coconut oil.
2: Yes, indeed.
0: But anyway, mga maring, ha? Sa mga dunay mga bugon sa suso o baresis tumor sa matres, inamay lang ko na mga igala o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Correct.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay mga sangkap nga tested na kaayo nga mga mga sangkap nga makaayo gid sa mga balatian sama sa mangustin.
2: Asa may mga ka lang scientific name sa mangustin.
0: Ang scientific sa mangustin is kabaw ka ana eh. Usay sinabi.
2: Garciniana mangustana El Santon.
1: Oy,
0: mauba.
2: Kana siya.
1: Inubanan sa
2: Queen of all fruits.
0: Queen as a queen.
2: Queen of all fruits. Kaya yeah, durian, kaya king of all fruits, mga durian.
0: Ang durian, di ba?
2: Yes.
1: Juga
2: earth pa ni mga kuwan.
1: Punokon mo na siya, manang king siya.
0: O sa nga prutas nga, kanang prince of all fruit.
2: Prince Obra.
1: Ay, si Prince Obra.
0: Prince Obra.
2: Ay, si Prince Obra.
1: Prutas din siya.
2: Prutas man to.
0: Ay, dun po din mo na si Prince Obra. Balik na punta niya. Sige, dabe. Halimbawa, nakal sa dako kayong sunog.
2: Ikaw lang, may kaya di ko kabalo, ana, oy.
0: Dako na ba itong lawan si Prince Obra?
2: Gani.
1: Ilabay ka ito sa
0: party.
2: Gusto kayo mukaan na ka. Nangan, may burger ito sa airport. Lagi ka noon ka ng Singapore.
1: Ay,
2: ang burger, tulong na ka-ingkitan.
1: What?
2: Okay, lalay, magkagi ka kag-Singapore, magkagi pa ni hapon.
1: Butong kayo.
2: Tom Jones, Ken, and Joya.
0: Gusto kayo ang
1: 200 lang kiyata.
0: Ay, nako, murado na mo yung mga dimayong kasinatian. Inday Marie is watching.
2: Aba.
0: But anyway, atong oras, mga hingga alas 11.47 na sa buntag, sa paniudto.
2: Paniudto. Bitaw, no, natay mga inanang mga sitwasyon na maring Darnia o maring Erika nga. Kaya mga babayo ta, kung gusto to, dili lang po siguro mag-inano, magbutang po siguro kamay respeto sa iyang kaugalingon.
1: Sakto. Muna yung nga sa self-privacy. Dapat na kay privacy.
2: Self-privacy? Aba?
0: What's
1: yours?
0: Na ako'y mga namatikdan nga, dili sa lain lugar, particularmente, dili sa Dakpens Tagum. Makaingan ang klaseng babae.
2: Na sa asa perido.
1: Asa man sa balutan?
0: Ayaw sa perido kay mapusila naman.
1: Dito sa Santo Niño, naman na diya sa mga
0: somewhere in a point of the Tagum City.
2: Tama, in a point of Mindanao.
0: Yes.
2: And vice versa.
0: Exactly, ha?
2: Huh? Hey, luwan na, uy. Ay,
1: sa
2: akin
1: sa buhok, uy.
0: What kind of soft gel? Ako ito, ato na siguro ng tabagani. Kung namatik ka man garon din, kining...
2: Si Faye. Boy na.
1: Ikaw yung pala na, magkakailan ni Faye
2: diyan.
0: Namatik ka man garon na Faye, Aida, Lorna, si Aida.
1: Ang pikas ka grupo, kinsa man na?
0: Si Erika Dariata Nini.
2: Ana
0: siguro kung nasiguro yung mga higayon nga kana mga alik kaya siguro niyo na oy kay kabalo ba kano kanang taas ka yung porsyento anin sakit sa AIDS diri sa
1: trillion ka na marin.
2: Correct
0: kabaw ba ka matud pa sa mga tiduki-duki sa mga matud pa sa pagaduki-duki sa mga eksperto
2: sa mga eksperto sa mga scientifico
0: eksperto kong duha
2: kong tulong expert 3
1: Rabbit right ko mga kaupat
2: karaan na kay halin Japon
0: mingsaka ang percentage
2: yes
0: sa ihap sa mga nagka it's HIV/AIDS diri sa Rion 11 mga marin
2: diabot at kalo ka na oy
0: mail o titot o tititi
2: bayo na gidi
0: ay
1: mo na nga litis de marin
0: anak ang black an anak diri sa makita marin
1: ang unsa marin
0: makita ka na ang kuan ka ng AIDS
2: ka ng AIDS
1: klaro na AIDS o AIDS
0: AIDS
2: ah okay
0: AIDS ka to mo
1: ay
0: diri sa makita pero
1: lahi man ang AIDS
0: mo na ganoon sa mga eksperto kong paraan ikaw ba na nang kaagian ning tulog ka mga babae mga bigat taon dapat gid akong di gid na mapunggan ilahang mga kanang kakatol dapat dunay gid sila mga kuan
2: may protection
0: contraceptives gamiton
1: contraceptives
0: pero ba nila nag masalobra man siguro na tong ice cream wrapper
1: pero ang dapat sila mga maring dili na lang gid sila mag-inom.
0: Di
1: kaya magawas pa nilang power o gumainom sila.
0: Bitaw, no?
1: Oo, nga naman. Musugot pa gano'ng
0: mag-extreme. Magdilisado ginang yung ana.
1: Makikambyo?
0: Makikambyo.
2: Isod po, no?
1: Lain po.
0: Siguro, kano na sila mga scientists? Kaya gusto sila mag-explore.
2: Mga pwede sa exhibitionists.
1: Ana. Siguro nasa gymnastics sila.
2: Ana.
1: Mga gymnast.
0: So, katulad siguro, Ida, Lorna, Faye, ha? Dangin niyo na, di ha? Kay,
1: o dangin nga na, kaya naglibog po niya.
0: O, hindi na ganyan nga po, gan. So, text pa siguro mo, kaya...
2: ako sigundahan.
1: Ina, tulungan punta. Ina, siya rin to.
0: Uy, tulung sabda ita, ha?
1: Ingo na nila lang, Maring. Kita na lang tulung po di ay.
2: Mari Erika, mari nagduda na dyan kuhanin isa. Gusto ko na siya pangagda ba? Pagbigira ko di siya.
0: Kasahanda ni.
1: Alam mo, suko na ba rin?
2: Ay, maraga. Okay pa mangkay ko sa kukagalingon, oy.
0: Ako di ay. Ako kuhan pa, dili. Kalulia ka na, gaya nagkakuhan namin ni Edgar. Ay, okay na yung kaan.
2: Ay, relasyon.
0: Okay na yung relasyon.
2: Congratulations.
0: Kapag ito nagkainom sa Agusanton, baba naman na yung sugar.
2: Ha, baba na. Noli Ana.
1: So ayang batiis na burang dako na.
2: Ayang batiis nga katong binon-binon, dali na siya magsigpahilot.
0: Ha? Muna na sig kuan, muna na sig batiis ni Hook.
2: Uy, kabalo biya ka nang kano, ano mga diabetes mo kay mo banho daw ng tila na.
0: Mo banho?
2: Mo mamoy po.
1: Ang imo ba rin?
0: Ay mo ha, ay mo to.
2: Di ba ba masakitan mamanggong masakitan ko niya.
1: Sana all.
0: Kasi na nga tuhod ha. Katunan na ay kalo.
2: Ay, kaya yung katong nga tuhod lang itong tuhod nga na ay kalo. Ang kalo, kalo mo ito sa bumbiro.
0: Ay, nako. Wala may oras, mga maling hantod sa sunod kita magka-oban diri sa programa o tangin ninyo kung musunod na ang XFM Nationwide. Ako si Maring Inday Erika, Deligwapa, Delimensay sa Pandilima Kopisaan tungkol kay Mangunay o Silingan.
1: Kailan lang yung iyong iyaan sa kanunay panabang si Tia Daria.
2: Salamat kayo ng duhan yung mga bayuta mo. At siyempre, Master Inday Tanini, guwapa ka may, siyempre, pangit ako.
0: Teka, salamat, Ok.
2: Thank you po.

0: Siyempre, would eh.
1: Siling sa akong teacher 3.
0: 3 kung tatlo ka bilog eh.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santol Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santol Plus Gold is available in Mercury Drug. Nationwide.
3: XFM.

0: 2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa Gumuhong Gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirmang wala ng senyalis ng buhay sa lugar.
2: Kontrobersyal na video ni Senador Raimi Marcos, pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
1: Senate President Alan Peter Gaetano ay ginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
2: DOJ Secretary Vida walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
1: Pangulong Marcos handang mangipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
2: Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tuguegarao sinaksak. Regional manager hinihinalang suspect.
1: Balita international, mga katropa militar ng US. Naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
2: Sa balitang showbiz, RC Muñoz plano magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
1: At sa NBA fans, sa Sports New York Knicks, selyado na ang pwesto sa NBA Finals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa batibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1, pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Pa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa Gumuhong Gusali, sa Angeles City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din ang isang life locator device. Ayon sa Angeles City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, mahigpit na pinag-utos ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa 4 ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendanya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction company sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o puwersahin na pumirma sa quitclaim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
0: XFM News Nationwide.
1: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Zubiri nagsorry sa pamilya nga ni Inday Badiday matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Amy Marcos. Tatropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
2: Nagsorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ng pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Amy Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito, sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Igrit din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod dito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation na ipinalabas sa privilege speech ni Senador Amy Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din po, mga katropa, ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay dilabas sa controversial na video ni Senator Amy Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking issue sa bansa. Partikular na ang usapin ay impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtangkas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundahan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privileged speech nitong Monday kung saan nilinaw niya ang krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Paulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Amy na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyandahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Block sa kabila ng mga bali-balitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Hontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng minority bloc. Magamat inihayag ni na Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Win Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Hontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoriyang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
0: XFM News Nationwide.
1: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na maraming pumapasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador, kahit hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito mga katropa, nanawagan din si Vida kay de la Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na umaabsent sa kanyang tungkulin at nagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
0: XFM News Nationwide.
1: Tahasang sinagot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Sa isang press briefing, binaligtad ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umami na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
0: Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live Report.
3: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisunong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, walaan niyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Kongnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na una nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nakatakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1,000,000 sako o mayigit sa 50,000 metric tons ng malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sa usapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
0: XFM News Nationwide.
2: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live Report.
4: Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling nataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakaraang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel habang bumaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas sa presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako,

0: 16 na minuto na makalipas pong alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang inyong pagsubaybay sa ating balitaan. Live din tayo sa 99.5 XFM Zamboanga, 104.7 XFM Malaybalay, at sa Solid FM 90.3 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Tugigaraw, may dalawang empleyado ng isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager, hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Dalawang empleyado ng isang establisimento sa Balzain Road, Centro 12, Tugigaraw City ang nasaksak sa loob mismo ng establisimento. Dagong alas 5:40 ng hapon nitong Mayo 24 ngayong taon, kinilalang biktima na sina Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto, at alias Christina, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piña Blanca, Cagayan. Ayon sa initial na investigasyon ng Tugigaraw Component City Police Station, itinuturing na suspect ang mismong regional manager ng establisimento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tugigaraw City. Ayon naman sa mga biktima, umasok umano si alias Ace sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran, at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christina, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakita ang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumba umano ito sa takot at sinubukan pa umano niyang mag-usap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect, at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christina. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen, at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center habang si Christina naman ay dinala sa De Leon Hospital, at isinugod din ng suspect sa Cagayan Valley Medical Center CMMC matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26 ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, hepe ng PNP Tugigaraw, hinihinalang baon sa utang at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Rigito Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: India National nasawi sa Paumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
4: Na spot ang isang Indian national makaraang pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang gunman sa kanyang mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pickup at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate, at may kita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. Pinaulanan ng bala ng suspect ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas ang pinaghinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Hinikayat naman ng autoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
0: Samantala, mahigit 14 na milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Nasamsam ng pulisya ang mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, Lungsod ng Bacolod, noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga

0: ito na sina alias John 29 anyos, isang high value individual o HVI at residente ng nasabing lugar, at alias Mark 34 anyos, isang street level individual con SLI at residente ng Purok JK, Barangay Kabug, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU na kumpiska mula sa mga suspek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang suspek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng polisya ang 2 suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: 2 lalaki sa Cebu dinukot. Isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
2: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa 2 lalaki sa Barangay Banilad, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napagalaman sa imbestigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulo sa police station na nakatunog ang imbestigasyon sa isang person of interest o PO na may nauna transaksyon sa biktima. Batay sa imbestigasyon, sangkot ang 2 sa vehicle financing, buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang 2 sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa lagantig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ng isauli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Gis, ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nagkita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5 hanggang 8 katao. Natagpo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan ng madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampa ng blatter ang biktima ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay piniringan at binugbog sa loob ng van bago pinakawalan at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy ang imbestigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI at tinitingnan din kung may iba pang sangkot. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ang insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagtang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na POI. Makatupa o galing na pag-inom ng Sanfon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City.
4: Pansamantalang sinuspindi ng Department of Environment and Natural Resources sa DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, 2 sugatan at 2 pang individual na patuloy pa rin nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idiniklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang tinigil ang pagtatapon ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meetings ang ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala noong Marso 19, Nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinundan naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nangako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala, sa panayam ng XFM News Team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon, sinabi nito, dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200-meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula nang magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Dabawenyo na iwasan muna ang pagtatapon ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng PAR at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance ito maging ganap na bagyo within 24 hours.
1: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barnes of Sargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental and Palawan, habang trap naman ang LPA na makakaapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
3: Easterlies pa rin, maapekto po sa Visayas, sa Metro Manila ganun din at iba pang bahagi ng bansa, asahan din ang localized thunderstorm.
1: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon. Naku! Dahil nasa danger level ang heat index sa Tuguegarao o Tuguegarao City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao, Camiling, Tarlac, Sangley Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
5: Balitang International.
3: Ang Balitang International, hatid po sa atin ng Santon Gold, katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka, nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa puwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins, tagapagsalita po ng Central Command, na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi sa gitna ng kasalukuyang pinapatupad na ceasefire o tigil putukan.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37 anyos na aktres at singer na si Arcy Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni Arcy na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siya nga pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon ng single at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktres ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtakpan tagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hilinga ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports atin sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula, Katropa. Ako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score, 130-93. Tinawalan po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assist, habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naiintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, Katropa.
5: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon Tuesday, May 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
7: XFM.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Okay.

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
2: Tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor ug doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jules, sakit o kapo sige ako lang. Wala Jules na miiliyo.

Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw?

0: ug zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.

0: Mayung adlaw mga katropa, welcome na usaban ninyo atong programa The Secret of Health. Ano na sa bang inyong health consultant CJ ni Druda? Inyo kayong magkauban alang gayud sa pagatud kanyong impormasyon sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Ilabi na nga diin sa unsa nato matuldukan ang atuwa gayong mga balatian. Pinaagi sa herbal o natural gayud ng mga pamaagi. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live na usap kita karon mga katropa. Inyong madungog din sa Gyapon sa atong number one radio station, AXFM Broadcasting Network. Ilabi na din no, sa ato agayong AXFM station din sa Davao, 89.1. And live usap kita sa 107.1 Tagum. And 11.7 XFM Bukidnon, no? Live usab din yung madungog karon ng ato ang programa The Secret of Health, mga katropa. 99.1 XFM Matis City. Asa magkakaroon ng lugar, usbon ko may adlaw. Welcome po sa atong programa The Secret of Health. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po atong adlaw? I hope and I pray nga din na kamukaroon sa kahimsog, kapiskay, sa panglawas, samtang nagapaminaw gayon nining atong programan The Secret of Health, mga katropa. Adlaw karon sa Martes, o ang atuwa gayong schedule karon for check-up and consultation, nakita karon din sa syudad sa Davao, no? Sa atuwa gayong Davao Yes to Health Clinic Branch, mga katropa. Gani ha, pwede pa kamo muhabol na binas mga taga-Davao din ha. Kung dol-dol ramos matina, halaan to mo sa atuang Yes to Health Clinic ha. Tungod kay dinhi karon ang atuang schedule for check-up and consultation. Libre ka na mga katropa. Doon na pagkita'y libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, juicing therapy, and nutritional therapy, mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail. Visit our Yes to Health Clinic. Dinhigayod karon no, sa Dagbayan sa Davao. Ugma, no? Dito na usap kita atong schedule sa Tagum area. Kita-kita ta din ha mga katropa sa mga taga-Tagum. Mga taga Davao de Oro. Basta dool-dool lang o kaya gayod makabiyahe, no? Bisitaha ang Yes to Health Clinic Ugma. Din ha gayod ang atong schedule for check-up at consultation sa syudad gayod sa Tagum mga katropa. Ato ang address na ta din ha nahimutang sa M Central Building, no? Tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Kaya na malocate, no? Tungod kay naara din na mismo sa highway ang ato agayong clinic address, mga katropa. Magsugot ala 7 buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. And abrido ka na ang ato ang clinic din ha sa Tago, Mataga, Domingo, hangtod Bernes, mga katropa. Oras tubog Pilipinas, alas 12:46 na, mga katropa. And pahimutang mo din ha tungod kay anyano sa bang ato ang pagtuon. Mahitungod gayod sa pagkabaskog sa ato ang lawas usas pinakaimportante nga diin atong gikinahanglan hatagan gayod o pagtagad. Hunong sa ta din ha sa panghitabos palibot, no? Labi na skining atuaga yung mga kalihukan din ha. Sa Senado, mga katropa. Pasagdisan ninyo na, mapipila ka oras tungod kay mag-focus na din ni karon sa atuaga yung panglawas. Kay mo taas rang pressures tong dugo din na maminaw, no? Sa mga panghitabo din na Senado. Niya kung aduna na daan kay high blood, wakan na sa doon sa iyang himuon. Samot na nung kagka-problema din ha, na? So, hunungin sa ninyo din ha, mga katropa. Focus na din hikaroon sa pagtuon sa atuaga yung panglawas. And welcome ang tanan. And syempre, ubani ako ninyo, mga katropa, nining atong pagtuon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Mga pangutana, na din higayod sa atuang programa The Secret of Health. And you can text your messages sa atuaga yung text line number na 0909-1762844. Usbol ko ang tawang text line number 0909 1-7-6-2-8-4-4. And pwede kayo nato ng hatagan o pagtagad unya, no? Human sa ato aga yung health information. Unya, ato ang pagatunan mga katropa. Magtuon kita o pag-unosab nga pagtuon. And it is a serious topic. Ato ang pagatunan in tibog simana mga katropa. Ato aning hatagan o pagtagad tungod kay grabe no sab kini kay laganap nining atong panahon, no? Busa sa mga nagapaminaw din ha ay maghawa tungod kay nindot kini ato ang pagatun-an og nagtuo ko nga halos tanan karon nga din adunay balatian wa na sayod nga sila di ay adunay niini nga kondisyon or usa kini sinong dan tanong sila aduna karoy gitawag natog mga balatian, ha? Mao na ato anang tunan unya mga katropa ay maghawa. And live usab ninyo karon, ha, makita ang ato aga yung programa mga katropa. Pinagi gayud sa ato ang XFM Facebook page, no? Sa mga nagagunit din ha sa ilang mga cellphone, nag-scroll sa ilang mga Facebook, i-search ang ato aga yung XFM Facebook page, no? XFM 97.9 Davao katropa. Kita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. And if you have questions or concerns, pwede usab kamo din na mismo mo comment gayud sa ato ang comment section para gayud atong mabasa mahatagan o pagtagalog. Kung aduna kamoy gustong itimbaya, welcome usab kamo mga katropa. Pag-comment lang mo din ha sa ato ang mismong XFM Facebook page, okay? Kining programa ha, The Secret of Health sa gyapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O kakauban kayo ng atong mga mas gipa-epektibo, mas gipakusog ng mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. The ultimate at rayo, nagsugod na ang panahon sa ting-ulan mga katropa. Mas maayong adiin nga hatagan na to o kapagtagad, no? Kini gayod ang ato ang lawas, silabi na ang ato ang immune system. Busa kung luya ang imuhang lawas mga katropa. Sugdi na sa paggamit sa ato agayong ultimate at rayo, no? Sa palang bulan na, pag inahuman ang bulan sa Mayo, pero tuwa nagsugod na ang ting-ulan. Saan na lang ka pag-abot sa mga labot ng mga bulan. Ting-ulan na, ting-kusog na po sa gitawag na itong virus mga katropa, no? Kanya kung luya ato ang lawas, watay tawag nini pangpugong, pangsagang, yan ang gitawag na itong mga virus, bakterya nga diin na gusto musulod sa ato ang lawas, hindi mo nang dali na po kita magkasakit na. Sa nagatawag sa ato ang text line number, dili sa tamo dawat o gatawag, no, tungkol kinapata sa ato ang programa. But if you have concern, ha, pwede nimo na i-text sa ma'am or sir kaya atuwa ng basahon unya sa atuwa gayong health information, okay? So, kikinahanglan mga katropa ang pag-inom sa atuwa ang Santon Plus Gold, hilabi na atuwa ang Santon Vitamin C and Premium D3, no? Kung igu-igo ang imuhang budget, ayaw tipira imuhang kaugalingon pag-inom nining atuwa ang Ultimate Trio. Okay, how about dog kung maglisod po tag pampalit nining atuwa ang mga produkto? Labi na sa ato ang Ultimate Trio, paning kamuti, bisan man lang ato ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kung gusto man lang tag-prevention good, no, or para mamintinar ang kahimsog kabaskog sa tuwang lawas, ang ato ang pamagis pag-inuman ang Santon Plus Gold, bisan man lang duha ka beses o sa kaadlaw, usa kapsulas butag, usa kapsulas gabi, bago ka bago matulog, human man hapon, kunya ang Santon Vitamin C, bisag duha man lang ka kapsula, kada matanim mo buntag wa pay kaon mo na yung pinakanindot nga pamaagi, no? Tungod kay ang mismo ninyong health consultant, ako mismo mo na atong pamaagis pag-inom. O kaloyan po daw, no, bisan pag usahay mapulaw ta tungod kay aduna tay ginapanghimo. O nya usahay pod maulanan pod ta. Ilabi na kana bitaw pagsulod nimo sa kinan, grabe pod ka init. Kaya taud-taud muulan di ay. Kung luya ang imuhang lawas, pwede jud ka or prone jud ka sa gitawag na to ga viral problem. Pagulis pa ni Malay, mauna na, no? Inihinin ng kato lang tutunlan. Si puno na dayon, ubuho na dayon. Kung di maagapan, hilantanon dayon mga katropa, no? So, kikinahanglan nga pirmi gayod himsog kusgan ang ato agayong lawas. O diya pa lang sa atong tutunlan natin ha, ang ato ang thyroid gland. One of our body's defense. Kung mukatol lang ganin na, man, tagkatol lang. Kung niya akong humans katol, nakasulod yun sa lawas, tuwa na, giubo na. di nakasulod jud ang gitawag na tug virus nagsugod jud mga katropa. Pero kung ligon ang imuhang lawas, diya palang sutunlan, di na musugot nga makasulod ang virus. O nang di gid mahimo, adunay problema sulod lawas na to mga katropa mo. Na inanak, importante, no? Santon Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, our ultimate atrayo. And it is our defense to every microorganisms, foreign invaders nga gusto gayon musulod sa ato ang lawas mga katropa. Available ang ato ang matag produkto sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. And a very affordable price. Affordable price tungod kay hilabi na ikaw usa ka senior citizen, mas maka avail ka sa ato agayong mga bigger discount. Labi nagdalon nimo ang imong senior ID, ha? Agid mo kalimot tungod kay adunay ginakuha ato ang mga secretaries din, ha? Sa inyo agayong mga senior ID, kana inyuhang mga number. Sa mga senior ID na, among gunay mga number din, ha? Pauna sa ato ang mga secretaries para pagbalik ninyo puhon, halimbawa nakalimot mo dala sa inyo ang mga senior ID, i-check na lang inyong record. Hindi automatic, maka-avail mo sa ato agayong discounted price mga katropa. Okay? Bisan pa man dili ka senior citizen, kung ikaw mo bisita sa itong Yes to Health Clinic o niya mo avail sa itong mga produkto, pwede gihapon ka maka-avail ngayon sa ito ang mga discounted price mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic na doon sa inyong lugar para gayon sa ito ang mga available products mga katropa. Ilabi na ito agay yung mga lamian o healthy nga kape, Santon Plus Gold Coffee Mix. Ay, grabe kapaspas, no? Ang dali kay mahurot kini ato ang lamian nga kape, labi na kay nagsugod na punting ulan. Grabe, higop, no? Sa klinik, pirmi, halos sigig pangita, Santon Gold Coffee Mix. Ang ato agay yung Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Alami, manggod ka initao, no? Kini ato ang mga kape, mga katropa. Dili lamang maka-healthy. Alami, jud siya. Di bitaw pare sa unang panahon nga pagmuisgo tag herbal coffee. Aw, herbal jud. Herbal jud jo. Ay, wag itaw kay matagamtaman nga kalami. Tungod kay lagi herbal. Tambal, no? Makaayo ragid taon, ikanindot ragid taon sa panglawas, pero sa panlasa murag mangkalingo-lingo punta mga katropa. Pero kininga, kanindot sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay imudyong matagamtaman ang kalami sa o gitawag na to kape mga katropa. Okay, kinibit ang mga pita, murag gusto gitag makafeel o kalami po ba sa gitawag na to galasa? Kaingon gitag kalami ini oy, no? Unya, gidungag pa jod ang kanindot gayod sa paminaw. Tungkol kay aduna kini ikahatag nga ikayo sa ato ang panglawas mga katropa, hilabi na ito ang Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kung ako'y papilyon, asa mas maayo ini? Hala ka muna lang mo pilyo, eh, ako niyo papilya. Okay, doon naman tayo iya-iya gayod nga panlasa, no? Sa mga gusto gayod og medyo isog-isog, medyo gayod nga gusto nga alive, pirmi, or walay problema sa gitawag na to gastrointestinal, Santon Gold Coffee Mix is one of the best, na? Pero kung sensitive ang iyong mga chan din, ha? Santon Plus Coffee Mix mo po ang pinakanindot, na? Gani, bisan 3 years old nga bata, pwede makainom. So, ina naka-safe, no? Ang ato agay yung Santon Plus Coffee Mix. Available, no? Sa tanang butika doon sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Oras, alas 12:56 na. Aga, para sa pagpadayon mga katropa, bago tamo ato sa unahan, ilabi na gayon sa ato ang health information. Once again, you can text your concern and the questions. Mga katropa, sa ato agay yung programa karon na pinaagi sa ato ang text line number. O banay ko ninyo, no, para mas nindot po ang ato ang programa karon. O gani akong giyawag ang tanan, ha, ilabi na sa ato ang programa The Secret of Health. Doon naman kita'y gitawag ng health information. Pwede ka mo usab, mo suggest din, ha, if adun na mo'y gustong topiko or adun na mo'y gustong sakit ng hatagan na itong pagtagad. Pwede ninyo na i-comment or i-text at ito ang text line number na 0909 0917-628-44 para ato anang hatagan o pagtagad sunod gayod nga atong programa, na? Kung mo request mo din na agad, Doc, pwede na to itapik ang diabetes, Doc, pwede na to itapik ang high blood, Doc, pwede na to itapik ang kidney stone, liver problem, unsa ba ng mga sakit ninyo din ha? Pwede niyo na i-comment or i-message para ato ka ng hatagan o pagtagad. Og himuon na tong topiko na sa ato agayong health information. Balik kita mga katropa, human guide sa mga pipila ka mga pahinomdom, awina o sakita karon o testimonya. Presko o bag-o gayod nga testimonya mga katropa, nga din maghahatag ka nato o gaduga nga inspirasyon, luyos balatian, adunay kaayuhan. Basta ikaw lamang mo bisita sa Yestro Health Clinic atong paminawan. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talonan Tukinyo.
0: Bago ka ni ato din Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung itong hukul na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Kung ako kayo, ana na ako. Nga, kanyang problema na ko kay
0: yung
1: sanin, kanyang trangkasuhon ako, nga human, nervyos, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, Sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang ni suway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, Sir. Kumusta imong kaminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na yun. Re, wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Mga 5 days pa lang, gigan ko pag-inom. Nakita nyo na ako, 4 days o 5 days, kita nyo na ako nga nihiyos na gitya.
0: Oh, nihiyos?
1: Oh, kita nyo na ako nga, nagi-review yun.
0: Wow. Unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay 15 ka adlaw, wala na. Wala na, hiyos na dyan kayo.
0: So nawala na gyan?
1: Anto pag abot 15 days, wala na gyan.
0: Wala gyan, okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po, lipong-lipong, wala na saan?
1: Wala.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, Sir, sa Yes to Health o gilagi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Kwan lang. Nabiruan niyo. Pasalamat sa Ginoo nga, kwan.
0: Amen.
1: Kwan ang tagkwan mo niya. Kay Doktor po. Sa imo mga Dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit, naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Kwan, sakit.
0: Ayan. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, Sir? Taga?
1: Katalunan, Pekinyo.
0: Davao
1: City.
0: Daghang salamat and dalay gunan.
1: Salamat.

0: taong ako tayo yung insulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Ali kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health. Ang oras nato sa tibuok sa Pilipinas, ala una 4 na gayod da mga katropa. Ug kining oras hatod kaninyo sa Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Nindot kayo og dakong gikinahanglan ang kini mga katropa hangin ang atuang ang Sanson Vitamin C. Especially nini atong panahon. Gadin ating sugod na ang ating bugnaw, ting ulan. Atong proteksyonan ang atong lawas, atong paligunon, pinaagigid sa atong Sanson Vitamin C. No? Kung may sigot taga vitamin C, usa sa primary function, nini para sa atong lawas, is to boost our immune cells. Mapapusgo ng ato agayong kalihukan ang sundalo sa atuang lawas kung maugayod ang atuang immune system. Ang linyas depensa sa lawas mga katropa. Ato diada wala dayoy makasulod ng mga magkadaot ng mga mikrobyo gayod sa atuang panglawas, especially ang virus mga katropa. Labi na sa mga kabataan din ha, taon ha, paningkamuti. Kadiin na pirmi dapat anaasa healthy level ang Sanson Vitamin C o kada adlaw masudlan dapat og vitamin C ang atong lawas. Tungod kay kini nga vitamins mga katropa, mao kini ang vitamins nga din dili kayang i-store or but pasabot dili kayang magpabilin sa atuang lawas, unlike sa mga pipilag ka mga vitamins and minerals nga din na pag makasulod sa atong lawas, no, pwede pa na magpuyo din ha, pila kadlaw hangtod mahurot na lang nga din magamit sa atuang lawas. Pero kining Sanson Vitamin C, pagsulod kini sa atuang lawas mga katropa, it is a water soluble vitamin. Buot pa sabot, ipagawas rapod siya sa atuang lawas, pinaagis pag-ihi. Mao nang gikinahanglan kada adlaw, ang advice sa atong mga eksperto, aduna jud tay vitamin C nga masulod gayud no sa atoang lawas. Mao pa ning kamot ninyo no, makagamit gayud sa atoang Sanson Vitamin C, labi na kung kabalo mo nga inyong mga pagkaon. No, dili pud sagana sa vitamins. No, dili pud masustansya, hilabi na kung sige nila magprito din ha, sige nila asa sa mga mapalit sa asa man mapalit. No, kung way panahon nga magluto din na sa panimalay og mga gulay, man ang panigurado na lang taon mo pag inom og Sanson Vitamin C ha. Ang atong Sanson Vitamin C dili lamang kini pang pakusog sa atoang immune na system, pang pabaskog sa atoang depensa sa lawas. Dakong gikinahanglan usab ang Sanson Vitamin C or the vitamin C itself for to have a strong and healthy absorption. Take note na mga katropa ha. Para gayud paspas nga ma-absorb sa mga other term anis baya mabisaya ano ma-sup-sup. Unsa pa ma-digest ang sustansya gikan sa atong mga gipangkaon or anything nga din ginasulod nato sa atong lawas. Para gayud paspas kini magamit og ma-absorb sa atong lawas ang atong lawas nanginahanglan og igong vitamin C level. Amo nang gikinahanglan no to have a healthy absorption and a strong immunity ang ato agayong Sanson Vitamin C, okay? Available ang ato agayong mataga produkto, hilabi na ang ato ang Sanson Vitamin C mga katropa. Basta ng butika nga dool sa inyong lugar. Okay, hilabi na.

labi na sa ato aga yung Yes to Health Clinic, no? Medyo na sabit man ang atong laway. Sakit-sakit jud biya. O ga makaubo jud taon ta mga katro. May na lang ka natay tubig sa atong tapad, no? Ang sa atong vitamin C nindot kayo na, ha? Labi na sa itong mga kabayan din, ha? Huwag, it is alkaline, ayaw kalimot, alkaline na base, no? Na vitamin C, mga katropa. Why problema? Labi na kung ikaw guide usa ka acidic ka person. Kado na mag-uuban taon, ningkamot po lagi nga makainom og masudlan ng ilahang lawas og vitamin C, maunang bisag unsa na lang pong taon nga vitamin C. Alaim nun, ah. Ang problema, kung acidic, aladok, ano namang hapdos man na kung saan lagi pag minum ko vitamin C. Ang pangutan na din, ha, unsa nga klase nga vitamin C, na? Saan to vitamin C? Usa ka alkaline na vitamin C. So, nindot kayo, hilabi na sa mga acidic ka person. Dunay problema gayon sa gastrointestinal. Safe ang ato gayon sa ito na vitamin C, okay? Oras alauna nui binaadto ta sa atong pagtuon mga katropa. Og atoa gayong pagatunan karon. Usa ka problema sa panglawas nga diin wala na matikdan sa atoang mga katawhan karon. Nga diin sila di adunay sama ni ining ang kondisyon. Pero dugay na gayud nilang gidala-dala. Ug adunay uban, dunay balatian daghan ang gipansuwayan nga mapagpanambal. Wa gihapon na ayo. Tungod kay wa na sayod nga usa dai pinakahinungdan o kini dai ato ang pagatun-an na karon mga katropa. Kini gayong gitawag nato nga hormonal imbalance. Pamatanon mo, kabalo ba mo unsa kining gitawag na tog hormonal imbalance? Or dili pagkabalanse sa hormone sa ato agayong lawas? Og kabalo ba mo unsa na kini kalaganap sa ato ang panahon karon? Og daghan gayod ang mga balatian, mga health condition nga diin adunay dakong koneksyon ini gayong dili balancing hormone sa ato ang lawas sa mga katropa. According pa sa data sa pagtuon sa ato mga eksperto in general population ng mga katropa, sa tulo ka tao mga katropa, ha, isipin ni muna, in 3 adults adunay usa ni ana nga diin maiugnay kini gayong kondisyon nga gitawag na tog hormonal imbalance. So sa tulo adunay usa, di ba? Inana ka laganap na gayud kining gitawag nato nga hormonal imbalance mga katropa, particularly sa ato agayong mga kababaihan din, ha. Basig tingala mo din, ha, nga anong pa-change ang murabag panahon. No, murag weather ni atong mga kababaihan, nga anong kang pa-change na ang ilahang mood. No, usahay buutan, usahay suplada, usahay sigig ngisi, usahay po sigig mungut, na? Tungod kay grabe di ay mga katropa, 80% of our women adunay kondisyon nga gitawag gayud na tog hormonal imbalance or hormone related disorder. Unang sabto na lang nato, ha? Tungod kay grabe di ay 80%, na? Isipo na to, mas prone sila sa gitawag na tog hormonal imbalance unlike sa ato agayong mga kalalakinan na mga katropa. And ang pinaka maguol, no? Or makakaguol nga parte gayod, mahitungod gayod nining gitawag na tog nga hormonal imbalance. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, they estimate that 70% of individuals living with reproductive hormone irregularities or imbalance remain completely undiagnosed. 70% ang nanginabuhi karon daladalan sa ilahang balatian, sa ilahang lawas, nawa sila nasayod, sila di ay adunay gitawag nato nga hormonal imbalance. Kung ato magong tawag nini? Sa simple nga pagsabot, mura bitaw talagsaon ramang kayo ni muni madungog nga kondisyon, no? Kining hormonal imbalance. Tungkol kang pinaka-common manggod taon ron, no? Diabetes, high blood, no? Kidney problem, heart disease. Mga common nga mga sakit mga katropa, no?
sa pabang mga sakit karon nga very common mga katropa. Pero pagbuwis ko kag gitawag na tog hormonal imbalance, labi na sa mga pipilang ka mga tao nga diin na talaga sarap po kayo makadungog o mga informasyon sa kanginan, informasyon sa TV, na asa ba makadungog mga katropa, mo na nga huwag itaway kaalam, mahitungod gayon nining gitawag na itong hormonal imbalance. And the saddest part, usbon ko 70% of individuals wa na sayod nga din sila dahil adunay gitawag na itong hormonal imbalance. Munang buot ko hatagan na ito ng pagtagan, ha? Okay, base dahil ka ng mga balatian ni nga din inyong gipang dala-dala karon. Aduna di ay dakong koneksyon ining gitawag gayon na itong hormonal imbalance. Munang matingala mo nga, Dok, pila na kabulan? Tuig, sigig ininom mo, ining akong gipang inom, wa mang gihapon ayo. Ay, naku po, base di ay usa sa hinungdan. Dili balansi ang imong hormon sa lawas. Munang hatagan na ito nagpagtagad mga katropa atong ilhon karon. Unsa kini nga mga kondisyon ug unsay angay natong buhaton para gayod matuldukan ug mahimong balanse gayod kining gitawag na tog hormone sa ato agayong lawas. Pero number one, pinakauna ato sang ilhon unsa dening hormones non? Unsa man dening hormone dai dok sa ato ang lawas? Unsa man dai kining gitawag na tog hormones? Ang hormones mga katropa, usa kini ka chemical substances, no? Nga diin na mura ni siya gamin sa hirog gayod dinhi sa ato ang lawas. Mura ni siya messaging molecule. Monitig dalag mga mensahe nga, uy, yung nakubi kay diri sa ato ang lawas, dili man ni parehas. Sa kalihukan sa ato ang palibot, sa ato ang kalibutan ron, through text na lang, through messenger. Dali na kayo maabot ang mensahe pero kini ato ang lawas, kinahalan pa ni sila mo biyahe, no? Doon na po ni sila gitawag na itong transportasyon. Pag-usa sa nagabiyahe niya na nga din tagadala o mensahe, maugayod kining gitawag na itong hormones mga katropa, no? So they travel to other parts of our body. No? Nga din, doon na ba'y nanginahanglan o tabang tinha? Sa po nga mo-responde, kinigayong gitawag na itong hormones, no? To deliver message and to help the work to every cells and organs in our body, mga katropa. Gani, so ban pa nga mga pagtuon sa itong mga eksperto, kining hormones, they act as our body's primary chemical control system. Usa po ni sila sa mga nagakontrol, mga katropa, sa tibuok kalihukan o sistema gayuda sa ato ang lawas. For example of that, kining gitawag na itong insulin. Ato tag-balatian, diabetes. Grabe kakilala, no? Kining gayong diabetes, mga katropa. And if I'm not mistaken, usagi hapon kini sa pangtulo or pangupat nga hinungdan sa kamatayan sa ato agayong kapanahunan karon mga katropa. Isipun ni mo, diabetes. But the real question is, kabalo ba mo unsay pinakahinungdan sa diabetes? Or basic ang inyong pagsabot lang din ha, ang diabetes usa ka kondisyon sa pagtaas sa asukal sa dugo. Sadly, maoragin na ang pagsabot sa atong mga katawan karon. Pag musigot ang diabetes, yes, ang kondisyon ni saan ni taas ang sugar level din ha sa dugo. Niya, tawagon ang diabetes. No, ang diabetes is sobra pa ni anak nga pagtuon mga katropa. Usa sa pinakahinungdan kining gitawag gayon na tog hormonal imbalance. Gani, usa sa pinaka-example of hormones kining gitawag na tog insulin, no? Insulin mao na ang hormone sa ato ang lawas mga katropa nga din ginapagawas gayod sa ato ang gitawag nga pancreas. Mao na ini nagahimo og insulin.

ang gipangkaon mga katropa makasulod sa atuang cells, then the energy produced mo na ipanghitabo guyo gayod sa sulod sa atuang lawas. Apan ang problema kung kulang og insulin, o hambawa ang pankreas wa na kayo baldado na nadaot na unsa bay hinungdan kad daghan og hinungdan no sa pagkadaot sa atong pankreas mga katropa. So di na siya makaproduce og insulin, mo na gitawag datog type 1 diabetes or genetic condition of having diabetes mga katropa, mo nang uban mag inject na lang og insulin no. Sana ilang pambutang para lang matustusan or mabutangan gayo goga insulin ang atuang lawas. So balikan nato. Kung inana ang atuang pankreas di makaproduce og insulin or either ang pankreas nato makahimo man siya og insulin mga katropa, apan ang nagkaproblema dito na pud sa atuang cellula mga katropa tungod kay ang insulin dili pud dawaton or dili makasulod ang gitawag nga insulin, dili maabrihan. Pag-abot sa insulin ba, pag-abot niya cellula, nakaingon siya, uing ano man eh, naputos man kaayon ni ang cellula, di ako ni mabrihan. Unsay nagputos? Fats? Mga gitawag natog mga certain chemicals, gikan usab sa atong gipangkaon mga katropa, but commonly kinigayong mga taba gikan sa atong gipangkaon. Maunay mo balot sa mga cellula mga katropa, nga din ang insulin, dili na makaabri sa cellula mga katropa, hangtod ang sugar, syempre no, balikan nato ang insulin mura siyag susi, ang sugar dapat musulod sa cellula, pero tungod kay wa nabrihan sa insulin, muna ang asukal wa nakasulod sa cellula, nagpundura pud sa dugo mga katropa, hangtod ni daghan o tuana pagpacheck no, pag FBS taas na ang sugar level. Tawagon na dayon ka og may diabetes type 2 mga katropa. Pero balikan nato no, very simple lang gud ang ato ang pagpasabot mga katropa, adunay a disorder. Gitawag na siya insulin resistant no, kadalasan mga katropa kining gitawag nato type 2 diabetes. Dili na sensitive ang insulin to diha gayud sa matag cells sa atuang lawas. Tungod kay adunay pagka problema sa matag selula, hinungdan ra pod sa ato gayong diet and lifestyle no. So mo na nahitabo atong balikan ang ato gayong pagtuon mahay tungod gayud sa hormones. Ang insulin usa kini sa perfect example of our hormones sa atoa gayong lawas nga din dako kay kahimuan no, dako kay katabang pero pag magka problema po dako po kayo kini nga ikadaot gayod sa atong lawas kung dili gayod mahimo nga mabalansi mga katropa no, they work slowly over time and affect many different processes kini gayong hormones nato mga katropa, dili lamang insulin ha. Daghan gayod ng mga hormones sa atuang lawas po. Di na nato isisahon, di na nato tunantanan ng mga hormones. Focus rata kung sa gayod ang hormonal imbalance. Pero sumala sa pagtuon, ang tanan ng mga hormones sa atong lawas, daghan kay kinigkahimuan, daghan kay kinigkalihukan sa atong lawas, sama na lamang sa insulin, o gidugang pa. Growth and development, usa sa gikinahanglan, maugay kinigitawag nato nga insulin. Growth hormone, no? Kaya nga din ginarelease sa ato agayong pituitary gland during night time. No? At doon na ginarelease or ginapagawas nga growth hormone para pagtulog na to. No? Mulambo ang lawas, pagmatas buntag, hilabi na sa mga kabataan, dako ang gikinahang lang. Mabit na ang gina-advise pero matulog og tarong ha. Kaya para dali mo dako, ginaitambag pirimis ginikana, no? Tungod kay adunay panghitabos kagabihon ug mao kini ang tabang sa gitawag na to growth o hormone na ginagawas gayod sa atuang lawas mga katropa. Ikaduha, metabolism. Kung unsa ang pagkaon nga nagasulod sa atong lawas, no, nga din sa unsa nga din kini mahimong enerhiya, kana nga kalihukan, kana nga proseso, pinagi kana sa kalihukan gayod sa atuang hormones, no? Ikatulo, sexual function. Diha sa testosterone and then diha mismo sa estrogen o kana nga mga words mga katropa, mga hormones na siya. Ang testosterone sa atong kalalakihan, estrogen sa atong mga kababayenhan. Sexual function, kung adunay dili pagkabalansi ni ana, mabawa sa lalaki pag ubos ang testosterone. Unsay maresulta sa pagkalalaki? Mahinay-hinay pagkawala ang lalaki.
tun nahimo na nung babae mga katropa, no? Mo nang dagan sa tong kapanahon.

0: karon. Adunay gitawag na to ga imbes lalaki na hibo na nung garlina. That is also a result of having a hormonal imbalance. Pag i-check na, grabe ko abo sa ilang testosterone. Di taas ang ilang estrogen. Gani ang uban po. Tungod kay lagi, abi nila, gamo na giniang ako ang siguro dok, maujud mo ni, no? Inaani jud guro ko dok, babae jud guro ko kasing-kasing. manang uban mo, inom na lang po tawon o kung saan yung ipang-inom din ha. Para gayon, mas mudagan ang estrogen level sa ilang lawas. Mo nang hinay-hinay magbukol ang dili dapat magbukol na. Mo na yung mga panghitabo mga katropa. Pero balikan na to. It is the imbalance of hormones sa lawas gayod sa usa ka tao na. Sexual function pwede maapektuhan kung ang lalaki gayod adunay dili balancing nga hormones sa ilang lawas. Ay sigig mugot ang ilang misis kay ngano man. Wa na may kusog no. Dinha gayod sa ilang paglabing-labing na. Mga kababayenhan, usas pinakahinungdan nga nung dili makabuo, dili mahimo nga fertile ang egg mga katropa, imbalance of the hormones mga katropa, di ba? So sexual function, maapektuhan dyan, labi na kung kamo adunay, kung kamo, no? Sa ato agayong mga mag-asawa din ha. Manang gikinahalan, permi dapat balance ang hormones. Reproduction, of course. One of the major function of our hormones is reproduction. Dako kay gikinahanglan kini sa ato ang lawas mga katropa. Mood. Ato wala ning example ganina sa pag-abre pala sa atong pagtuon. Ang anong pabago-bago ang mood sa atong mga kababayanhan, particularly basic dili balance ang hormones. Tungod kay ang hormones, usaso nagabalansi gayod sa mood sa usa ka tao mga katropa. Okay gani ang mood sa usa ka tao. Oh, kanang kaya niya i-handle ba? Dili kay murag panahon pabago-bago mga katropa. Abot pasabot, okay, healthy ang level gayod sa iyahang gitawag nga hormones mga katropa. Ang pangutan na asa manggidaigikan ning gitawag na to ka particularly dok kining gitawag na to hormones. Ang atong hormones mga katropa, nagikan na sa gitawag na to endocrine system. Usa kini ka network of gland. Sama na lamang sa gitawag na itong pituitary gland. No? Usa na sa kong example ganina, pineal gland, the thymus gland, the thyroid gland. No? Unsa pa ba, pancreas, adrenal. Mo na yung mga glands nga din nagahimo gayod o gitawag na itong hormones para gayod na magamit sa ato ang lawas. Sa kalalakinan, particularly, ang ilahang testes, nagahimo po na og hormones. Sa mga kababayenhan ang ilang ovaries, reproduce also hormones sa mga katropa. Wala, sumala sa atong mga health experts. Hormones are powerful. Grabe ka powerful kini gayong gitawag natong hormones mga katropa. Nga diin, bisan pa man gamay kaayo amount ni ini mga katropa apan kung adunay dili pagka balance aduna kini dakong kahimuan or kabaguhan gayod dinha sa selula or sa ato ang kinatibok ang lawas. Mo nang gikinahanglan jud pirmi no o kinahanglan ato jud masabtan pag-ayo kung unsay gitawag nato nga hormones no. Kung aduna ra may gamay kaayo nga dili balance ni ini or sobraan pud og amount ni ini or level ni ini matawag gihapon na siya og imbalance or hormonal imbalance gayod mga katropa. How to check your hormone level? Ang ginahimo karon sa atong mga eksperto mga katropa. Adto sila ga mga hospital or mga center mga katropa magpa-laboratory. No? And then i-measure na kung sa ilang pinaagi sa dugo or pinaagi sa ilang ihi ang uban pinaagi sa ilang laway. Dagag mga pamaagi, no? So magpa-lab test mga katropa para ma-check gayod panigurado kung healthy level ba ang inyong hormones. Ha? Ilabi na sa mga kababaihan gayod nato din ha mga katropa. Signs and symptoms. Unsa ang mga sinyalis o mga symptoms ang pwedeng batiyon sa usa ka tawo nga sadyang adun na siya gitawag na itong hormonal imbalance. Generally, ha, both a woman and the man. Number one, unexplained weight gain or lost. Kanang kalit nga pagtaba or kalit nga pagpayat. Basig usap po na ha. Ang resulta sa gitawag na itong hormonal imbalance. Pagbisod sa pagtulog. Grabe nga pagsingot. unya grabe nga pagpag-uga sa mga pamanit, uban aduna pay gitawag natog mga rashes, unya aduna puy acne ang uban. Ayon mga signs na siya of having hormonal imbalance mga katropa. Long-term fatigue, pila ng kabulan, oh, hilabi nagtuig na nga din, grabe kaluyas lawas. That is also a symptoms of signs, okay? Increased thirst, grabe kauhaw. Pagbag-o sa blood pressure, even heart rate, and blood sugar mga katropa. Muscle weakness, pagsakit sa mga kaunuran. Possible po na mga katropa because our hormones is one that controls our system mga katropa. Increase sensitivity to cold or heat. Gamayng bugnaw lang, ano kang tugnaw na kayo ta, gamayng kainit lang, grabe po ta makasingot o grabe po ta init kayo ang lawas mga katropa. Better to check your hormonal level mga katropa, ha? Constipation or more frequent bowel movement. Usa pud ni sa gitawag natog mahimong symptoms, no? And then frequent urination, increased hunger. Ano ka dok pirmi na lang ko gutomon? Dili ra na nya tambok man ka. Wa man pud gahapdos imong tiyan pero ngano pirmi ka ginagutom? Ay nako po, basic adun na kay hormonal imbalance. Kinibitang ghrelin, ang ghrelin unsa na siya ka hormones. Gitawag na siya hunger hormones. Pagtaas na ganin na sa imong lawas, di yung taong kakapugong ana, sige rin yung taong kagutmon. Ha? Imbalance sa ato ang hormones mga katropa. Keep in mind, no, daghan pa kayo mga katropa, blurred vision, infertility, depression, decrease of sex drive, pangnipis sa mga buhok, daghan kayo mga possible symptoms and the signs nga pwedeng batiyon sa sa katawan kung siya aduna na gayoy gitawag nato nga hormonal imbalance. But take note, no, kini nga mga symptoms nga atong gipangtun-an dili 100% nagpasabot nga ikaw dayon aduna gitawag nato hormonal imbalance, no. Tungod kay kini atong gipangisgutan, daghan pud ni nga mga possible health condition nga posible mo kini ang mga symptoms. So mao na akong usbon, mas maayo gihapon magpa-check up para gayud atong may sayran kung unsa jud, healthy ba ang level sa atong hormones or basig ya dili na jud mga katropa og moy pinakahinungdan nganong ikaw adunay balatian karon, ha? Ma atong tun-an mga katropa unsay pinakahinungdan. Unsa man day hinungdan dok nganong mang mahimo mang dili balanse ang hormones sa atoang lawas? Ay para pod mahatagan nato pagtagad, wag masayran nato nga mao day ning hinungdan edi mapugna nato og hinay-hinay mahimo gayong balanse ang atong hormones mga katropa. Ilabi na ugma pod atong tun-an unsa ang mga health condition, mga sakit, mga balatian nga diin naiugnay gayod din ning gitawag nato hormone imbalance. But we don't have enough time for this day. Dagan salamat mga katropa sa mga naminaw. Dagan salamat, no, sa mga nagtanaw sa ato ang Facebook Live. And ako kamong giyawhang bisitaha ang Yes to Health Clinic, no. Ilabi na kung kamo adunay problema, sama na lamang, no. Dinig gayong gitawag na itong hormonal imbalance particularly sa atong mga kababaihan. Kamu hatagan o pagtagad ang nga din mahimong balanse ang hormones sa inyong lawas, we have a specific combination, we have specific program sa atong Yes to Health Clinic nga pwede gayod ninyo i-undergo ang medication ng mga katropa. Bisita lamang ang Yes to Health Clinic and welcome gayod kamong tanan ng mga katropa. Dagan salamat! Pa naman tayo igong oras. Kini gayod ang inyong health consultant si CJ Nedruda. And sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom ang pingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May ados tanan and God bless us all.
1: Secret of Health hanggang

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Number na.
1: Katropa.
2: Kaklare.
1: Anga.
0: Exciting.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: X-rated. Tagualang ko. Sa pangalan nga, Vivian. Size anyos, minyo. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod niya sa nahitabo sa akong kinabuhi. Isgutan ang gugma. Pero dili ni basta-basta, DJ. Di ba sa ingong pinasahi, pero sure kong mapublima mo appeal. Kudugayon, DJ, kay basin mahurot niya imong oras. Maabtan niya mo og asintado. O gania, akong sugda na ang ako ang X-rated drama.
2: Anyway, tatak-tak ko sa trabaho.
3: Unsa? Oo niya. Usa man ni nato ni Arnold, ha? Usa man ni nato aron mabuhi ta?
2: Ayaw ka bala ka. Kaya mangita kong pagi. Di ko mag-urong lang upasagdan ko kamong

0: Arnold!
1: Ano?
0: Arnold, send the task kailan natin at kasi ha!
1: Elsa!

ke sakit-sakit juga tu anak. Ugang na ka problema tungod kay watay kwarta. Lisod kay ta Arnold. Usabay agay na itong buhaton, ani. Dini maayo nga magsigi ni gingon ani, Arnold. Nauruturot na naman atong tinigom nga kwarta. Usao na malang yun, huwag nag-yutay mahimo, ah? Arnold! Usay atong himoon! Ah!

0: pag nakasangay na kong buhaton. Kinahanglan may himuon ko. Kay maunsa naman lang niya may kon, kung wala lang yung may mahimo.
1: Viviana, ay, mayo ko mo kuyo ka na lang kanako ron.
0: Ha? Asa man?
1: Sa agency nga akong i-applyan. Para dito sa Singapore.
0: Unsa?
1: Pasin ba ugto, dito yung mong swerte. So, unsa man? Mukuyo kayo na ako, mga playta.

0: unsa? Moadto kas gawas?
1: Odong. Og hinaot nga maokito nga mong pag-apag ganina sa agency. Sulod Allah pa may bawaan kung unsa ba. Dong, wala kita mahimo. Mapasilo ako. Wala ko manang hidayo ni mo. O karoon lang yung kumusulti ni mo.
0: Aw, kung pagbuot magyos Ginoo na makalarga ka, aw, mas bayo nun. Wata may bao, mauna yung makahuas atong kalisod.
1: Arnold.

0: sa tapos ani Moana. Mularga ka na pego sa Singapore.
1: Oh, Arnold.
0: Do ka tuig kang di makita. Do ka tuig kang mahilayo na mo Inday.
1: Naibaw ka ba kun sayon lang ni paran ako?
0: Bibian.
1: Sakit kay Arnold. Tugod kay pila ka tuig ko mawa ninyo. Pila ka tuig nga di ko ka mamakita. Pila ka tuig nga di ko baka makatiman sa tong anak. Sakit kayo, sobra. Sobra kit kasakit. Pero kung nangatong kalisod ang akong tanawon, maantos na ko ang talan. Lamang mahawas na sa atong kalisod. Antoso na ko ang tanan, Arnold.

Hilabihaan ang ako mga pagantos, DJ. Pero ang akong paglarga para raman gyud namo sa akong pamilya. Dili na ako madawat, kinahanglan pa na ako magpalayo. Aron lang mahatagag mayong kahimtang ako ang pamilya, DJ. Inani gyud ay kapait ang Pilipinas. Ug hangtod niabot na gyud ang panahon nga mularga na ko, DJ RC. Ug mao kini ang nahitabo sa ako ang paglakaw.

0: Inday, Inday anak ko. Bigawan kay ko di mo anak. Inday, bigawan ko di mo.
1: Sige na, sige na. Lakaw na, lakaw na. Inday, na, usambot yung kasakit na akong dugay nung magtanaw ni mo. Lakaw na.
0: Arnold, mali ni tibad iha. Sakit lang akong pagbiya, Dede. Pero ako ang tusod. Tugod ang alang sa itong kabulahan. Baunang ikaw, ikaw ang nabilin din eh. Pag-amping yun. Huwag ikaw na bahala sa itong anak ha. Sali ko di mo siya. Ikaw na yung bahala niya.
1: Bibian.
2: Anak, pag-ayo-ayo sa imong biyahe ha.
3: Pag-ayo-ayo anak.

0: nganoon ta magus ka tuig din, he? Kaya, sigiragya po kaghilak di ha.
1: At day, gibigyan ako sa kong pamilya sa Pilipinas.
0: Alikos ka lang yun ang kamingaw. Masaon, mao maginitong kapalaran.

ko malupas Pilipinas. Aron katabala lang akong kamingaw sa kumpana o kanak. Kinuo ko. Ligo na pa ko. Malupas.

0: Mahal ko ikaw, Vivian. O kung dawaton mo ang akong gugma, dili ka gid magmahay.
1: Napuan ka na, Kari? Dako in town kay kong minyo, eh. May anak ko niya, manguyab ka na ako.
0: Isulti ko lang akong kibati.
1: Pasaylo ako. Pero di na ako madawat ang imong gugma. Mahal ko ang akong bana. Di ko siya ilisan. Pangita na laglain. Di ka nang angay sa imong gugma.

0: Nagpakasa ako. Doon sa pagyo ng babae nga ay magkikabuangan.
1: Ano ako? Bubok ko ang tungi kayo na. Huwag. Natintal. Please. Sino ako? Sino ako?
0: Kanaog din eh.
1: Bibian, please. Sino ako? Please.
0: Sa una, sakit ang pagpalayo ninyo. Halos mamatay ko sa kasakit sa pagpalayo ninyo. Pero karon, bisag sakit ang mahilayo ka na ko sa hingpit. Apan mas palabihon ko ang paghatag sa kondesisyon. Kaysa magpabilin ka din eh, nga makita ko kanunay ang maluibon kong mana.

Michael Ligo. Tama ba pagka-pronounce sa pangalan? Sinungaling ka pala. Sinungaling ka, Arnold. Ano ka ba? Hinintay mo talaga kumuwi eh. Para pagdalhan nga ng chocolate. Anyway, kay Vivian, this is sad. Napakasakit na uuwi ka ng bansa.

0: Miss M.
1: Kaya nga po, JG, Rina,
0: na, yun palagi ko. Salamat ka, ayaw niya. Uy, mangutana ko ni mo, kumusta man imong hapon, adlong Martes.
1: Okay lang.
0: Dapat lang yun, okay ka ha? Oo, samtang.
1: Okay na ko, oy.
0: Diledyo ko gusto mo abot ang panahon, Miss M, nga ikaw na magpada. All correct! Ayaw yun ha? Ayaw yun, never. Never yun. Dapat panindigan yun di mo diri nga best in tambag ka, ha? Delikadog mo abot ang panahon, Miss M, nga ikaw na magpadadin, he.
1: Agoy!
0: Agoy! Mapriso ka! Ayaw! Ikaw good, Miss M, ba? Nakapaniod to na ka, Miss M?
1: Hmm?
0: Nakapaniod to na ba ka?
1: Gani na
0: ra. Kapit na gani ka doha. Unsa may gipaniod to ni Miss M?
1: Inan-unan isda.
0: Ah!

0: Ang kanan.
1: Oh. Allah.
0: Manayo mga ni mo pasaylo si Arnold. Pagpagkasa tawhanon ang pagpasaylo balaano. Pero tambag na ko nimo.
1: So may tambag
0: nimo. Gusto ko pa mabuo ang inyong pamilya pasaylo Asia, pero ayaw na siya biyae.
1: Tinuon.
0: Kay makayo mo man gyud siya makasa kay padad-an mo na nimo kwarta. Tagang kay mga fixed nga mga instal sa kwarta.
1: Okay.
0: Kaya kay imong bana, hindi ka umasad.
1: Ngayon saon taman ani nga gusto man nila og kanang kuan makapa-income og dako niya.
0: Aw, di anto sa nga mabungka di mo pamilya makasa man gyapon na. Nakatuway naman na.
1: Subot pa sabot biyahe na lang. Uy, ako po bibiyan eh biyan lang na ako kumamanggaling.
0: Lego babaya ko siya.
1: Nakapoy kay
0: kabe sa hilak sa gawas.
1: Mauna sa babot niya eh.
0: Ako, no. Mabalo, lain na siya'y makintal ani ba? Siya na siya'y makintal. Kayo murag, ano naman siya'y hinanakit sa iyang bana.
1: No.
0: Siya na siya'y makintal. So, kuba lang niya ako ng pamilya. Ako pa ni Maday. Bahala ko berita basta buo ang atong pamilya, magtubo ang atong anak niya. Kita ang magbatuto, kita ang...
1: Ya, usa may, man. Kung pobre na ta, Miss M, usa ako man na ta, pagpa-eskwilas tong anak, oy.
0: Ay, kaya yung mahimong kakitaan dire sa Pilipinas, kung wantos ka lang.
1: Na.
0: Dili ko

0: imong adi, na imong basta kasuway sa kalibutan.
1: Dili sa tanan, uy, na ko'y kailang ka nang naasa abroad, pero okay man ilang mga anak. Depende na gid na sa nabilin sa tinuod lang.
0: Mau gani.
1: Oo, mo na giingon nga.
0: Depende sa niya na masay masigig panintalit sa
1: kawa. Oo, mo na giingon nga. Siyang ba na ang kapakasadaan sa tanan, Miss M? Nga naman, naman siya'y buot.
2: Ay,
0: siya'y buot.
1: Pero huwag yan po siya buot.
0: Makapapatak yung pamilya. Sige, abroad. Gusto magang kwarta.
1: Kaya siyempre. Dapat gani. Dapat gani, Miss M, no? Trabaho na siyang bana.
2: Ay!
0: Anong bana may pa-abroad, ha?
1: Trabaho na siyang bana. Pero kay... Klaro man yung bana. Huwag pakialam.
2: Ay!
1: Wala na gani ambag.
0: Diba? Ang ina na ginasabalay.
1: Ya kay usa
0: oi. Ang lalaki may mangita og paagi
1: pa. Exactly.
0: Matin to sila.
1: Kung wala gani kay mabuhat ug dili gani ka kapangawarta ba na. Ang pagpatuto sa imong mga anak ug pag-atiman ug paghatag og time sa imong pamilya nga ikaw na bilin, dapat mo na imong trabaho.
2: Ay,
0: man ang lalaki kung may maibilin kay madto man sa sugalan, inyo mabito tong nakasarsya kay nahubog ko no.
1: Da. Nahubog. Nahubog niya, nagkahubo-hubo. Nakoy, kaila mahubog. Igo raman lagi muligid niya sa putahan. Di man ganito maghubo? Dili ka ng lalaki po siguro.
0: Magkalig man din na may alote.
1: Nakoy, kaila nga nahubog. Igo raman magkuhit-kuhit sa food. Ay nako, Miss M. Bitaw ay ang sa tinuod lang ang mga inana.
0: Lapo man niya iyang bana. Pasaylo ako kay.
1: Yes.
0: Wala naman sa timay mo itong babae kay. Tatuloy naman to. Pero ay si Biyai.
1: Di lang sa Biyaan?
0: Iya Biyai kay. Paita po. Mabungkag yapon mo.
1: Kalo ay bitaw.
0: Kahala na ka din. Ayaw na Biyai kay. Para mapunan ba?
1: Pero ako, Biyai na lang na dayo eh. Biyai, baka nang bulagi na lang. Oy, bahala ka di. Oy, problema raman gihapon yung bana.
2: Ay!
0: Mabuan naman na ang pan, manggod. Ang intasyon ba?
1: Ah, bahala ko eh.
0: Ang kaminaw.
1: Na! Iipit sa sira. Pwede lang dilibiyaan. Basta siya'y mo trabaho. Hindi mo sa maningkamot ng bana.
2: Ay!
0: Mawala to ako ang na para makasood sa tangoban.
1: Ay, tama din nun na pwede uban eh. Sige, Miss
2: Exciting!
1: Kung ako panimo, day, pasag din yung bana o magsurugoy. Ay, usay surugoy. Surugit? May imong mga bata, imo na lang nga ibilin sa imong mama aron makawork ka o balik sa gawa sa nasod. Aron tagaan, hindi mo maayong kaugmaon na imong mga anak, day. Focus sa imong life o kalimti mong bana nga surugoy. Oh, surugoy rin, ha? Biyawag ko, maning kalimti ni mo, oy. Parinti ni mo, Sir Joven, si Joel Jimenez. Parinti mo, guru ni mo ni kita gabuho. Si Doc JJ Jimenez, mani. Shoutout sa mga Jimenez. Oh, thank you, kaayo sa shoutout, Miss DJ. Galanog-lanog dire sa Tisha imong station. Si Miss Heart Amper. Makalingaw ang imong caller, ma'am. Ugma siyang Miss Emma. Maing hapon, gigan kay Charlie. How are you, ma'am? Watching from Europe. Sa gisakyan, barko yung gisakyan. Nympha de las Dalusa. Good afternoon, DJ. Greet with this to Budbadjan. Okay, 0928-5508-727. Mukha na nga itong isa kay linya, 0995 na... 994-6868 katropa. Okay, tawag na mo. Santay na ba ko'y oras?
2: Ay!
1: Manawag na po mo ka na pong pahuman ako ang programa. Ano mo sa mental mo eh? Sure mo ha? Sure ba kayo magbikot ha?
2: Ay!
1: Chang Shifu! Shout out DJ Solid Naminaw dari sa Kawachan Island.
2: Ay!
1: Kadian si T. John Montañez. Naminaw karon si June Montañez Atubar. May nga po yung DJ. Shoutout ko sa mga operator. Si Evergood. Diha siya may Evergood Plastic. Nga permi nagpaminaw sa XFM Cebu. Diba? Richard Ratchard. Richard Ratchard. Ano dito? Aduna ti caller. Si Pikis Linya.

0: May pangalan Annie, taga-asa man siya. Ginawa sa galong.
1: Hello?
0: Ay, hello eh. Kisa ni eh.
1: Si ano rin eh, si Fatima from Mako, Davao de Oro.
0: Ayan, Fatima! Silingan tayo sa una. Ayan! Taga Mako ang nakabuga sa kong kasing-kasing, Day Fatima. Yes.
1: Oh, di,
0: yes, dili lang kasing-kasing, pati. Hindi na lang kaisulti. Kagi, di gina ko na malinta ng lugar kaya ni ambak pag ikukuray para lang yun makikita niya.
1: Ay, asa mo na si Chamaco? Silingan na muna,
0: di lang kumutugan. Oy, machismis na ko, tibuok ko, ani, Mindanao. Na ang DJ, nagkusog kay Manambag on air. Giilad ra. Bitabis, Fatima, asa mo kasama ko?
1: Dire sa may Anislagan.
0: Anislagan. Ang kanang Anislagan, same na sa apyedo, same-same o ga tono ay pagka-pronounce or medyo same sila kung i-spelling ni mo, same. Sa apyedo, sa nakabugha, sa ako ang hewa. Ay! Bita, Miss Fatima, oy. Kung sa may maingunin mo sa itong sender nga si Vivian, na problema na ba ako ani niya ay?
1: Ay, biya ano lang na eh, hangba ng mahinungdan, oy.
0: Da. Diba? Sa may kasabi, igo!
1: Gihapon, kung iyahan ang balikan ni hangba ng uspon ng gihapon niyang mga kabuuan.
0: Nakay kailang ka nag-abroad niya pag uli nila kay nakabuntis ilang bana?
1: Naa.
0: Iya, unsa may naita mo.
1: Dato?
0: Na. Abot lang sa to. Ana ko ba unsa may naka experience ba ka ana nga or naka encounter nga iyang bana kay pag-uli niya kay nakapabuntis?
1: Experience ko ana DJ sa akong kinabuhi.
0: Ikaw mismo?
1: Ako mismo.
0: Hello, sige do chika do kubi. Wait lang.
1: Kay ako ang bana nagkuan siya nag-abroad.
0: Ay, ni ikaw na buntis ang lain? Pag sure, di ba? Ay,
1: siya nakabuntis ang lain.
0: Ah, sa abroad siya nakabuntis.
1: Oo.
0: Niya.
1: Siya nakabuntis ang lain.
0: Agwi.
1: Babae.
0: Niya, nagbuwag na mo.
1: Wala na sa karun.
0: Niya, kung sa may gibati. Nakasakit. Ano? Kung sa may gibati ni mo, wala mo po sila.
2: Ay,
1: wala, uy.
0: Aw?
1: Kahan nga. Dito na lang siya sa laing babae.
0: Ani, ato po siya.
1: Oo, oh, niya
0: ito po. Pagka-very good po. Ay! Unsa siya libog, no? Very good, very good. So, unsa man, paita, no? Mga rin, siguro mo na hinungdan o nga nung wala ko pa abroad, ha? Niya, paminyo, gipaminyo po sa Ginoo nga, mangitaglain, kaya basi baka pusil ko ba?
2: Ay!
0: No?
1: Dami
2: nang
1: tanong pusilon, pero pusil.
0: Ay! Wala wala ko tagay kwarta sa Ginoo ba kay pero nadlo kang Ginoo kay basig ang musil ko. Anyway, Miss Fatima. Uso may laing masulti mo sa atong letter sender. Sakit ba gyud yang kaag? Nya ana siya pangutana. Na siya pangutana diri nga kanang maapil ba daw siya og kanang makiha bahin sa nitabo sa babay.
1: Ay, dili dyan na siya ma-appeal kay wala man po sila kuan sa babae, contact siguro.
0: Oh, ganong appeal man siya, no? Mag-sure na sila.
1: Oh, dili na dapat appeal yun. Dapat siya mo kiha, dili kay siya ikiha.
0: Correct, oo. Kasi may nabuot-buot, ana, ha?
2: Ay!
0: Buot-buot mo kiha. Buot-buot mo appeal-appeal yun si Vivian, nga kamo naman din nagkuan.
2: Ay!
0: Diba? Sila-sila naman noong tato
1: niya. Kamo rin nagbinoang, dapat kamo ikiha ni Vivian.
0: Nag-uol man good ko kay mubalik na daw siya glarga Fatima niya wala mo bantay sa bata. Pero wala pa man daw niya napasilo si Arnold usa man ay angay niyang buhaton.
1: Ay din ay po niya pailoon si Arnold pero dili na pwede nga mubalik si Vivian si Arnold.
0: Correct, Ana.
2: Ay!
0: Tinood, tinood. Niya, unsa pa may maingon ni mo ani? Wala na. I-off na akong tawag.
1: Wala na.
0: Malingaw ra ka. Sige, pwede ka ayo, oy, kana pa.

0: Go.
1: Ay, ako nang i-greet sa kasilinganan diri sa Barangay Anislagan. O, sabi na po sa ako ang baby na naapot diri na tulog.
0: Hmm, pamatana na, oi. Ay, ito, pwede. Ay, sige, sorry. Sige, kinsa pa man.
1: O, kana lang, DJ.
0: Hmm, salamat ka, ayaw ha. Uy, shout out diya sa mga Silagan family.
1: Ay, Silagan family?
0: Sabay na lang, mura to. Bye. Silagan, salamat. Alright, kay Patema. Sa shout out sa mga taga kong ayan, Mako, Davao de Oro. Ay, chismis pag ina kong amiga niya si Fatima, oy. Masakpan diyo kadugay yan. Kusog kayo ang ulan diri sa amua DJ sa Bukidnon daw karon. Ayong hapon po, shout out sa Davao de Oro gikan kay Master Inch Ichikor. Unfair usahin ng kalibutan kung kinsa pa tong tarong maupay binuangan. Exciting afternoon, DJ RC, what happened to your voice? Ani lang gini ka ng kung Narwhal. Padong na jug kumalaki. Hulata lang in no time. Tutgal labas ang tunay kong pagkatao. Tibayas at bidrip DJ from Pagadian City, Siambuanga del Sur. Karo. Entay nalipay ka to kung pagtimbaya Narwhal kag ipabuthan gyud ta ka Narwhal. Sige, pwede pa mamanawag. Samtang layo pa ang oras. Ako sa ning basahon ang pikas ko, NB. Nasa naman to? Liliw na tong Tagum XFM. Kabasig malinta na sad na ako. Inidiring ko, NB Tagum. Ay, magpaminaw diya sa Tagum XFM. Hello po siya inyo, ha? At, wala lang. Hello lang.
2: The time now is 2:30. That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa hinuon ang mga himantayon.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: XFM.
11: Kaklarek sana.
6: Exciting.
0: Without thinking about forgiving his husband, her husband. First of all, hatagan niya iyahang kaugalingon og panahon og oras kapasayloon niya ang tao. Dili kinahanglan dalion og pagpasaylo ang tao. Deserve ni mo nga namnamon ang sakit ng imong gibati tungod kay normal na kay nasakitan ka. Tama. Kung anong problema ko manimo ang pagpasaylo, dili man na kinalang paspasod. Oo, mahog magod ng pinipi mo rang gipugos. Wata lang nga mabot ang panahon gut nga mapasaylo ni mo ang tao. Kung pasaylo ang imong gikagulan, pero kung naguol ka tungod kay... No, naguol ko kay nanay caller, so... Ayan! Nalang, istoryahon na nako ni. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-Asya.
12: May hapon, the GRC. Fernandez ni Papagadian City.
0: Ay! Hello, sa taga-Pagadian. May pagpaminaw diya sa Pagadian. Sa 89.5. Ayan. Kumusta man ka, uy? Sabi pa nga ani akong katawag.
12: Luis Fernandez ng Pagarihan City, DGRC.
10: Boy Fernandez!
0: Ang gapog pangalan. Mano yung mga pangalan sa kanya? Gini mga... mga pirmi mahimong kaga... Kaya yung mga pangalan pwede, pirmi mahimong kagawad sa purok. Hindi kagawad kay Presidente sa purok. Boy Fernandez, may pagpaminaw nyo dyan sa Pagadian. Zamboanga del Sur or del Norte? Del Sur, no?
12: Del Sur.
0: Ay, ay. Oh, sa may ikaadalit na kunin mo din, eh.
12: Did you see ako yung katambag ni Bibya?
0: Correct.
12: Apula sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
12: Ang Ginoo rin ang sayo sa tanan.
0: Mm-hmm.
12: Hello, did you
0: see? Abi na kong napaisumpay. Katropang boy. Muna to?
12: Did you see? Apula sa Ginoo, yung nasi Bibya. Maura na ita kong katambag niya.
0: Correct. Daba kay kaila aning inani ang kahimtang katropang boy? Oo, kanang gikag abroad nakapabuntis iyang bana o ang abroad gikag ang abroad na buntisan sa abroad? Sa man imong na check ka na kay mga inaning mga experience.
12: Ato pa di GR si daghan pero moral one lang kanang lumalabay lang ang tanan. DGRC, kanay ang problema, narami ya.
0: Bitaw.
12: Ako lang yung ikatambag, DGRC, ako lang sa Ginoo. Ang Ginoo rin na sa'yo, DGRC. That's all.
0: Thank you, kaayo ka to.
12: Ko, DGRC.
0: Sure, sure.
12: Sa Juan, kang Budilas Marias, kang Neil Alabata, Kent Alabata, Dudoy Fernandez,
0: ayan.
12: Jimmy Aguilar,
0: ayan.
12: O, Baroy Lala de Lorte.
0: Ayan. Buong ano yun ah. Buong angkan yun ah. Buong bansa yun. Oo. Ang imong gikuan. Shout out doon sa tutanang gipang kuan ni Katropang Boy. May pagpaminaw doon sa inyo ha diya sa Pagadian. Kusog ba may diyaro sa Pagadian? Kusog inyong radyo. Taghan salamat kay Tropang Boy. Ay mga tana ko ni mo, minyo ka or ulitaw?
12: Bulag na bigyan.
0: Ay nagduwa-duwa siya tubag. Ano nagbuwag man sab mo?
12: Naigong dahilan.
0: Ha?
12: May dahilan.
0: May dahilan na ang lahat.

0: ana din na itabo sa inyo ha. Salamat ka tropang boy, ka tropa mo.
1: Exciting.
2: Ay. Exciting.
0: Pero tigis ka tropang boy, kaya naharanahan pa na ako kadali. Ayan, sa mga gusto pa manawag, na itong caller line 0995-994-6868-0928-5508-727 ang ato ang isa ka linya. Samtang ganahan pa ko magyayo, diri hala panawa. Kaya maabtang kong la iron na, magsigira tag music. Pagpulan niya DJ. Hello DJ, ang ako lang ma-share anang ang imong letter sender. Pwede ragid siya mupasaylo sa tao. Pero kung dili pa niya makaya ipasaylo on, dili kinahang lang pugson ang kasing-kasing. Oh, si true. Anong pugson? No, do not. You do not, Ana. Oh, unsa ni? Aha. Good afternoon, DJ. Pa-shout out ako ang silingan. O, si Nilo daw. Pangita po pangalan niyo, eh. From Ronda Cebu. Oo, timbaya sa Okinawa. Ako nabasa di ay. Maayong hapon, DJ RC. Magpa-shout out ko sa Bayoko Eatery sa Pagadian. O, sa mobalhin ko sa likod kay grabe kakusog ang speaker sa eatery. Kay Vibs, pasaylo akay, natintara na siya, kay gimingaw siya ni me. Para sa anak, pasaylo a siya. Para daw sa imong anak, pasaylo a daw. Uy, ingon ni Kuan diri ay, kisa niya ko ang Kuan. Si Maria Nimpa. Patawarin mo. Alas 2:38 ka tropa, hatagasan ako ga oras ug panahon ato pipila ka mga pahinom do mobalik tataod-taod sa programang X-Rated. Open gap po na tong linya ha. Dili na day oy, dinan ako i-open oy. Kaya alas 2:38 naman di ay sad. Di na lang di ay. Paminawan na lang ni ako ang sonata nga ipaminaw sa inyo ha. Kay dedicated ni para kay Viviani.

2:42 in the afternoon. That was Ruel Cortez. Napakasakit, Vivian. Sobrang sakit ng iyong napagdaanan. Hindi na ako ka ma-judge dahil if every one day, if you decide na to let go your husband. Well, it's time for DJ Reyna's advice. Na advice na hindi nyo naman hiningi, pero ibibigay ko pa din. Ganon na, ganon na. Ganon lang naman. For you, Vivian, if you think na you are to blame or feeling ni mo nga dapat kang basulon sa nahitabo sa babae, no. First of all, dili ni mo sala og nahitabo to niya. Yes, I have the sympathy towards that person. Pero I don't know, I don't wanna be that person na sobra ka judgmental, but all of this thing, sala sa imong bana. Yes. Tanang nahitabo between you and that woman, anang confusion o kanang kalisod sa imong kasing-kasing karong karon, the person nga i-blame ni mo is your husband. If he choose to be more responsible partner, if dili niya himong rason ng temptation, you could never be in that position. Dili ka mabutang sana ng sitwasyon. The same with your kids. Dili sila mabutang sa sitwasyon na their family, their mom and dad, ang ilang ginikanan, kinahala magunahuna o magbuwag tungod kay sa mali lang nga desisyon sa imong husband. There must be someone to take accountability para mupadayon ang inyong pamilya. And you did your part. Supposedly, ang unang muhatag og pagpaningkamot to provide the family is your husband. Dili ikaw. I am not saying, no, nga dili kinahanglan mo liyo ka mabay. But from the very beginning, you don't have to go somewhere else. Dili ka kinahanglan mo atog layo para sa imong pamilya. Kung imo palang husband, ang unang ni step up. Unang ladies and gentlemen, find a partner knows how to fulfill the responsibility. And sometimes, kung ineglect na ninyo, it may cause some problems. And at the end of the day, ang basulo na lang nimo, imong kaugalingon. Si Arnold, sige pangayo daw pasaylo kay Vivian. Akay ba daw niyang pasayloon? Yes? All of us deserve peace of mind. For giving someone nga nakasa na to, giving us a peace of mind. But doesn't mean pod ni mo Vivian nga buhato ni mo na because gusto na kang pasayloon or nagdali ka nga magka-peace of mind. Forgiving someone, it takes time. Kung nasakitan ka, it's fine. Natural lang man ang emosyon, dai. You don't need to make it faster or dili ka na lang i-rush ang emotion. I-process magud na siya. You have to sit down. Lingkuri imong emosyon. Do not be, drive with the idea of forgiving someone because you need to. Tungod kay your heart wants to forgive. Sa Bisaya pa, dili tungod kay kinahanglan nimo, but you have to forgive tungod kay mo igusto na sa imong kasing-kasing. Kaya pagpugos sa pagpasaylo, maabot na sa pagdumot. Kaya hangtod-hangtod, bisang pagpugso niyo pasaylo siya, imo makikita no ang purusan niya mali. And now, you wanted to go back sa abroad, wakay mabinlan sa imong mga anak mo nang naglisod ka kay wala pa man nimo na pasaylo si Arnold. This is the time for you as a parent nga mahimo mong mature enough to decide. Dili para ninyong duha, but for your two kids. Kanang problema ninyo sa babae nga nabuang siya, nasakit alisuda, ina pa may nasa nabuang. But nasakit siya, problema na sa imuhang bana. You need to step up to solve that problem. If mukiha ang ginikanan at tubangon niya. Stop the idea of romanticizing, i-save permi ang inyong partner. Okay, first of all, dako na siya, naanay buot, lalaki pag yun. Oh, yeah. O naging yung kalalaking tao, walang utak.
tutok. Kung naganan ng kamot pa sa pamilya, mapdungag pag yung problema. Pwede mo mapadayon sa inyong kinabuhi, Vivian, without forgiving your husband. Dapat magsabot mong duha. Nga, sige, mulakaw ko. Pero sabot ta. Para sa peace of mind. Kung para ni mo, Vivian, ang pakigbuwag sa imong bana, mo'y tama nga buhaton, so be it. Pero kung gusto ka nga, padayon pa inyong relasyon isi pamilya, narana ni mo, dai. Eh for sure ko, you will experience more than that. And I hope so. I hope so, dili. Okay, di po ganun mo. Balik po kayo padalag suwat, dili ka. Pwede mag-advise. Hindi pa sa'yo mag-advise, dai. So, pwede gig ka mo padayon sa imong kinabuhi o sa mga plano. Magsabot lang mo sa imong partner. Kung mahimo. At imanon ang inyong mga anak, samtang mo balik ka sa abroad, aron buhion sila. Aron ihatag ang ilang kinahanglan. Pwede mo na mo step up yung banak ka, ha? And dili mo, dili jud someone nga na ako'y family, someone nga na ako'y ginabuhi pod. Philippines is not ideal. Gusto nyo mo survive. Oo. And not everyone has the capacity nga manginabuhi sama sa ubay. Like matay kapalaran. Kung muna yung diskarte, so be it. But kung bahin sa imong bana, hindi niya kaya i-fulfill ang pagpaningkamot para sa inyo, ha, and you have to step up na pod, then so be it. Dili nyo, di ka kinala maguwat niya nga mulihok. Kaya nga naman, dugay mo. Ano? Maabtan mo anak siyam-syam. That's it muna, Vivian. I think simpura kayo ni nga kuan, simpura kayo ni akong advice. It sounds so simple, it sounds so easy for me to say this, pero this is just a guidance. Wala ko niingon nga mo na imong buhaton. Wala po miniingon din niya nga ang unsa among giingon mo imong buhaton. This is just a guidance. Lingkuri ang amo ang gipang-ingon din he. And think of it, balansiha kung unsa may naging pwedeng maging pros and cons sa imuhang sitwasyon karon as someone. Diba? Naglibog na kano. Iniingon nga ako, magbuwag daw mo, maluloy ang bata. Pero for me, kung magbalik mo niya, magproblema ragihapon mo, mas luoy inyong bata. Because ang ilang mamatngunan, kagubot sa pamilya. And miserable family is a traumatizing experience for kids. Sa Bisaya pa, miserableng pamilya, makatroma sa mga bata. Muna hinungdan nga nung na yung mga tao nga different ang ilang pagtanaw sa kinabuhi because of their upbringing. Careful good mo when it comes to building your family. I am may not perfect ni dako, no? Pero dako jug impact ang upbringing sa family of who you become as a person. Alas ko 50 na, wala ko igong oras. Dengan salamat mga katropa. Musulod na ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Sheras Munait. Ayulusyon yung mga radyo pabili lang sa pagpaminaw sa istasyon sa XFM. Mga katropa, nagdiin, nagdala og balita og impormasyon og kalingawan. Ugma po na po, adlang Miyerkules sa programang X-Rated 1 to 3 in the afternoon. Kauban si DJ Reyna Chinita. Pasalamatan akong partner nga nasa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, ang ato mga kaubanan din sa sasyon. Ang ato ang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Plariksana.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Turandabo din. Pero akong kreatin yung taas. Kung ihi, so kung pag-ihi, doon po tulog. Ay, gabi nyo hindi matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kreating lamian na tulog na kahit po. Sa kung ihi, okay na kayo. Garo na po kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kung ihi pang-multicar, sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesto. Relative kayo, tapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify.

0: pipon ni Mama Dioy. Bawa pagali pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: X FM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turn nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: X FM.
2: Exciting!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an.

0: nagbalso. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: antan. Sentin Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sentin Plus Herbal Soap. Sentin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa

0: sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko kapaminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na kapaminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag pang laban dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
3: FM.
2: Grabe naman ang exciting, oy!
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
5: Exciting.

0: Minaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan ko na minaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pamuligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: X FM.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kayo ko gasto. Itistingan na ko ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: X-FM.
5: Exciting!
6: Santon Plus Soap.
7: Ako dahil si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inubinom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
8: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
0: XFM
5: 95.9
0: XFM
10: Chuba Chip Chip Chuba Chip Chip Chuba Chip Chip

0: mga bana? Nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa? Mga mang na! Exciting, kol? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Sansong Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag Sansong Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Sansong Plus Herbal Oil.
6: XFM.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pre, oy! Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas! Oh!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap. Ito
6: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang

0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Yan na, Miggy!
0: Santon Plus Herbal Soap. Santon Vitamin C.
2: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata. Mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron ako sa akong asawa.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM. Pwe!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire!
7: Pag-uha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang daw-daon, manghugas sa akong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
6: XFM.
0: FM.
7: Grabe naman ang exciting, uy!
9: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko.

0: 1 taon plus herbal soap. Nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Ay, kapuya oy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan!
3: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko!
3: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para
3: wagas ang lakas!
4: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas!
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: XFM
7: Vision Lex, daghan ang natubangan.
8: Di lali magkaglukuma sir. Oy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision Lex Plus Capsule. Epektibo kayo, oy. Maurag yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
7: Vision Lex, lay ang kaipektibo. Vision Lex Plus.

0: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta nakaturbo.
1: Supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
9: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero may premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
1: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
10: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Babae, adunay mga panagbangi, pagpangawa, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung sa umay sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuuli,

0: Ani asab kita nining takna alang sa pagsugod sa tuong programa sa XFM. Diri sa ang tingog sa reformasyon. Maayong gabi kanatong tanan, labi na dinhi sa istasyon, sa tanan ng mga staff dinhi, o sa ato ang mga kaigsuonan, maayong gabi kaninyong tanan, o sa ato ang igsuon, si Brother Oliver Lumando, atong kauban karon dinhi, nga maga hisgot o maga sibya usab sa pulong sa Dios. O ako nagapasalamat sa ato ang makugihon o buutan ng mga staff dinhi o nag-abi-abi, nag-ahimo niini nga buluhaton. Mayong gabi kaninyong tanan. O sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit nga naka himo usab niini, nakahukap niini nga tulumanon. Maayong gabi kaninyong tanan din ha sa XFM Davao, yung manisab sa XFM Mati, sa Jinsan, sa Bukidnon, Sambuanga, San Franz, o Bayugan. Og ako nagapasalamat din ha sa ato ang CEO, walay lain kundi si Doc Remilito Oy, o sa iyahang kaparis, sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, hingo manusab sa ato ang Station Manager Sir Arnel Cortez. Mayong gabi idiha kanimo sir. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan, tagupa o sa tanan ng mga istasyon. Maayong gabi kanimo din ha sir, sa imuhang pagtagad o sa pag-abi-abi nimo kanamo. O nagalaom kami nga mahimo nga magmalampuson ang ato ang pag sibya ni ining istasyon sa XFM. O ako nagatimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuonan sa Tagum City, sa mga atong mga kaigsuonan nga nagapatalinghog karon, ingon man usab sa atong mga interesado nga naga subaybay ni ini nga programa. Maayong gabi kaninyong tanan ug manghinaot kong kamo ana sa maayong panglawas ug pagsikay-sikay ni ini kahaponon alang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ug ako naga laom nga ang ato ang mga interesado makahimo kamo sa pagpatalinghog ug pagplastar karon, aron kamo usab makaambit ni ini nga mga pulong nga atong pagahisgutan ni ini kagabion. Ug ato usab nga hatagan ug higayon ang ato ang igsuon alang sa pag timbaya ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit o mga kaigsuunan sa
1: kanila. Okay, anasab kita sa sa samang takna, samang higayon, din sa 107.1 XFM Tagum. Throughout the Mindanao, nga na mga XFM, ako kamong gihauhag, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Pinaagin yung kagabiyon, akong gitimbaya, Sister Elisa and Brother Joel Makoy. Di sa pagsabangan, akong Mrs. Emerita Lumando, o ang mga kaigsunan sa mawa, Brother Osares and family, Brother Bungkak and family, and Sanabunturan, Diaz Mati, Brother Nudalo, and Sister Jima Autida, og sa Maragusan, Sister Ali Vidas, and Sister Marlene Inohales, og sa Laak, Brother Edgar Formentera, and Brother and Sister Dumagit Jason, Sister Lovely, and Brothers Fausto and family, Fausto and Dumagit family. Sa tanan ng mga kaigsunan nga maabot nining kahanginan, pinagi nining pagwali sa radyo may tungod sa tingog sa reformasyon, ang among tema pagadadon mao ang pagka-Dios. Among kining gina padayon sumala sa gisugdan kagabi Dinis sa Tagom, Sister Wilma sa Vicente Village, Brother Marlon and Mrs. diya sa Vicente Village, Brother Manny and Sister Edith diya sa Maximo Village, sa Tanan, Dresa de Sinanguti, Brother Sister Robin Rubino, Sister Brother and Sister Jocelyn diya sa My Glorious and Rogin. O guban pang di na kumaabot sa akong pagtimbaya, kamo na sayod nga kanya andam akong among hiraman ang inyong kasing-kasing o gunahuna, dalonggan sa pagpaminaw. Naga-live kita karon sa Facebook. Ang akong number, cellphone number 09-6717-4601-9. O sa Brother Bubong.
0: Salamat, Brother Oliver, sa pagpanimbaya sa atong tanan ng mga kaigsoonan. Ako di ay nag-greet usab sa dinha sa Jinsan kang Brother Yakin, ingaman usab sila Sister Lisa Corminal. Maayong gabi kaninyong tanan dina og sa ato ang buutan nga Vice President si Brother Samuel Salbanya and family, Sister Inday, Mami Gloria. Maayong gabi kanimo diha og manghinaot kong nakamo sa maayong panglawas. Yung manusab sa ato ang makugihon o gabdik nga pastor, si Brother Junar de Cunar. Maayong gabi diya kanimo, Brad. O sa ato ang iksoon nga tuwa sa laing dapit, maayong gabi kanimo din na Brother Ramel Escalera. O sa ato ang usab nga pastor, si Brother Marlon Bohol din sa Tagum City. O sa ato ang mga katrupa din ha sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaubanan o din ha sa ako ang mga mahal sa kinabuhi sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan o manginaot ko nga ang Diyos magauman o magapanalangin kanatong tanan. O ako ang panghinaot nga kamo maga subaybay o magapadayon sa pagpatalinghog sa ito ang programa sa ang tingog sa reformasyon. O ato ang sadili pata magsugod mga iksoon higala, ato ang pangayoon ang pinasahi nga awit sa ito ang operator.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Vision Next, daghan na ang natumangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision

0: sina mo, Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: asawa. No more goodbye.
1: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centen Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Centen Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centen Plus Herbal Oil.
6: XFM.
7: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Sa labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: XFM.
11: Exciting!
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta nakaturbo.
16: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulong, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.

0: akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM. XFM.
5: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kuy adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Milani DI taga-anap.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
5: Exciting!
2: X FM. Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Soap.
8: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
7: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Premium D3. Ang bago.
9: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero og premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka premium D3.
7: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.

0: PSK, PSK, PSK, Tambayan sa Katrupa. PSK, Tambayan sa Katrupa. PSK, Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot ang rene mo. Gahi kagyog o.
6: Pero sige. Talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Dalipay mo na ako ni.
6: Ahay! Ambot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pag

0: Pagkakataon Nationwide.
1: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamabi sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: the pain.
1: Ako di Ice Jack, Osaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sista Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

Kung sito siya ng kanta gani, ulahina. Pagbasol ko. Wala gid bi pagbasol bitaw nga naguna bi. I don't know nga yung iguna na do. I wish nga naauntay ka ng pagbasol gani nga naguna na daan ba nga ka na makabalo na gani ka nga. Ay, kabalo jud ko nga magkamali jud ko. Pero wala man tanang pagbasol gid bi na agid na siya sa pinakaulahi.

0: kadtong kanang time na kanang halos isuk sorry sa mga kaon no halos iko ano lang gini mo isumpa na lang gini mo ang tanang pagkakaon. Welcome sa tuwang programang Putahe sa Gabi E. And yes, of course, ako po yung makauban sa gihapon.
1: Yeah! Yeah! Yeah!
0: Ang inyong hanggas ni Princess Bisaya version. Nanambok lagi ka, Dain. Or na-feeling na ako, ano nga, nanambok yung guay. Charlang. Yes po nyo akong madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usap kita sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita usap kita sa itong mga official Facebook pages. Pwede ninyong silipon. Nga kuan, paliwag na lang po ko pa-follow, pa-like, o pa-share.
2: Sana all!
0: 101.7 XFM Bukidnon. Dili lang kay mga entertainment ang inyong makita sa itong mga official Facebook pages sa XFM, ha? Tanang balita nga could be international, national, local, regional, tanan o dili o mga job fair o tanang dapat mabalaan ni mos palibot mga kasikas sa tibuok Pilipinas na agid ni ana. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course, official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang ato ang programa karong putahe sa Gabi Igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon sa ato ang immune system. Dapat kay dili lang dapat relasyon ng paligunon, bibi. No? Kaya, lisod na kayo kung ang relasyon lang ninyo ang kanang strong. O niya, eh, dito kayo nagkuan na dahil ka, nagbaguod na dahil ka, sige pang bati, hindi mo din ha, ang mga sakit-sakit. Ayaw kalimot ha, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, dapat ginasabay yan siya 3 times a day, ilabi na kung nana kayo mga ginapang bati-bati din ha. O, it's not too late. Napay time na pwede niyo mong i-heal imong kaugalingon. O, go back to your healthy lifestyle. Dili na magkaon ka ng mga pagkaon nga dili makatabang sa imuhang health. And of course, ang ato ang programa karong putahe sa Gabi Igipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung gasolina man lang ang isgutan, gasolina, lubricants, nga dili basta-basta, diba? Manigurado gid kita nga dapat ang atong i-introduce sa ato ang mga motor og sakinan kanang gasolina nga dili kay ilaron kanang mga walay sagol nga tubig lana o unsa pa dihang mga malalang kemikal nga makaguba sa imuhang makina. Kung gusto kag Surebol jud og pang international nga brand, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw magpagasolina, magpa-change oil tungod kay di kalidad. Dili gid ka ilaron ana kay ang mga additives sa ana dili basta-basta. Naakitay branches ana sa tibuok jud kalibutan, makita man ginyo ang Shell, pero kun diri ka sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag, naabog kitay branches diri sa Valencia and duha ka buok diri sa Atuas Malaybalay at bang sa Malaybalay City Hall ug at bang sa Polymedic. Everything that you need also naakita sa Shell Select. Ayaw kalimot tanang transaction ninyo, ipakita gid ninyo ang inyohang Shell Asia app or kanang inyohang QR code kay magamit na ninyo ng mga points din ha. Pwede ninyo pang grocery sa Shell Select or pwede ninyo ipagasolina in the near future. Ay, magchismis ta ha. Magchismis ta rong gabi una ha. Para sa to ang Sir Vivi question for today. Di kalitan kabuhi ang dugo. Oh my God. Para sa to ang Sir Bibi question. Oo, karong gabi una atong silipon B. Oh, alam ano ni akong cellphone. Ay, bantog ra. Oh, di ba isa ha? Kaya hindi siya live yung akin. Kinsa daw ang mas hawod magtago og sekreto? Kinsa daw ang mas hawod magtago og sekreto? Ang mga babae ba daw? Or ang mga lalaki? Ako gintong ex. Kinsa dito? Kinsa dito nga ex? Kipasig na ay magkuan na ay mukalit og react. Tarungin mo dahi kung sinong ex yon. Sa inyong mga komento, pwede mong mag-text 0975-474-9153. O pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live. Girl, what's wrong with you, Dime? Kanya akong cellphone ba kayo? Magpailis na yun siguro ni Nu. Wait lang ha. Ako, sa gining... Hindi magpailis na yun ni siya. Naunta yung mag-sponsor og cellphone, no? Hindi na gining mag-click akong phone. Ay, sa guys, ha? Kabalo mo, luwi kini akong cellphone. Dugay na mangod kini akong cellphone. Good. Mag ay, ha, na mangod ko mag-ilis o kanang ilisan na po guniya. Hi, Kai by Losses Susan. Ana siya, pareha man siguro mo tago sekreto. Baig lucky. Naiisa din ha, ah. Oh, Susan. Ate Susan, naiisa din ha, Ate Susan. Nga ka nang diligid mabangbang. Basta giyon. Depende na ay babae nga haudbud magtago og sekreto na po'y lalaki nga haud magtago og sekreto. Depende na siya sa inyong duha. Ikaw rin nakabalo. No? Mind your beepod kang Dongski. Uy, si Dongski. Ang opa ng Korea. Good eves, Mads from Korea. Babae, Jude. Babae. Ay, nako. Nga no, Jude. Anong kami naman po ng inyong basul-basulon, Dobby? Ha? Unsa may na... Kasi biktima yan eh. Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, ni may gabi, mi. Salamat ka. Ayos si Ryan Alcoy Tixon na nagapatunog. Didi ko sure si Ryan. I think sa Davao meron kaming tunog tunog lokal. Yeah. Sa Cebu meron akong alam eh. Si Va M. Arvin May, all the way from Saudi Arabia. Uy! Thank you! Magang salamat kay Ma'am, si Ma'am Bobby Parame. Uy, salamat kay... Naku gabi, uy! Ma'am Babs, naku gabi, Ma'am Babs. Monski, anin yun? Queer po, may gabi din ha, sa imu, ha? Oh, ang bayi may haud kay mag... haud kay maayo mo tago o sikreto, dugay masakpan. Diyos! Diyos! Hmm... Sure lang ha, mas haod ko magtago. Agoy, si Manije. Ano ba na? Nganong haod ba ni si Manije magtago og sikreto? Good evening mga katropa, og sa akong mods diha, nga murag wala lang. Ay, pads, double B, kano sa mamang kunin mo suru yun, double B. May gabi din na sa imo, double B. Akong manghod, ginakaroon din sa Tagum City, Aljain Adaya. Thank you! Sa imo hang point of view, double B, kung kinsa manghihawad magtago og sikreto, kita ramang ginakabalo. O, diba? Sa ato ang, let's say, example, ako na, ako'y uyab, ikaw na, apog kay uyab. Diba? Kamurag yung duha ang nakabalo sa akong ex, sa gito kong nabalaan. Huwag ko siya magtago og sikreto, bye. Wala gid ko masay, believe jud ko adunya. Palakpakan. Wala jud ko naka praise man lang sa imuha. Palakpakan pud nato oy. No. Si Sparrow Roy, ang babae ang haud unya pag masakpan, ang lalaki dayon ang balihon. Takwa yung problema sa amo oy. Dili man ta na. Dili, grabe mo ah. Junlin Rans, may gabi eh. Si Paolo Avelito, babae kay magsuko-suko dayon. Tapos sabi mo, based na ginis ninyo ang mga own experiences, sabi mo, ragdaghan kay mo gustong ipangiingon sa kuarong gabi una. Ha? Ha? Junalo Corsiles, pag tayo, uyon ka, ani pari? No? Eh, nangutan na si Dongski, ang opa ng Korea. Ayan, but ninyo! Anong ingunan nini? Girls, kung naminaw mo girls in town, tabangin ninyo. So, ang haud magtago og sikreto. Unya pagkahuman, pagmasakpan kay balihon. Inyo hara siguro ni, ay, may labot ani. Dili beta na.

0: sa mga budget should be nga how gay magtago pila ana oh. Pero kanang mga relasyon ang mga lalaki ang gidang how gay magtago og sikreto ay kung ilara ha how ang mga lalaki magtago pero kitang girls na ay special power. Ooh. Very well said. Unsay special power nato manager basin ganahan ka i-share. Kay basin wala pud ko kabalo ani nga special power ba nga dapat kabalo jud ko ani nga special power para magamit nako ni. Tinuod jud kaayo o oh, sala dayon sa lalaki. Inyo ha siguro ni mga ex. Ganun daw daw yun man mininyo nga mga buutan man mi. Mas how jud magtago og sekreto kay kung masapon sure nang masuko dayon mas naapay mo panig sa inyo ha sa balaod kaming mga laki aha man mi mudapig langan ay ang mga babae were more than detectives mo. Ah, lahi ragid po di si Jonah Lubay. May pinagdadaanan sa buhay. Pasa mo ni siya, past, present, or future? Ay, nako. Oy, kamuragin nakabaluan ni Bitoy sa mga mag-asawa din na akaroon. Kamuragin nakabalo kung kinsagid ang mashawod magtago og sikreto. Kaya ako, aminado ko, di juko yung unang nakahawod. Nga naman, pag na'y chismis. Labi nag-about sa kwarta. Oh, kanag naay ayuda dito. Abtik kay ko ana. Pero dili tanan kinaamag yung mga sikreto na it should be kept. Unsa ni? What? Come on. Ilagay mo dun sa ano? Ahang page. Charos. Asa ato ang page? Dabita na. Ano kulam? Wala. Oh. Diha ng laay lagi pa rin. O gansi, good kayo ang mga lucky per me.
1: Jesus!
0: Ato na siyang isgutan unya ha. Sa mga mag-asawa bitaw no, kamuragi bitaw na kabalo kung kinsagid ang masawad magtago o sikreto. Pero, pag-abot sa satisfaction, dapat di dyan magtago-tago. Pag-abot sa satisfaction sa mga mag-partner, kinahanglan ipagawas, gid niyo ang inyohang best tungod kay... Lisod na og inyohang itago-tago ng inyohang mga pinagkakaalaman dyan, mga kusog-kusog din ha, ah, kaya basig unyag mas madudahan mo sa inyohang mga partner. Kapag kakulang na sa kusog, ayaw kalimot, adaw na kita'y solusyon, mapababae man ka or mapalalaki man ikaw, na kita'y Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pampadungag sa kusog sa mga kalalakihan, panghatag o pangpadungag pod sa gana sa mga kababaihan, ilabi na sa panahon na need maglabing-labing ang mga mag-asawa. Remember, ang paglabing-labing dili kini siya o sa kasala sa mag-asawa, tungod kay kini ang magpaligon sa ato ang relasyon. Kung kulang sa kusog, once again, aduna kita'y pambato ana, aduna kita'y solusyon ana, ang ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan dati, pagkapin na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Kwintaan nyo sa katrisikol driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka masahirag sa'yo. Aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kumbisun kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa'y gulat ninyo? Pag Turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka Turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user, atong paminawon. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Santon Road, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Road, primero Santon Road lang. Maistate ako sa kasimana mo, take one, sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, ikaw may mga kumbukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata. Mga napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamulas sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Isip.
2: Laging bitin. Ibalik ang bagasi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lab.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kilo na sa neuro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makakuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Tung, pagpilay niyong gasolina.
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sumakina? Bag-o manunta ni gasolina? Madawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Marama.

hold me. Grabe na magid kayo ng mga hold me in your arms na kaayo ng mga drama, we. Balik kita sa itong programa, ang butahe sa Gabi'i. Siyempre, hatunusap ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, announcement ha sa mga mommies din ha, or sa mga buntis din ha, akaroon ng mga nakay na apanwalay mga extra budget na kubi. O, Drisa, ato sa Malaybalay, adun na kita'y usa ka maternity clinic na libre po ang mga nak. O, basta kay naalang kay PhilHealth. O, niya, updated ang imuhang contribution. Zero billing po ikaw. Libre po, o, libre po ang imuhang prenatal check-up. Libre ang pedya sa imuhang baby. Ay, ha, kamu uli. Libre usab ang imuhang family planning counseling. Dapat nga makabalugid ta sa to ang mga dapat buhaton para dili na gid na makuan kana murag kumbaga dili na magsunod magduremi ba. Unya ka nang aside sa libre na mga nakbi na apagintay pa cashback. So diba, ikaw na yung mga anak, ikaw pag itagaan ng kwarta, aha, mantawon ka, ana. Dili lang na siya sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nako, B, bisitahan sila sa My Barangay Size Corner, Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O kung wala katuod, pwede ka nga muanin sa istasyon kaya pwede ka namang ihatod the odd to. Balikan nato ang ato ang Sir BB question for tonight. BB Jal, kindly flush the question. Nagkagubot sila sa comment section kung kinsa gid daw ang hawod magtago og sikreto. Ang mga babae ba daw? Okay? Or ang mga lalaki? Tubag mo ha. Pwede mo nga mag-text 0975-474-9153. Dili pa kung madawat og tawag. Later na. Later na. Hello, unsa oras pwede tawag, baby? Sorry sa istorbo. Later na lang po, baby, ha? Ang babae, Jude, kay Isaray Itugan. Pilali ka buk sikretos, bayi. Naghandi, ay? Omi, kabalo. No? Kamu good, no? Kamu good. Ubang girls ba? Magkadamay-damay. Gitaan ng inyo mga style ba? Luoy na kay taani. Diha nang laay lagi pa rin. Gansigid kayo mga laki niya. Pila rabia daw ang kusog namong mga laki. Di ba pa rin dong scheme? Char! Kusog. Waras-waras mangay katong nahubog ka. Mangaway na mangay kag-iro. Yaway, good niyang. Nagkasikreto pa rin ang mga lalaki. Explicit naman kaayo na sila. Dili lang mo angkon. Kana. Kana lang. Nagid po yung lalaki nga hawad kayo magmanipulate og mga babae. Diba? Kasagaran sa mga cheaters ba ya? Wala ko'y giingon ha? Wala ko'y giingon. Pero sa experience lang po na ako ni. Sa experience lang po na ako ni nga majority yun. Wala po ko kasaway og cheat. Dinuang. Gusto ha? Sa ako aging naagian, grabe gud ang cheating na hitabo sa ko. Pero kung sa ako alam na siya nga sa, I don't know sa inyo ha, kung sa inyo, pero how gud tumutago og sikreto kong ex. Pero wala gud ba yung sikreto nga dili mga booking biha o ang kanang mo, kumbaga walay aso nga makumkums. Charlotte, na-expired na daw ang turbo ni Dongski Romeo. Muna, dinan ako ng salag na expired na diagyon sa puday na nimo. Cindy, ingon si Asgar Minyo na balaw ka, looy. Si Asgar. Na naman, Asgar, ibaligya ako ng mga kauban, di ha? Hello kong Spartan RC. Thank you. Salamat, baby. Sus, mga babae, bisan sakpan na, may kauban sa kwarto, bisan nagbidyuhan. Ingon rakag wala, nag-reels ra. Uy! Mo ba? Ano man ni siya? Wala lang kong kabaluan ni. Naadi ay ron. Ano ni trending ni siya? Wala kong kabalu about ano ng mga chika ninyo ha? Naadi ay ni. Nahitabu, adi ay ni siya. Hala no? Wala kong kabalu about ano. Bibi Jow, ikaw na lang adjust ani ha? Wala. Sige, basta. Wala kong kabalu about ano. Naadi ay na. Nahitabu, adi ay na. Halo, ibuang nga ano, no? But anyway, B.O.O. Kaya, yun yan, taod-taod ha, atangin ninyo nga to ang putahe confession. Kun asa, si Senator Bato de la Rosa makapamatuod nga mas maayong mutago ang lalaki.
Dili ko mo comment ani mga igo daddy. Okay, pasi mo damay ta ba? Ay nako, wala lagi ti kang madungog sa Radyo BBC Parami di ay ni Bobby. At Babs, naaman ko gabi iti Babs. Oo, sabag gani ko gabi iti Babs ay. Usa nga ko an ate, asa ka dapit ate Bobby, usa imong location kay para ma-check na to, nga nung wala ta kagabi din ha. No? Bi, atangin ninyo niya taod-taod nga to ang putahe confession, usa na pod kabibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit, usa ni siya kabibi na to nga hawod, kaayo magtagong sikreto. Uy! Ha? Moni nga to ang survey question karon in line sa storya sa to ang letter sender o ginaawhag gihapon nato ang to ang mga bibi din ha nga naay mga gustong ipangpagawas nga mga hinanakit. Pwede gid kay inyong buhaton lang is i-message me sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Pwede na to nga istoryahan ang inyo ha, mga problema din ha, either happy ka or unsa ba imong ipamati din ha karon. Pwede kay na nimo siyang i-share sa tua o niya taod-taod. Bibi Jow. Ma-exit nako. Ikaw na lang adjust ani kay murag nawala ko sa timing. Tao. Ayaw bang hawa din ha, Abi ha, kay unya taot-taot atong istoryahan, atong pasurlo ng ato ang letter sender para po sa Putahe Confession sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nanong damugot manay mong dagway?
4: Oh, sakit ka kuntian lula.
3: Nanuman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: byproduct of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang dalang katikati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: So may akong gamiton, boss.
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Og kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugong sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X

0: Welcome sa tuwang programang Putahe Confession. Mao kini siyang imuang safe wall kung asa pwede kang magpagawa sa imuhang mga hinanakit sa tanan imong gibati sa imuhang mga kaaligut-gut sa dughan ug andam naming magawasan sa imuhang problema. Siyempre, kini programa hatid ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ko na kay mga sikreto din haalay kang imuhang baho sa ilog or baho sa imuhang tiil. Dili na siya acceptable kung ikaw gapanguyab or ginapanguyaban. Kaya dakong turn off kay na siya sa imuhang mahimong partner in the future or pwede kang libakon sa imuhang baby. Thank you, gadiha. Di ayaw sugot ha nga libak-libakon lang kakinahanglan gyud ni imuhang solusyonan ang imuhang problema, especially sa imuhang personal hygiene. Kapag gagani baho ang ilok, baho ang kalawasan or baho ang tiil, pag gamit gyud sa sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Na akin na siya yung mangosteen nga nag-act as antibacterial, magtanggal kini siya sa mga baho-baho sa kalawasan og muhatag pud kini siya og alibyo sa mga bugas-bugas sa imuhang now. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang Putahe Confession na sabatod kay nato sa Santon Gold Herbal Tea. And of course, ito ang Santon Plus Coffee Mix. Oh! With glutathione and collagen. O, B, kabalo ba mo? O, di ba, kasagaran ko pagka gusto na ito ng mamuti or mukhayag ito ang pamanit magpa-inject-inject pata. Which is delicious safe sa itong kalawasan, baby. Kung gusto ka, oo, naana ka na siya sa ito ang kape. Available na po ang ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nagkape na ka, natambalan pa kasi mga balatian, nihayag pa ang imuhang kutis. Available kini siya sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, generic nationwide. O pwede po kini siyang i-check out sa Lazada, Shopee, o TikTok. O pwede po ninyong mapalit sa mga duol ni Yes to Health Clinic sa toang mga lugar. Ay nako, diba? Akong giingon kagayon na sa inyo ang atong Putahe Confession. O saka bibi nato ang nisalig sa toang programa. Okay, kini siya nga bibi. Haud ka ayo magtago og sikreto. Pero unsa imong buhatan bi kung ang sikreto nga imong gitago-taguan? Wala kabalo imong partner pero imong anak ang nakabalo. Uy. Murag lahi ra ni. No? Di na ko maglangay pa bi. Reminders lamang sa mga ginikanan sa mga bata nga naminaw karon. Ang Putahe Confession is rated SPG. Pasig na aming mga maingon nga mga words nga dili suitable sa mga kabataan. Palihog ko mga mommy and daddy, nanay and tatay, kamo na po-explain sa inyong mga anak. Okay, basing na atay mga maingon na words na dili gud maayo para sa ilaha unya. Malitok na gay na ako. Mangayo ko daan nagpasahilo sa inyo ha. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Hawd ko magtago og sikreto, Cinderella. Pero wala ko mag-expect nga akong anak mismo ang makasakop sa kuha. Tawagan ko sa ngalang Romy, 32 anyos. Mangayo sab ko og advice sa inyo ha kung unsa inyo ang matambag sa kuha. Sa tinuod lang, Cinderella, dili ko proud nga na ako'y kabit. Pero tungod sa batasan sa ko ang asawa, dili na ko maiwasan nga mangita gid ko og lain. Ang akong asawa mangkod, Cinderella, o sa kaduminante nga babae. Gusto niyang kontrolo ng ako ang kinabuhi, ang among balay, ang among pamilya. Nag-istorya na mi about ana, Cinderella, sa pipila ka mga higayon. Apan ang akong asawa, closed-minded na. Na at the end of the day, siya gihapon ang dapat na akong sundun. Sure ko, Cinderella, nga hawd ko magtago og sikreto. Kaysa tinuod lang, nagakita mi sa ko ang kabit before ko muuli. Ug wala gid mi conversation pag naa na mi sa among mga tagsa-tag sa ka mga balay. Wala usab, nagbago ang ako ang pagpansin sa kong asawa pag naa ako sa balay. Pero natingala ko, Cinderella, o sa kagabi, ana, nga ako nang patulugo ng akong anak na o sa ka 8 years old. Niingon siya og galit sa ako. Daddy, kung nana kayo uyab, kung dili na nimo love si mami, biyain na lang mi. Usa ka 8 years old, Cinderella, naingon na niya ng ingon anak nga mga butang padung skua. Siyempre, Cinderella, pertigid na akong pag-deny. Anak ko, wala. Pero natingala ko, Cinderella, nga nung nakabalo ang akong anak. Base nakabalo na po ang akong asawa. Pero ang ingon sa kong anak, wala daw giingon ng iyang mami sa iyaha. Munang hangtod karong gahuna-huna gid ko kung nga nung nakabalo ang akong anak sa kamatuuran. Ang akong asawa, wala man po'y maingon sa kuha. Wala man siya ginasumbat sa kuha. Munang wala ko kabalo kung nga nung nakabalugid ang akong anak. Nga adun ako'y kabit. Ang akong kabit, Cinderella, sa kabuutan nga babae, na maski nakabalo siya nga na ako'y asawa, kabalo siya kung asa lang siya mo lugar. Kabalo siya sa iyahang boundaries. Cinderella, pagkadungog na ako sa kong anak sa ingiingon, naghilak ko. Mas sakit di ay kung ang imuhang anak mismo ang mukumpronta sa imuha. Love na ko ang ako ang pamilya, Cinderella. Pero ang ako ang asawa ang naghahatag sa kuha o rason. Namuhawa ko sa balay. Halos iya akong ginapagtabuyan, Cinderella. Pero naga-stay gihapon ko. Nagauli gihapon ko sa among panimalay. Usahay, Cinderella, ka ng gabi inagid kaayo. Kay para sure jud ko nga natulog na ang ako ang mag-ina. Cinderella, wala ko kabalo kung kinsa akong pilion. Ang asawa ba na ako? Naginatagaan ko perminti og dahilan nga di ko muuli og balay? O ang akong uyab? Ang akong kabit nga naghatag sa kuha og peace of mind? Sa iyahan ako na feel, Cinderella, nga usa ko ka importante nga laki. Sa akong kabit na ako na feel nga usa siya katinuod nga asawa. Ang pag-asikaso niya sa kuha compared sa kong asawa nga halos ituring ko nga murag katabang sa mong balay. Sa tinuod lang, Cinderella, ang ako ang uyab. Siya nga kong gusto makauban sa pang-adlaw-adlaw. Pero wala ko kabalo kung unsaw ay akong buhaton. Akong anak. Wala ko kabalo unsaon jud, Cinderella. Pugson ko na lang bang ayuso na mo ang ako ang pamilya para sa ko ang anak?
or mukuyog ko sa tao nga naghatag sa kuha o peace of mind. Para sa Putahe Confession, Romy.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinuran nga dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, lutmal na akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ug gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes!
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga

0: Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak ng Kurandado di Oro. Kung kaya tinong taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabing yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami na nahulog na kayo ko, kung ihi, o pira kayo, gara, wala pag retin, in 94, alam kung nakapaminaw sa kung ipang-multicar, na kung mabalatian, yun ang kulayan na hulog ko sa Yesko. Kaya tibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural ng ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melani DI taga-anap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigis!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, napilay niyong gasolina?
10: Uy, tay!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gospel user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakita akong tangkubo. Ay blood man ko, kahit pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko na radyo na ng tog gospel niya. Dato marunaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharap o gapastab akong nabantayan. Na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santong Gospel. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santong Gospel. Basin pareha na ako, buangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santong Gospel user sa pat
0: Santon Plus Gold, papakyas to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Tingga makadto.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulot og sinyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid ko.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback.
0: XFM.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michel Hinas. Mga kasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs. Eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Ano sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na, yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
1: Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programs sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Dok. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
2: Mm-hmm.
1: At alam naman natin, or alam ng iba, kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Dok, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So ano po ba talaga, Dok, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng ating pong mga kasamahan?
2: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
1: Oo,
2: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong magpenetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, magpenetrate dyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng magpenetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maari mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
1: Mm-hmm.
2: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng unang pagtatalik.
1: Mm-hmm.
2: Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo eh pati yung bata eh ma-transmit niyo doon yung leptospirosis.
1: Ayun na nga. Nasa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan niyo mga kaibigan at kumbaga kilatisin niyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan ay baka nakakaranas na po kayo, ha, ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, eh mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
2: Oh, hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, eh yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano?
2: Mm-hmm.
1: Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano?
2: Mm-hmm.
1: At minsan, kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
2: Na-contaminate.
1: Oo, na-contaminate.
2: O kaya yung baha pumasok sa bahay mo,
1: mm-hmm,
2: kasi ayaw mong lumabas.
1: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
2: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha, at ikaw ay merong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din.
1: Mm-hmm.
2: Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba?
1: Mm-hmm.
2: May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
1: Mm-hmm.
2: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior at pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga symptoms na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo eh ano lang, lagnat-lagnat lang ano. Akala nyo is normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Eh, leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
2: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
2: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kaagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, eh mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatan kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. Okay, bakit naman patuloy sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
0: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin. Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system.

0: Anong bibili sa mga butika?
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Samsung Plus Gold.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
4: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective siya.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa pong itasit sa ng Yes Salt Incorporated at ang ating pong produktong Suntone Plus Gold. So mga kabayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa iyong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Suntone Plus Gold. At syempre sabayan nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan. Ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis doc. Ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Suntone Plus Gold, Suntone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3 para po malabanan mga kaibigan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
6: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
5: makapudpud na masyado.
6: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat, pa yung kung kayo ay masyadong mabigat ng timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Mm-hmm. Yung iba, 70 ako. Kilograms pa. So, imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday. Na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So, kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So, ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niyan ay vitamin C. Mm-hmm. As precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure na ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo at ito ay kumbaga it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Suntone Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
5: Ayan. Mga kabayan po atin ha, na inaatake ng mga arthritis kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos. Ha? Maganda po mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik ano, ng healthy na mga cartilage mga kaibigan. At sabayan nyo yan ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium detailing, nakakatulong yan para malubricate mga kaibigan yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi dok, nanunuyo na, no? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tobakal siya.
6: Oo, kaya naglalagatikan eh, di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro mga edad ninyo, 80. Mm-hmm. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
5: Mm-hmm. Ayan ha. So, mas maganda mga kaibigan ha. Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyong pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
8: Yes po, opo.
7: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
8: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Colonidites ba yun?
7: Tapos,
8: tapos, meron din akong hypothyroidism.
7: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
8: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
7: So, hindi na kayo lagi nauubo?
8: Oh, wala na.
7: Boss, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
8: Hindi na sumasakit yung likod ko.
7: Yes.
8: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
7: So, ibig sabihin ma'am, luminaw yung panahon?
8: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
7: Well, so, before pala ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung paningin, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang paningin. Nakakabasa na.
8: Nakakabasa na.
7: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po, katulad sa inyo, na gusto din pong gumaling?
8: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung premium.

0: sumasakit yung dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Yan po mga symptoms yan ng gallstone.
1: Kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nang po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas na mga yan, na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka. Kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone. Kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
0: So mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga gastro clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ang atin po mga produkto, especially yung atin po Santong Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito Doc ng katanungan. Good noon Doc, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po sa mga taga Rojas, Palawan.
1: Kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid. Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami yung kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos. At damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi, kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
0: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Kasi mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, nagkapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Naka Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Doc, sa ating po mga avid listeners.
1: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it, or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bacla po.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.

inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.

0: good morning.
1: Good morning.
0: May buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Kadagapaminaw, diyan sa may Sarangani. Ay, good morning po kaninyo tanan ha. Okay pa ba ang tanan? Okay pa ba sa all right mga kaigsuunan? Hinautunta. Nga laban ng gitas buhay, digid kita ang ngayong musurrender mga kaigilaan. Kahit kung musurrender kita, kita ramang gihapon ang pildido. Muna nga, atong nanangyo din taon. At imanon ng atong pamilya, ang atong panginabuhi ang kauba ng pag-atiman nato sa toang panglawas. Okay, okay, okay. Alas 4:40 ng atong oras, kini nga tulumanon, atong kaniyo, Santom Plus Gold. Santom Plus Herbal Capsule, Santom Gold Coffee Mix, Santom Plus Coffee Mix. Oban po nato diha ang Santom Herbal Tea o Santom Vitamin C. Mga katropa, may buntag po sa mga taga-Pulumulok o Tupi. Good morning. Uy, nakalimot po na ko sa mga taga-Malungon. Alabel, Malapatan ng Clan. Good morning. Good morning. Kumusta ka mo mga kaigilaan? Inatunta nga okay lang yapong kamuriya. Pakilike, pakishare ang atong live para managkanta. Kay buntag bitaw diha kaniyong hurot mga kaigilaan. O syempre sa itong mga katropa nga na diha sa itong social media sa XFM 95.9 General Sara City. Good morning diha kaniyong tanan. Pakicomment ang inyo ang mga pagpatimbaya aro mabasa nato na mga katropa taon-taon taga-anad na nagpagtagad. O syempre sa mga naadaya sa ito ang YouTube channel XFM Jensen TV. Good morning! Good morning! Kumusta nga itong adlaw? Pang mata na mo! Uy, holiday manday karon. Ano manday karon chip? Idil Adha. Tama na, Idil Adha. Ah, celebration ni mga katropa sa ato mga kaigsuunang Muslim. Ah, di ba? Mao na siya nga to ang ginigon mga katropa. Kanimagong Idil Adha. Mao na ginatawag nga Feast of Sacrifice sa ilaha. Ah, di ba? Feast of Sacrifice. Mao na karong adlawa ang magtrabaho, double pay. Good morning! Bitaw, seryoso gawas sa double pay o sa kinika, kumbaga, labing importanteng selebrasyon sa ito mga kaigsuunang Muslim sa tibuok kalibutan. Ang una, di ba, ang Idil Fitr. Kuman sa Ramadan, ya, ang Idil Adha. Kanipahinomdom ni mga katropa kang Propeta Ibrahim o ka Abraham. Gisaulog niini ang tiunay nga pag

0: kawaragun ng Senado kagapon, walk out ng minority black. Unsa may hinungdan sa wakbukot ng walk out? Sana lang hinungdan nga pagboto online, politika man na. Impeachment na po ng hinungdan. Nangabuang naman siguro na yung mga tawanan eh, pero ang tiyan sa mga sama na itong ordinaryong Pilipino, wagin nila huna-huna ah.
1: Okay.
0: Di ba? Samtang kita, grabe na itong inadlaw-adlaw nga pakibisog niya sa merkado. Oh, mas misabot pa yun ang kagol sa diyang atong giningi ang dagan sa politika stasod. Ang baguhay lang nga kagubot sa Senado, di na itong nasaksihan. Ah, ang mainitong lanes. O kang pag-walk out sa sakop sa minority black, murabag nagpakita lang kung unsa kamato ison o kagubot ang dula sa itong gahom. Iba! Nga, kita mga ordinaryo, mga yano, nga mga lungsuranon. Oh, syempre, batiyon yung kitang pagkaluya. Diba? Makapaluya, magyan. Ang pagtanaw nga imbis nga magkiusa ni ato mga leader sa papangita o dinalian nga solusyon sa kalisod, mas una pa nilang giatubang ang formal nga politikanong interest. O sa kini, kakamaturan nga usahay, makapawala o gana nga musalig sa sistema mga katropa. Okay na ang datong gibuhat ni Senator Lito Lapid nga ni istorya siya o ni joke siya mga katropa nga ano ko nung nagpasalamat ay hindi, nagjoke siya nga nagpasalamat gyapon si Senator Pia ba nga ginapadad-an gyapon siya kada bulan o kada bang sa to, mablangka ba to? Oo, oh, nitubag rapon siya dahil mahal kita. Okay nonta, light moment nonta. Sus, hapit na mag-end ang sesyon mga kaigilaan. Nagkagubot naman po.
1: Atay.
0: Diba? Pero sige lang. Ah, dinhi mo sulod ang tinuod nga diwa sa inspirasyon karong buntaga. Ang pag-ilangang atong kapalaran wala makagad sa mga mibarog o mibiya sa hawalan sa Senado. Sa matag-walkout sa mga politikong mga

0: kay mag-double pay ka. Hala, pagsulod yun. Huwag mo abli ka sa imong tindahan na maka-income ka. Hala, tumana yun. Umo at tumang ka sa imong mga buluhaton karong adlawa. Ingi buhata yun. Kaya nga naman, buhata ka na. Nga taas noo. Kay proud kita sa atong kinabuhat. Ay bisan pa, nga giyon-ane ang atong kapalaran, mga kaigilaan. Ha? Wa pag-iapong kita gipasagdan sa itong labaw makagagahom. Di ba? Musa, samtang musulod ka sa imo ang trabahoan. Buhatang tanan, taas no. Ayaw yun itugot ang grabing presyo sa merkado ang mga drama sa Senado. Mao yung budiktar sa dagan sa imong adlaw karon. Ang matag singot ngayon mong ipatulo usa ka na kabalaang halad alang sa kaugmaon sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang krisis, temporaryo lamang na. Apan ang imong gugma o determinasyon alang sa imong pamilya, walay katapusan. Ang buntag o manasigong adlaw ka na itong tanan, inaotunta nga magkanunay kitang magmaligon, luyo ni ining krisis nga ito ang nasinatian karon.
1: Good morning!
0: Ano nga mga pakinumdom? Ato ka rin Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix o Santong Plus Coffee Mix. Sari na, ang ato mga headlines.
2: Headlines.
0: Sa ato ang lakad sa panahon karong adlaw, magpabiling gyapong hayag o ginabiyang kainit ang dagan sa panahon sa dakbayan sa Jensan, karong adlaw.
2: Headlines.
0: Ato ang balitang nasyonal, Senator Mig Subirin na ngayo pasaylo sa pamilya ni Inday Badiday.
2: Headlines.
0: 5,000 pesos nga cash aid para sa jeepney o tricycle drivers. Ipagawas karong si Manaha.
2: Headlines.
0: Ombudsman, SEC, NBI, AMLAC, isa lang isip testigo sa impeachment trial ni BP Sara Duterte.
2: Headlines.
0: Chacha og Noel narrative gibuak ng Senator Aquino. Senado giawag nga mag-focus sa trabaho.
2: Headlines.
0: NBI behangyo sa PNP sa dinalian nga pagkansela sa lisensya sa 118 ka-armas ni Senator Bato de la Rosa.
2: Headlines.
0: Senate President Alan Peter Cayetano gihagit ang mga kritiko nga munaog siya sa pwesto kung makakuha og 13 kapirma.
2: Headlines.
0: Ah, kuyawoy. Yawag hagit ni Senator Cayetano mga katrupa. Og salay pa nato mga balita sa balitang lokal. Posibleng vote buying sa Socoteco 2 og Ignite Power GVA referendum gipabuhagay ni Attorney Rogelio Garcia.
2: Headlines.
0: Og sa mga balita nga dala sa ato mga patrollers, ginang nga upat ka adlaw nang namising na palgang patay sa sapa sa Coronadal City.
2: Headlines.
0: Bagong city director sa GSCPO, formal na nga malingkod.
2: Headlines.
0: Lalaki nga naghasi sa Jensen Public Market samtang nagdalaw sundang, dakpan na sa kapulisan.
2: Headlines.
0: Kapin 113,000 pesos nga kantidad sa Cebu na kumpiska sa dungan nga operasyon sa SCPPO.
2: Headlines.
0: Ano nga mga balita ito, mag-asayro na tanang detalye ni Ana. Pero yun na pang tanan. Kuyaw, lagi birado. Yun na pang tanan. Ato sa ngatuan mga kaigilaan. Ano yung ngatuang lakat sa panahon ngatuan kaninyo sa Santong Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
0: Paminaw kay nauman nga mamahimong hayag yapon o gilibian kainit ang dagan sa panahon sa Jensan karong adlawag Dibog Provincia sa Rangani. Ubos sa impluensya sa Eastern East, ang temperatura musaka kanto sa 36 degrees Celsius sa udto. Din ang banabada nga heat index magpabiling yapon nga taas o peligroso sa lawas. Labig yung kainit, no? Labing pagkikan, alas 10 sa buntag ko to, alas 4 sa hapon. Munang likayan nato nga magpundo ilalom sa adlaw niya ng urasa aron makalikay po kita sa heat exhaustion. Sa laigbahin, ang lungsod sa Tupi ug Pulumulok, makasinati o sabog susamang init nga kalangitan sa kabuntagon na kutubunto, apan mas dako ang posibilidad sa kalit nga pagpanalugdog ug localized thunderstorms pagkahapon o gabi-i. Tugod sa pagkaliskaw sa kainit nga gigikan sa tiilan sa Mount Matutum, posibleng makasinati og bubo apay kusog kapag bundak sa ulan kay dobanan sa kilat o pagpanalugdog. Ang adlaw nato, musidlak ka na alas 5:28 sa buntag ug musalok kini alas 6:03 sa kahaponon.
3: XFM Weather Update.
2: Mo
0: na itong kinengon mga katropa nga unsa may mahitabo sa itong kinabuhi.

karon. Dili nato kikinahanglan nga antusan ang tanan. Dili nato kontrolado ang tanan mga kaigalaan. Apan kaya natong kontrolon ang pagtipid labin pa kay krisis karon. Ipadaplin ang mga dili ka importanteng mga butang, i-uninstall sa siguro ninyo mga Shopee, Lazada, Timo o unsa pa bariya. Aron dili ka mo matemp kay ano sa takaron, tipid-tipid lang sa tagamay. Grabe gyud kapito sa panahon, pero sige lang. Importante di kita mo surrender. Importante nga mo laban kita kanunay. Kay usa lang akong masulti. Kayang-kaya natin 'to.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Selsun Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Selsun Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Selsun Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Selsun Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Selsun Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Selsun Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Selsun Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
0: Selsun Plus Herbal Oil.
3: XFM. Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: XFM.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Nagko na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Selsun Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM.
12: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: sa inyong mga lugar.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting.
6: Hey. Hey. Hey. Exciting Filipina.
7: Hey. Oras na to, mga katropa. Alas 5:05 na. Pastilan na. 5:05 in the morning atong oras, mga katropa. Siyempre, kinimbayin na atong kariño. Santon Plus Coffee Mix ang kape. Nagigilanglan nato, mga katropa, kung ikaw nagalikay sa grabing caffeine. Dahil naman kita o mga katropa nga digyod kasaho sa caffeine. Nga ang sobrang caffeine po, mga katropa, take note na makapadehydrate ni sa lawas sa tao. O ganina, kung mga pima kay isa kabaso, kinanglan ni mo inom og duha kabasong tubig. Pero kung dili ka makasaho sa caffeine, mga kaigalaan, pwede ka nga mukape gihapon pinagi Santong Plus Coffee Mix kay soya beans kini. O na nakanindot rin sa ito ang Santong Plus Coffee Mix. Diba? Gabos din na kini mangustin o na kini malunggay extract. O na nga nakapina ka, healthy pa ka. Santong Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito na tong mga butika.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: O karoon nato ng atuan na detalye sa mga balita. Una-una to karoon ang atuang balitang nasyonal.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Formal og mabasulong. Nga nangayong pasaylo si Senator Juana Miguel Migsubiri nga to sa pamilya nga sa sikat na nga television host o periodista nga si Lourdes Carbajal o mas nailan sa publiko nga si Intay Baniday. Kinihuman sa Denulian nga nalitok sa senador ang pangalan sa iconic talk show host sa tunga-tunga sa init nga lani sulod sa Juanan sa Senado na atong Lunes. Matod pa rin Subire sa iyang opisyal nga pahayag sa Facebook o sa lamang dito ka-slip of the tongue o dalalian nga sipiat sa dila o gaiyang giangkon ang himpit o dekalidad nga tulubago na sa iyang mga pulong. Nagbugnaw dako katensyon sa Senado sa dihang gigamit ni Subire ang ngalan ni Inday Baniday samtang kusganon niyang gisaway o gibabagan ang gipakita nga video ni Senator Amy Marcos. Ang mga video na pasangil sa kasamtangang administrasyon, sekretong nagduso og charter change kung chat-cha o term extension o sa kalakang o dinalian na gibunalan sa mga senador isip o sa kamabulukong fake news o horrible propaganda. Sa manifestation, gani ato mga katropa, bisingkit sa Subiri, kung nahimo na ba nga talk show ang Senado, butanga nga daling gisupak sa pamilya sa periodista, ilabi na ayang apo nga si Icy Mendoza. Deklaro ni Subiri nga dako ang iya pagrespeto sa ligasiya ni Inday Baniday nga nahimong dekalidad nga bahin sa pop culture sa nasud. O bisaad nga mahimo na siyang mas mabinantayon sa iyahang mabasulong pamahayag sa umaabot.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Wala kiniusahay nga atong giniingon ba nga kung aduna gani ka supo, di gud makindibati, kaya nga naman di gud magkandimao. Di gud magkandimao. Di ba? Kaba nga senador mangod mo, dapat kabalo na mangod mo na ana. mga na ginatong kinasulti ba? Nga sige mong sulti, nga nawala ang integridad sa Senado, nawala ang unsa pariha, dili na kuno pariha, katong naapa sila Miriam Santiago, naapa silang Jose de Benicia, o uban pa mga dating senador nga dekalidad. Nga nung mahimong silang dekalidad, una sa tanan, ginapadaplin nila ang personal nilang bayas. Mga rin sekreto ni ha? Diba? Ipadaplin ka din mo personal bias kay kung dili, magpadayon ka nga mag-init ang imong ulo at sulod sa hawanan. Sa tinuod lang. Kay isip mga senador, dapat pag abot niyo sa plenaryo, walaan ninyo inyong mga biases. Diba? Para lang din sa isip, kaniba? Kanipot o tropo ng Erwin Tulpo, journalist man unta, kamano magyug ka? Isip journalist, diba? Pag mupongko ka, mga tubang ka sa mikropono, ipadaplin ni mo imuhang personal bias. Diba? Mao mong ginaataw na andan. Ambot, huwag mao ba rin na andan po sa uban. Mabuta pa ka istorya. Kaya nga naman, kung di nimo padaplin imo personal ka bias, sigurado yung di yung magkandimao na imong ipangingon.
8: Ayoy!
7: Diba? Labin pa kung senador, naka-honorable kang gitawag.
8: Ayoy!
7: Por Diyos, por Santo. Napa mo ipina-walk out mo mga tibaghat mo.
8: Ayoy!
7: Dooy kayo inyo ang minority leader inyong gibyaan sa plenaryo.
8: Ayoy!
7: Diba? Pwede man siguro ninyo na istoryahan, debatihan, noon sa baliha. Nga pagkauman, kung di magkasundo, divide the house. Diba mga maninaandan? Kana mo walk out man?
8: Ayoy!
9: Atay!
7: Diba, nakita na ninyo kung kinsa ang mga honorable nga mga opisyalis nato sa nasod.
8: Ayoy!
7: Ya, dayon, istorya diha sa media, hindi talaga maganda ang kanilang ginagawa. Paano yan? Mag-isang bahay po kayo.
8: Ayoy!
7: Mga bitaw na, nag-post na kagapon ang paborito na nakong kanta ng OPM rock song. Kamalo mo sa Halik ni Judas. Karabang, usara mo kabalay, pagabot sa gawas, lahi imong gina-istorya again sa imong mga kaubanan.
8: Ayoy!
7: Talawa, mauna nagkakaidabo sa Senado.
9: Atay.
8: Ayoy!
7: O maun po na yung nagkakaitabo sa usa ka organisasyon usahay.
9: Atay.
8: Ayoy!
7: Ayoy! 5-11 na katong oras, sanay pa na itong mga balita, naglusad. O special payout sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Karong si Maraha, Mayo 26, nagsugod kagapong adlaw kutob Mayo 29. Aron nihatag ang wala pa makuha ng cash relief assistance alang sa mga public utility vehicle kon PUV drivers. Dakip na ang mga duga ng jeepney o tricycle drivers sa Metro Manila. Dikomperma ni DSWD Assistant Secretary Spokesperson Irene Dumlao na kiningalakan para sa mga additional beneficiaries nga maguhay lang nga naisumite sa ilang ahensya o wala maserve sa mga nagaging payout. Ang punto ng kantidad o 5,000 pesos kada driver isip dinilian nga tabang pinansyal sa gobyerno. Ihanay na ang mga payout sites o schedule sa tibuok ka Metro Manila aron nga masiguro nga hapsay ang proseso. Kagapong adlaw, gipaygay ng payout sa Makati City Hall, Quadrangle, Jose Arizal Elementary School sa Pasay o sa makabagong San Juan National Government Center sa Webes. Mayo 28, adto kinihimuon sa may merkado di Lago sa Taguig, Santo Niño Gym sa Parañaque, Mandaluyong City Hall o Marikina Sports Center. Samtang sa Biyernes, magpadayon kini sa Parañaque, Malabon City Sports Complex, Casa de Polo Valenzuela, Las Piñas City Hall Compound, Asak Covered Court sa Manila o Montenlupa Sports Center, Dungan Sabnini. Ang payout para sa mga service delivery riders gikan sa NCR o mga silingang probinsya sama sa Bulacan, Cavite, Rizal o Laguna dito mismo sa DSWD Central Office sa Quezon City. Di pahinumduman sa DSWD ang tanang beneficiaryo na magdala lamang og valid driver's license o photocopy niini aron kadaling makuha ang ayuda. Nalawagan usab si Dumlao sa publiko na magpabiling, mapanuri o magbinantayon sa mga impormasyon nga makuha sa social media ug mosalig lamang sa mga official communications platform sa kagamanan aron malikaya ang kalibog ug dili magubot ang dagan sa distribusyon sa hinabang.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Oh, tarungo na gini nyo na, DSWD, kana ba yung ayuda-ayuda na anay, namatay di sa kabuot.
9: Ayoy!
7: Sobra kainit sa panahon. Pagita po ng tawon, siguro mo ka ng aircon.
9: Atay.
7: Ayoy! Okay ka nang iana. Robert Kerya nga, dili aircon. Nah, perting iganga ni ana.
9: Atay.
7: Murakag nagsulod ka ni Adto ka ng sinihan nga way aircon. Nga nanimaho ng halos, nagsagol na tanan.
9: Ayoy! Atay.
7: Iba! Ay, ang bot ni Yuriya. At ang 5.14 ang itong oras, mga katropa, sa naipan natong mga balita ang kiila na sa House Prosecution Panel. Ang pipila sa mga dagkong ahensya sa gobyerno nga isa ang isip mga testigo sa umaabot kay impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kalabigitan sa issue sa unexplained world. Matod ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang lead prosecutor alang sa baong artikulo. Kasantangan din ang gisusi karong simanaha ang pinal nga listahan sa mga testigo o ebidensya nga ipresentar at tubangan sa Senado isip o saka impeachment court lakip sa mga kumpirmado nga ipatawag maong opisyal ng representante gikan sa Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission kon SEC, National Bureau of Investigation o ang Anti-Money Laundering Council kon AMLA. Gipatinaw ni Ridon nga mahimo nilang laktawan ang pagpatawag sa Bureau of Internal Revenue kung BIR kung mapamatudan ang kalapasan sa Statements of Assets and Liabilities kung network gamit ang mga dokumento o bank accounts gikan sa AMLA. Inoon, ang pag-abli sa selyadong kahon sa mga dokumento gikan sa BIR magdepende pa sa mutasyon sa mga Senator Judges. Ginauman nga ang pinal nga listahan sa mga testigo o ebidensya formal nga mahatasan sa pre-trial stage sa tunga-tunga sa Hunyo dungan sa pagkuha o mga voluntaryong financial experts, accountants o auditors nga maoy buusisa sa mga mabasulong transaksyon sa panalapi sa Vice Presidente. Aron mas mapakainap ang unod sa maong kaso, nagplano sa bang prosecution nga maglunsad o campus tour o paglibot sa mga tunghaan sa tibok na sud sa dili pa magsugod ang formal nga pagbista. Gitandi na rin doon nga dako ang interes karon sa publiko nga to sa nahitabong Estrada impeachment trial niya itong 2000-2001 diin ang tibok na sud silyado nga nagpaabot sa kamatuoran.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Samtang kusganong gipahayag karon ni Senator Rodante Marcoleta nga mga kasong plunder, indirect bribery, nga gipa o giduso batok kaniya o salamang katumutumo o mabulukong laraw aron nga pahilumon siya sa dili pa magsugod ang impeachment trial sa mga kaalyado ni ining si Vice Presidente Sara Duterte sa gibong privilege speech sa kagahapong adlawa gitubag sa senador ang aligasyon nga nakadawat kuno siya 75 million pesos gikan sa tulo ka individual natong Enero 2025 sa dihang magbabalaod pa siya sa kamara. Giduson ni Marcoleta nga kini usa ka delirian nga pagpanghadlok sa mga independenteng tingog sa Senado apan iyang gipasalig nga dili siya mapahilom ni ini. Bisan pa man ni ini gibutyag sa Field Investigation Bureau of Office of the Ombudsman nga si Marcoleta giingong miangko na kaniadto sa Commission on Elections nga nadawat niya ang maong pondo. Sumala sa mga investigador ang maong dakong kandidad dili matawag nga yano nga regalo kung dili dunay di kalidad nga kapalit nga pabor gikan sa senador gawa sa mga wala kini na record sa iyang 2025 Statements of Assets and Liabilities and the network kung saan giatake usab ni Marcoleta si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nagiingo ni ining pwedeng baloktoton ang balaod cause we can bend the law. Sa kasantangan nalatig halos ni Bukulun sa majority block sa Senado ang nakatubang o grabing kalbaryo sa investigasyon dakita silang senators Bato de la Rosa, Bongo Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva o ang magsuong bilyar butang sumala ni Senator Aimee Marcos usa ka denalian o pagpamagos aron mabawi ang liderato sa Senado.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Kabalo mo din na makatabang sa impeachment complaint kay bisa pag di na sila kaboto sa tinuod lang maglisod magyapon mo kuha o 16. Do you think makuha niyo ang mga kayatano? Do you think makuha ninyo ang ubang mga senator na nasa majority block? Di ba? Robin Padilla, makuha kaya ninyo. Unsi raban mo, so kulang pa mo upat. kulang pa makupat. Bisan pa. Mubalyabre ang duha ka bilyar. Sumahimo mong 13. Kulang paghihapon mong 3. Bisan pa ihatag na lang nato si Siskudero. Kulang pa mong 2. Aron ba ipit sa ikaduhang pangulo. So dili makatabang. Nga ipiton sa atong administrasyon kani mga senador. Kaya nga naman, ang ginahisgutan na rin mga katropa ang 16 kabuto kay bisan pa wala na mga senador. Makasuhan na sila. Dili pa man sila konbiktado. Senador paghihapon sila sa Pilipinas. Apil paghihapon sila sa 24. Diba? Na ang gikinang ng buto is 16 man sa 24. Dili man pwede nga kumo. Wala si Bato. 23 na lang ang hihap sa mga senador. Senador pa man gihapon si Bato. Kawa pa man siya mahukbe. Diba? Yun, anak mga kaisunan. Una nga, sa may wago kasabot. Nga no, mangyod nga, grabe mang pangpanglupig o nga ginabuhat mga katrupa nini nga to ang mga majority senators.
10: Good morning!
7: At ako sa nga tuwa na balita ni katrupang Ivan Polonan ay 113,000 ang kakantidad nga siya muna kumpiska dungan sa operasyon sa SCPPO. Katropang Ivan, imo na.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ipapusgan sa South Cotabato Police Provincial Office kon SCPPO ang kampanya batok sa kriminalidad ug illegal nga droga sa nasampit nga probinsya o man nga nasikop ning niaging adlaw ang pipila ka mga wanted person o mga drug suspect sa managlaing operasyon sa naglaylaing dapit sa probinsya sa joint operation sa munisipalidad sa Banga. Tungod sa kasong malicious mischief alias Jojo sa Surala, South Cotabato sa qualified theft o alias June sa Wao tungod sa kasong frustrated homicide sa laing bahin, gihimo usab ang managlaing anti-illegal drug operation sa Surala, Coronadal City o Tupi nga miresulta sa pagkasikop nilang alias Bay Mera o Tony sa Surala, alias John Ray sa Coronadal City o alias Mark sa Tupi. Giba na ba na ang 16.67 grams sa gituuhang shabu nga adunay kinatibukang standard drug price nga 113,152 pesos ang nasakbit atol sa mga operasyon sa Surala. Nakuha sa mga operatiba ang 6.64 grams nga gituuhang shabu nga mobalor og 45,152 pesos. Samtang sa dakbayan sa Coronadal, gibanabana ang anaa sa 5.03 grams nga gibanabana ang 34,500 pesos ang nasakmit. Samtang sa Tupi, gibanabana ang anaa sa 5 kagramos sa gituuhang shabu nga mobalor sa 34,000 pesos ang nasakmit usab. Uban ang hot pursuit operation nga niresulta usab sa pagka-recover sa gikawat nga tricycle. Gitataw sa South Cotabato Police Provincial Office nga padayunon og pakusgan paniini ang kampanya batok sa kriminalidad og illegal nga droga aron nga mamintinar ang kalinaw og kaapsay sa maong probinsya. Mga katropa, pahugta usab ang seguridad sa imong kaimsog. Ang ayang samtang nagakape, ginatambalan pa ka. Mag Sunphone Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Samtang ito na ito ang balita ni katropang Filipe Oligario. Kay kadumdum mo itong lalaki ang hasi sa Jinsan Public Market. Jinsan Public Market? Na Jinsan naman noon. Samtang nagdalang sundang. Takpan na sa kapulisan. Ito sana nandugan ito ni katropang Filipe. Imo na!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Nagpabilin karon sa kustodiya sa Bulak Police Station ang dinakpang lalaki nga nanghasi sa Jensen Public Market samtang nagdala og sundang ni nakalabayng adlaw sa buntag. Ang panghitabo dali nga nag-viral sa social media human naghatod og grabe nga kabalaka sa mga residente. Sumala ni Police Major Junel Gatera, Station Commander sa Police Station 6, nga dali dayong miresponde ang mga residente og kapulisan sa palengke pinaagi sa iyang kamanduan. Giturukan kini og pampakalma sa barangay health workers aron hingpit nga madala sa estasyon. Nasairan nga ilado sa lugar ang nasampit gano'n ay mental health problem. Pila kiningan si alias Toto na residente sa Barangay Labangal, Jensen. Matod sa pamilya, may pailabom sa medical treatment o gano'n ay referral nga ibalhin kini sa Davao City aron matagaan o dugang atensyon sa mental hospital. Ang panasairan nga may baliban ang pamilya o may hangyo na lang nga i-safekeeping kini sa Police Station 6 aron matagam. Giang kunusab sa pamilya nga naglisod sila sa pag-atiman sa dinakpan tungod dili kanunay ang pagtumar ni ini sa iyang tambal o maintenance gubikan sa kapigaduhon.
11: Okay na rin siya na ay problema. Actually, nanay siya referral.
10: from Jensen to Davao para ikuan sa mental hospital para matabangan siya. Problema man ko nato karon dito na mo na find out sa follow-up investigation namo. Although na nanay sa referral, di mo ko masugot ang iyang family.
11: Hinoon walay nasamdan sa pagmaoy ni ini sa lugar. Sa pagkakaroon, ni kalma na kini apan dili kakumpiyansahan sa kapulisan. Gumikan kinahanglan niya og continuous nga medication. Tungod walay reklamo ang gipasaka, ginahulat lang ang pamilya sa ilang desisyon. Aron hingpit kini makagawas og maatiman. Mga katropa o galing adunay ginabati sa panglawas, dapat dili gyud kalimtan ang pag-atiman. Palanggae ang kaugalingon, pinaagi sa pagtubar o mga food supplement na puno og bitamina. Magsantun Vitamin C na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Alas 5.24 na itong oras mga katropa, kaning bahina ato na kanyang sa Sanctum Plus Gold. Ang Sanctum Plus Gold, gikinanglan sa itong kalawasan, naroon kita maprotektahan sa unsabang balatian. Sanctum Plus Gold, mapalit sa

0: paborito niyong mga butika, always available sa tanang branches sa Rojon Pharmacy.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dugan pa sa to ang mga balita. Gibuak ni Senator Benigno Bam Aquino IV ang mga maling akusasyon nga nagkolektar sa pag-usab sa liderato sa mga issues sa charter chains kung tsatsa o no L or no election scenario. Sa iyang pagkatubang sa plenaryo na itong Lunes, diretsahang himakak ni Senator Aquino ang mga alegasyon nga matod pa ang ginungdan sa pag-ilis sa liderato sa Senado adunay kalabutan sa usa ka clandestine agenda o sekretong plano para sa tsatsa o ang paglangan sa eleksyon sa 2028. Ang pamahayag ni Senator Aquino tubag sa usa ka video nga gipakita ni Senator Amy Marcos sa iyang privilege speech diin gipasangil nga ang bagong majority block gimugna aron isulong ang usa ka constituent assembly kung CONAS. Ug matod pa ni Senator Aquino, kini nga mga pasangil, walay kamatuoran na.
2: Video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala po nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news.
0: Gitudlo sa senador nga walay bisan usa kapanukalang balaod o motion nga gituso sa kasamtangang kongreso alang sa charter chains. Gituyog na usab kini ni Senator Francis Kiko Pangilinan kinsa ni kumpirma nga wala pa may gihimo nga bisan unsang pagdungog ang Committee on Constitutional Amendments kabahin sa charter chains. Nasaada si Senator Aquino na magpabiling lig-on ng iyang baruganan sa pagpanalipod sa 1987 Constitution o kagit pa niya kung adunay formal nga ipasa sulod sa Senado, nagtuo siya nga adunay tinamaw, tinawaw nga konsesos batok sa cha-cha.
2: Marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Kung tinanong lang po kami, siguro po masasabi ho natin ngayon pa lang kung nagbilangan tayo ngayon, eh baka 24 pong makuha natin na hindi papayag sa charter change.
0: Doon nga niini na nawagan ang minority bloc nga papasun na sa opisyal nga record sa Senado ang maong video. Ipasiugda usab ni Senator Aquino ang kamahilan.

0: nga panginahanglan sa atoang nasod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.28, so magandang tao ng atong oras, mga kaigilaan o mga katropa nato diyang nagapaminaw. Ato na lang iampo, mga katropa, nga magkakaroon po ng liwanag ang mundo. Okay, importante kay kini mga kaigilaan. Aray gano, paminawan ninyo ang atong ihalag nga kanta para nga naka ninyo mga kaigsunan, ha? Dari lamang na sa programang Exciting Pilipinas, kauban si Katropang Roel Dumantay, dari sa XFM 95.9 General Saro City, Katropa mo! Exciting! Yeah.

0: Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Clear Skin Beauty.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: XFM.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Mag-Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Sansol Plus
4: Herbal Oil.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: XFM. 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
8: Dali na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
9: Ako din si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iikti na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
10: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecotu.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
3: XFM.

0: Tapos 5:38. Ay, buntag niya po kayo tara, ha? Nadaydaing choice sa kape, mga katropa, kung gusto ninyo. Ang kape nga doon ay glutathione and collagen. Yan. Lamihan nga kape, mga katropa. Pero syempre, ang gigamit ka pang patam is stevia. Para di mo mag-goal, mga katropa, sa mga taong na diabetic kundi. Ah, di ba? Ang atong oras, alas 5:38 sa kininga bahay datong kariyo sa Santon Gold, the coffee mixer.
1: Good morning!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salay pa na ito mga balita, ito sa nga tuwa ng pipinakabalitang national kay formal nga gihangyo karon sa National Bureau of Investigation o NBI. Ang Philippine National Police nga dinalian nga ipawala o kansilahon ang mga lisensya sa armas sa nagtago-tago nga si Senator Ronald Bato de la Rosa sa usa ka opisyal nga suwat nga gipadala ngadto sa PNP Chief General Jose Nartatis Jr. nga ginawatan na kagapo nga adlaw gimanduan usab si de la Rosa nga itugyan ang iyang 118 ka rehistradong armas ngadto sa 12 nga unit sa kapulisan o sa NBI sulod sa 48 ka oras gikan sa pagka-aresto o pagkadawat sa mong notice. Gibutsaga sa NBI kasi Director Melvin Matibag nga nakip sa mga dekalidad nga armas sa senador o ang semi-automatic select fire rifles, mga unod sa Uzi submachine guns variants high-powered 0.30 or 338 caliber rifles o gumampang matang sa handguns. Sumala sa ahensya, dakog dekalidad ang kakayanan sa peligro ang gitubang sa mga tracker teams nga musilbi sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC kung magpabilin kini sa iyang posisyon. Gipalugano sa kini ni Justice Secretary Frederick Bida kinsa miingon nga ang paghupot og armas o salamang ka pribilehiyo og dili usa ka katuod, samtang ang PNP una nang mipahayag nga ilaha kining dinalian nga i-evaluate alang sa dinalian nga kabanduan sa balaod.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Abaw siguro hinungdan nga armed and dangerous si De La Rosa Chipman.
3: Ayoy!
0: Armed and dangerous, ha? Ha? Naramang ka rin din sa mo, nagngising-ngising?
3: Atay!
4: Ayoy!
0: Nagngising-ngising. Yay! Sige, inyuha man ang mga kaigilan. Sige, go for it! Good luck na lang kanin yung tanan, mga kaigilaan, o good luck sa Pilipinas. Atong oras, sa alas 5:41 na magkinintahon, antang usganong karong gihagit ni Senate President Alan Peter Cayetano ay mga kritiko sa Senado pinagi sa pag-ingon nga andam siya nga mubiya sa iyang katungdanan kung adunay makapakita kaniya o dinibubos sa 13 kaperma o kamot nga nagsuporta sa bagong liderato sa iyang gihimong privilege speech kagapong adlaw o ating Lunes. Gitawag ni Cayetano ang maong hagit taliwala sa mga senyado nga mga tabi-tabi sa mabulukong laraw nga tangtangon siya sa pwesto sukad pa sa iyang paglingkod itong Mayo 11. Kani miya panatid siya nga andam pa siya mismo nga bupanumpa sa bupulik niya kung mapamatuda na maong ihap. Isubli usab ni Cayetano ay ang una ng pamahayag nga andam siyang ibutar si Senator Sherwin Gatchalian kinsa giingong ginuso sa 11 ka mga miyembro sa minority bloc isip bupulik niya. Kawas tini dinalian niyang gipanghimakak ang mga pasangil nga miusos ang kredibilidad sa Senado ubos sa iyang pagdala. Matod niya ang dungog sa Senado, nagsugod sa kamansahan sa dihang miboto ang anomalya sa flight control projects diin nalatid ang dawit ang pipila ka mga miyembro sa minorya sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga kanigi pamunuan ni Senator Panpilo Pinglacson sa wala pa kini itugyan ngadto kang Senator Pia Cayetano.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:42 ang atong oras, mga katropa, sa lain pala itong mga balita o karon sa itong balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ipakailap karon ni Power Consumer Advocate Attorney Rogelio Garcia ang usa ka seryosong kabalaka kalambigitan ni ining posibleng mabulukong vote buying scheme aron dinalian nga mapasar ang kontrobersyal nga joint venture agreement tali sa Soko Teco 2 og Ignite Power. ang konsorsyum nga gipaluyohan ni dating boxing legend Manny Pacquiao ug bilyonaryong si Enrique Rason sa ang Sibya nga katropa sa usa ka radio station. Kagapong adlaw gibutyag sa prominenteng abogado nga dunay dekalidad gamang report nga ang mga member consumer owners kun MCOs gipapirma o mga proxy forms baylo sa nadawat kay hinabang sa dili pa ang annual general membership assembly kun AGMA karong Hunyo 27. Subala ni Garcia, pipila na kalibo ka mga miyembro sa kooperatiba sa Dakbayan sa Jansan, sa mga lungsod sa Pulumulok, Tupi, sa South Cotabato, dakip na ang tinibuok lalawigan sa Sarangani, ang gingong nakadawat na o tagsa kadapulo kakilong bugas o 500 pesos nga cash. O gidugang paniya, nga gikuha usab ang mga Socoteco billing statement sa mga konsumador. Aron gamiton isip ba... pasingan nga dili na sila kinahanglang muadto pa sa AGMA tungod kay duna na sila ay napirmahan nga proxy form. Gikondinaw sa abogado ang gikaigong pagkagdawit sa mga opisyal sa barangay, porok leaders o mga barangay health workers sa pagkapotapon sa maong ayuda dungan sa pagsaway sa pamunuan sa Socoteco 2 tungod sa padayong nga pagguba sa prinsipyo sa transparency o panglingla sa unod sa tibuok sosyedad sa kooperatiba.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Imangno lang, dili na gikan sa mua, gikan na kang attorney Big Big Garcia.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kasi unya, nana po yung mag-post diya, pastilan. Ato na sa panutso ng balita ni katropang Ivan Pulunan. Ay bagong City Director sa GSCPO, formal na yun din tawang kamilingkod, katropang Ivan sa detalye. Imo na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Formal nang milingkod isip bagong City Director sa General Santos City Police Office si Police Lieutenant Colonel Eric De Venancio nga kaning labaw sa Regional Recruitment and Selection Unit 12 sa PRO 12 samtang si outgoing Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. magpabilin una nga floating o kung wala pa'y opisinang dumalaan. Base kini sa kamanduan ni Acting Regional Director sa Police Regional Office 12 nga si Police Brigadier General Alan Manibog. Sumala ni Police Brigadier General Manibog duwa ka tuig ug unom ka bulan nang nagserbisyo si Police Colonel Olivar sa Jansan nga lapas na sa mando sa hanay sa kapulisan. Inungdan sa kalit nga paghulip, gipasalamatan niini ang serbisyo ni Olivar sa Dakbayan samtang malaumon siya nga magpabilin ang kalinaw ug seguridad sa Jansan sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel De Venancio sa GSCPO.
3: Extended na nga ang term ni outgoing. So ang normal term tour of duty is 2 years.
1: Walay puas usab ang pagpasalamat ni Police Colonel Olivar Jr. sa tibuok puwersa sa GSCPO o sa lokal nga panggamanan sa kanunay nga suporta kaniya.
4: Wala taas at zero assignment, no? Samtang ako sa officer, nakakita sa taas ang mission sa iyang career. Wala yung pinaka-mission sa usa ka officer, no?
1: Samtang gibutsag ni Police Lieutenant Colonel De Venancio nga nakuratan siya sa kalit nga mando sa regional headquarters. Apan andam siya tungod dili na bago kaniya ang GSCPO. Ubikan kanini ining ginumalaan ng City Mobile Force Company, dugang pang pagatutukan og maayo ang mga kriminalidad og pagpabiling hapsay sa Dakbayan.
5: So ako ang responsibilidad ang mag-tanaw ng deployment na kailangan na ang police sa Jensen ay maramdaman ba sa kalsada. Same sa kay Sir Oliver Good.
1: Gipahigayon kagahapon sa buntag ang turnover of office ceremony sa General Santos City Police Office. Mga katropa, magpabiling protektado o himsog ang panglawas. Tumar o Sunphone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Ivan Pulunan, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Santang balita ng katropang Pilipoligaryo kagina ng 4 kaadlaw ng namising na palgang patay sa sapa sa Coronadal City. At ang sayo ng dugang detalye, katropang Pilip, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting! Exciting Pilipinas.
1: Gikumpirma sa Corona del City Police Station nga babae ang patayng lawas kada palgang naglutaw sa sapa kagahapong adlaw, Mayo 26 alas 9 sa buntag sa Sitio Mani Barangay Taplan sa Corona del City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Julia De Lima, 51 anyos ug residente sa Purok Tribal Village sa Barangay Taplan sa Corona del City. Sumala pa upat ka adlaw ng missing ang nasampit ug ulahi kini nakita nga nagatambay duol sa sapa. Hangtod sa wala kini kauli hinungdan gi-report nga missing sa kapulisan. Nasayran usab nga dunay mental problem ang biktima. Subay sa inisyal nga impormasyon, dunay residente sa lugar ang una nakakita ug nagpahibalo sa patayng lawas. Sa pagresponde sa kapulisan, anaa na kini sa state of decomposition. Iklaro usab sa scene of the crime operatives Consoco nga babae ang patayng lawas ug dili lalaki sukwahi sa pasiunang report. Kahibaluan nga daling mikatag ang sayop nga impormasyon sa nasampit nga dakbayan. Human gisaysay nga ang delivery rider nga unom kaadlaw ng missing na si Josel Velasco Piz alias Oket, 34 anyos ka residente sa Purok Mabuhay, Barangay Mabini, ang gikaingaw nakaplag ang patay sa sapa. Apan giklaro sa kapulisan nga babae ang nakita ug ang delivery rider ang nagpabiling missing. Sa pagkakaroon padayo ng investigasyon sa hinungdan sa kamatayon ni ini, samtang ang patayng lawas sa biktima ang temporaryong anaana sa lokal nga porinarya sa Corona del City alang sa post-mortem examination. Mga katropa, likayi ang mga sakit pinaagi sa pagtumaro og food supplement nga dunay natural nga mga ingredients. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na aron adlaw-adlaw adunay healthy body og strong immunity. Alang sa Reke Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang alas 5.49 na magkinitawa na itong oras, manampuso ang igipaygayan sa Commission on Audit Concoa Region 12 ang usaka dinalian o dekalidad ng exit conference alang sa lokal nga pangabanan sa Pulubulok, South Cotabato. Abaong sa Liadong Tigom, personal nga gipanguluhan ni Mayor Engineer Bernie Jojo Palencia. Kauba na mga nagkalain-laing pinuno or leader sa mga buhatan sa opisina sa lungsod. Agapong adlawa ang gikaigong panagpulong nagsilbing usa ka mahatasan nga bangin sa padayong pag lantaw ni ining malig-on pa o gaayo o kanabang tapat o responsableng pamalakad sa tibuok unod sa komunidad sa Pulubulok. Ubos sa administrasyon ni Mayor Jojo Palencia, padayon ang ipakatap ang kultura sa transparency, accountability and good governance sa matag programang pundo nga gipagawas gikan sa buhis sa lungsod. Ang pagdupang sa lokal nga gobyerno sa COA Exit Conference nagpakita lamang ang bagong Pulubulok abri sa pasusing pagsusi sa mga auditor aron nga mas mapalambop ang sistema sa serbisyo publiko ug masiguro nga matag proyekto tinuod ug napahimuslan sa katawhan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:51 na ang atong oras. At ang ininyo karon mga katropa ha, ang musunod nga mga balita. Lagi ni katropang Philip Olegario sa atulumanong Express Balita. Mga katropa, wala tayo igong oras pa dahil sa unahan kanilang katulumanon. Natong ka ninyo, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea o Santon Vitamin C. Mga kaigilaan, sa ngalan na lamang, sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas. Kasi si katropang Roel Dumantay na ganyan kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. So si katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye!

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ania na mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM.
8: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia, hey. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
9: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Jules, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala joy lang ni Iliho. Nakinom na kong klase kasing tambal, pero wala.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Saltone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Saltone Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Saltone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Saltone Plus Gold og Saltone Vitamin C.
4: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6.50.

0: Palitas Sabuntag. Express Palitas Sabuntag.
1: Sa ulo ang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: Ipila ka senador sa minority bloc nag-walk out tungod sa issue sa video conference session.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, ginang nga upat kaadlaw nang namisi na palgang patay sa sapa sa Corona del City.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, SK official, priso human na mapalitan og droga sa Surigao del Norte.
0: Headlines.
1: Sa balitang national, mga opisyal sa AMLC, Ombudsman, SEC o NBI. Planong himuong testigo sa impeachment batok ang VP Sara Duterte.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, Pentagon o SpaceX ni Elon Musk nagkabangi sa presyo sa Starlink taniwala sa gubat sa Iran.
0: Headlines.
1: Sa sports news, Alex Iyala tagak sa unang round sa 2026 French Open singles.
0: Headlines.
1: Samtang sa itong showbiz news, Ashley Ortega nag-react sa gihungingong nga relasyon nilang Catherine Bernardo o ex-boyfriend nga si Mayor Mark Alcala.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang extraordinaryo, China unang nasod nga mi-mass produce sa pinakalig-on nga fire o carbon fiber sa kalibutan.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Pinhi sa XFM.
0: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Sok Sergeant, maayong buntang na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Hingga noong Miyerkules, 5-27 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kaninyong lagat sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Hato dato kaninyo abang mainiton ng uglabas ng balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na diyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Vision X Plus.
0: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na, ubay-ubay nang nakasulay na kapabatood. Busaw sa pagkinahon at ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na nato dugayon pa mga katropa, ania na mga detalye sa atong mga balita.
0: XFM. Top Stories.
1: Ang top story mga katropa, hatod kaninyo sa Santone Gold Coffee Mix. Glowing skin ba ang gusto ma-achieve? Kape nga dunay glutathione og collagen ang imong gikinahanglan. Santone Gold Coffee Mix, adlaw-adlaw.
0: XFM. Top Stories.
1: Nag-walk out ang pipila ka mga miyembro sa minority bloc sa Senado kagabi, Mayo 26. Kinihuman giduso ni Senador Rodante Marcoleta ang motion nga tugutan ng mga senador nga makatambong sa sesyon pinaagi sa video conference. Mato di Marcoleta, angay hatagan o konsiderasyon ang mga magbabalaod nga dili makatambong sa pisikal nga paagi. Diin usa sa posibleng makapahimulos ni ini mao ang nagtago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hugot kini nga gibabagan sa oposisyon kay makakompromiso matod pa kini sa integridad sa institusyon. Tungod sa init ka panaglalis, dali nga mibiya sa plenaryo ang mga senador isi protesta.
0: XFM. Top Stories.
3: XFM Weather Update.
1: Ano na kita'y 10 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong weather update. Hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, siguraduhang nga ang lawas kanunay ligon. Tumar na og Santone Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, ang lakad sa panahon karong adlaw, mga katropa. makasinating mga panganoro nga doon ay pat-apat-ak nga pag-ulan ang kawalangan sa General Santos City. Inana sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 11 kilometers per hour ang kikuskod sa hangin nga doon ay pagagaros kamukabat sa 26 kilometers per hour. Og 61% ang chance sa pag-ulan. Ang area na usab sa South Cotabato, makasinating mapanganurong nga kawarangan nga doon ay localized thunderstorms o kalit nga o kilat o pagtalugdog. Inana sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang kikuskod sa hangin nga doon ay pagagaros nga mukabat sa 22 kilometers per hour. Og 75% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinati ang init nga o init apan adunay mapanganoron nga panahon. Ina nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 13 kilometers per hour ang hikuskod sa hangin nga adunay pagagaros nga makabat sa 28 kilometers per hour. Og 61% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, bisidla kanin ang alas 5.23 sa buntag og musalop o niyang alas 5.49 sa hapon.

0: Ano na 12 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balitang lokal. Atod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ayaw anadi imulawa sa normal lang nga kape. Dari na ta sa healthy coffee nga doon ay mangosteen, moringa o soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gikumpirma sa Corona del City Police Station nga babae ang patayng lawas nga napalgang naglutaw sa sapa kagahapong adlawa, Bayo 26, alas 9 sa buntag sa Sitio Manis sa Barangay Tapland, Corona del City South, Cotabato. Ilang biktima nga si Julia De Lima, 51 anyos ka residente sa Purok Tribal Village sa Barangay Tapland sa Nasampit nga Dakbayan. Kumala pa upat kaadlaw nang namisig ang nasampit ug ulahi kining nakita nga nagatambay duol sa sapa hangtod sa wala kini kauli hinungdan nga gi-report nga missing sa kapulisan. Nasayran usab nga dunay mental health problem ang biktima. Subay sa inisyal nga impormasyon, adunay residente sa lugar ang unang nakakita og nagpahibalo sa patayng lawas. Sa pagresponde sa kapulisan, anaa kini sa state of decomposition. Iklaro usab sa scene of the crime operatives kon soko nga babae ang patayng lawas ug dili lalaki sukwahi sa pasiunang report. Kahibaluan nga daling mikatang ang sayop nga impormasyon sa Corona del City, human gisaysay nga ang delivery rider nga unom kaadlaw nga missing nga si Jocelle Velasco Piz alias Oket, 34 anyos ka residente sa Purok Mabuhay, Barangay Mabini, ang gikaingong nga nakaplagang patay sa sapa. Apan giklaro sa kapulisan nga babae ang nakita ug ang delivery rider ang nagpabiling missing. Sa pagkakaroon, panayon ang investigasyon sa hinungdan sa kamatayon ni ini samtang ang patay nga lawas sa biktima, ang temporaryong anaana sa lokal nga porinarya sa Nasampit, Kadakbayan, alang sa post-mortem examination.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa laing pang detalye sa itong mga balitang lokal, ano na 14 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Bagong city director sa GSCPO, formal nang milingkod. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Formal nang milingkod isip bagong city director sa General Santos City Police Office si Police Lieutenant Colonel Eric De Venancio nga kaning labaw sa Regional Recruitment and Selection Unit 12 sa PRO 12 samtang si outgoing Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. magpabilin una nga floating o kung wala pa'y opisinang dumalaan. Base kini sa kamanduan ni Acting Regional Director sa Police Regional Office 12 nga si Police Brigadier General Alan Manibog. Sumala ni Police Brigadier General Manibog duwa ka tuig ug unom ka bulan nang nagserbisyo si Police Colonel Olivar sa Jansan nga lapas na sa mando sa hanay sa kapulisan. Hinungdan sa kalit nga paghulip, gipasalamatan ni ini ang serbisyo ni Olivar sa Dakbayan samtang malaumon siya nga magpabilin ang kalina og seguridad sa Jansan sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel De Venancio sa GSCPO.
3: Extended na nga ang term ni outgoing. So ang normal term of duty is 2 years.
2: Walay puas usab ang pagpasalamat ni Police Colonel Olivar Jr. sa tibuok puwersa sa GSCPO o sa lokal nga panggamanan sa kanunay nga suporta kaniya.
4: Wala ta sa zero assignment, no? Samtang usa ka officer, nakakita sa itaas ng ambisyon sa iyang karyer. Kung pinaka-ambisyon sa usa ka officer, no?
2: Samtang gibutsag ni Police Lieutenant Colonel De Venancio nga nakuratan siya sa kalit nga mando sa regional headquarters, apan andam siya tungod dili na bago kaniya ang GSCPO. Gubikan kanini ining ginumalaan ng City Mobile Force Company, dugang pang pagatutukan og maayo ang mga kriminalidad og pagpabiling hapsay sa Dakbayan.
5: So ako ang responsibilidad ang mag-anaw ng deployment na kailangan na ang pulis sa Jensen ay maramdaman ba sa kalsada. Same sa kay Sir Olivar Good.
2: Gipahigayon kagahapon sa buntag ang turnover of office ceremony sa General Santos City Police Office. Mga katropa, magpabiling protektado og himsog ang panglawas. Tumar og Sunfone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang 15 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga katropa. Nagpabilin karon sa kustudiya sa Bula Police Station ang dinakpang lalaki nga nang hasi sa Jansen Public Market samtang nagdala og sundang ni nakalabayng adlaw sa buntag. Ang panghitabo dali nga nag-viral sa social media human nga naghatod og grabe nga kabalaka sa mga residente. Sumala ni Police Major Junel Gatera, Station Commander sa Police Station 6, nga dali dayong meresponde ang mga residente kapulisan sa palengke pinaagi sa iyang kamanduan. Giturukan kini og pangpakalma sa barangay health workers aron himpit kabadala sa estasyon. Nasayran nga ilado sa lugar ang nasampit nga dunay mental health problem. Gila kini nga si alias Toto nga residente sa barangay Labangal, Jensan. Matod pa sa pamilya, may pailumom sa medical treatment o dunay referral nga ibalhin kini sa Davao City. Araw matagaan og dugang atensyon sa mental hospital. Ang panasayran nga bibaliban ang pamilya o mihangyo na lang nga i-safekeeping kini sa Police Station 6 aron matagam. Giangkon usab sa pamilya nga naglisod sila sa pag-atiman sa dinakpan tungod dili kadunay ang pagtumar ni ini sa tambal og maintenance gumikan sa kapigaduhon. Hinoon walay nasamdan sa maong o pagmaoy ni ini sa lugar. Sa pagkakaroon ni kalma na kini apan dili gihapo kakumpiyansahan ang sa kapulisan gumikan kinahanglan niya og continuous nga medication. Tungod walay reklamong gipasaka, ginahulat na lang ang pamilya sa ilang desisyon aron himpit kini makagawas o maatiman.
1: Balitang dugan, balitang salukan.
0: Sa laing detalye sa itong mga balitang lokal mga katropa, kapin 113,000 kakandidal sa Shabu na kumpiskad sa dugang o dungan ng operasyon sa South Cotabato Police Provincial Office. Ano na dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
1: Live report.
2: Gipakusgan sa South Cotabato Police Provincial Office kon SCPBO ang kampanya batok sa kriminalidad ug illegal nga droga sa nasampit nga probinsya human nga nasikop ning niaging adlaw ang pipila ka mga wanted person ug mga drug suspect sa balaglaing operasyon sa naglaylaing dapit sa probinsya. Sa joint operation, nasikop sa otoridad si alias Kevin sa munisipalidad sa Banga tungod sa kasong malicious mischief alias Jojo sa Surala, South Cotabato sa qualified theft o alias June sa Wao tungod sa kasong frustrated homicide. Sa laing bahin, gihimo usab ang managlaing anti-illegal drug operation sa Surala, Coronadal City o tupi nga mirisulta sa pagkasikop nilang alias Bay Mera o Tony sa Surala, alias John Ray sa Coronadal City o alias Mark sa Tupi. Giba na ba na ang 16.67 grams sa gituuhang shabu nga adunay kinatibuk ang standard drug price nga 113,152 pesos ang nasakbit atol sa mga operasyon. Sa Surala, nakuha sa mga operatiba ang 6.64 grams nga gituuhang shabu nga mobalor og 45,152 pesos. Samtang sa dakbayan sa Coronadal, gibanabana ang anaa sa 5.03 grams nga gibanabana ang 34,500 pesos ang nasakmit. Samtang sa Tupi, gibanabana ang anaa sa 5 kagramos sa gituuhang shabu nga mobalor sa 34,000 pesos ang nasakmit usab. Uban ang hot pursuit operation nga nirisulta usab sa pagka-recover sa gikawat nga tricycle. Gitataw sa South Cotabato Police Provincial Office nga padayunon og pakusgan paniini ang kampanya batok sa kriminalidad og illegal nga droga aron nga mamaintinar ang kalinaw og kaapsay sa maong probinsya. Mga katropa, pahugta usab ang seguridad sa imong kahimsog. Ang ayang samtang nagakape, ginatambalan pa ka. Mag Sunphone Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Live report.
0: Samtang 21 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa katapusan detalye nato sa balitang lokal mga katropa, mainitong gigongratulate ni Congresswoman Sherlyn Banez Nograles, si Dominic Anzi Fahagutana, ang Academic Excellence Awardee sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges kon RMMC ni Nandaning Dakbayan. Uban sa tibok RMMC Class 2026. Ginayag sa magbabalaod ang grabing sakripisyo, puka o pulaw o pulaw o dedikasyon sa mga ni-graduar o sa ilang pamilya nga nahimong ligon sa sandigan. Ginasig ni Congresswoman Banez Nograles ang bagong mga profesional nga dadon ang misyon sa RMMC, maningkamot sa excellence ug labaw sa tanan, dili kalimtan ang serbisyo ug pagbalo sa komunidad sa ilang pagsunod sa bag-ong kabahin o bahin sa ilang

0: Ano na 22 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa? Alang na usab sa itong mga balitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron ka nun ay makaangkod ng healthy body o strong immunity, pinaagi sa natural ingredients si ini mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santon Gold Herbal Capsule na.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: SK Official, priso human mapalitan og droga sa Surigao del Norte. Ano na'y dugang detalye sa katropang Lemuel Okay, i-express balita mo.
2: Live report. Tanggong karon sa prisuhan ng usa ka opisyal sa sangguniang kabataan kon SK human kini malitag sa gikasang drug bypass operation sa mga otoridad dito sa Purok 2, Barangay San Isidro, Tubod, Surigao del Norte. Giila ang suspitsado nga si alias Nel, 24 anyos o litao. Adunay live-in partner o residente sa Purok 3, Barangay Timama na Tubod. Sumala sa Tubod Municipal Police Station, gihimo ang operasyon pasado alas 7:45 sa gabi diin usa ka pulis nga nagpakaron ingnong poser buyer og nakapalit ug usa ka sachet sa gituwang illegal nga droga gikan sa suspitsado nga mao'y nahimong rason sa iyang pagkasikop atol sa gihimong pagrikisa sa iyang lawas. Walay laing nakuha nga kontrabando gikan kang alias Nel, apan sa dihang gisusi sa mga otoridad ang storage compartment o U-box sa iyang gidala nga single motorcycle na diskubrihan sa sulod sa usa ka color itom nga pouch ang duha pa ka dugang sachet sa gidudahang shabu. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Major Muhammad Fahad Huwal ang acting chief of police sa Tubod Municipal Police Station. Sa pagkakaroon, ang suspitsado nagatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang giandam pa ang dugang mga dokumento alang sa formal nga pagpasaka sa kaso ngadto sa korte. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang ano na 24 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag sa duga pa mga balitang regional. Lalaki gisikop tungod sa pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsoon sa Quezon Bukidnon. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon pinaagi ni katropang Rustom Villafranca. E-Express, balita mo.
1: Live report.
3: Itanggong na karon sa selda sa Quezon Municipal Police Station ang usa ka lalaki human gisikop tungod sa pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsoon. Nahitabo ang insidente nitong Lunes sa hapon, Mayo 25, 2026, dito sa may Balangay 3, Poblasyon Quezon Bukidnon. Ang suspitsado na ilang si alias Alvin, 36 anyos. Base sa report, gituyo sa suspek ang pagsunog sa mga butang nga gipanag-iyahan sa iyang magulang nga babaye sama sa tulo ka kabinet niya puno sa mga sinina o personal niya kagamitan sa biktima. Duha ka electric stand fan. Nga doon ay kinatibok ang damyos nga maabot sa 50,000 pesos. Pag-abot sa biktima, nadatnan na lamang ni ini. Nga naabo na ang iyang mga gamit, hinungdan niya ni padayag kini. Nga iyang pasakaan o formal nga kaso ang iyang igsuon. Ang suspect posibleng magatubang sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1613 o simple arson. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na 26 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag sa ito mga balitang regional, balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Plano karon sa House Prosecution Panel ngay atubang isip mga testigo ang mga opisyal gikan sa AMLC, Office of the Ombudsman, SEC ug NBI sa umaabot ka impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni House Prosecutor ug Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Mahinumdanon ang testimonya sa mga ahensya kalabot sa mga aligasyon ug unexplained wealth ug posibleng paglapas sa SALN VP Sara. Ito na nusab kon na i-appeal ba ang mga opisyal sa NBI alang sa tax records sa Vice Presidente o sa iyang banang si Attorney Man Scarpio. Gawa sa mga abogado, mukuha usab ang panel o mga financial expert, accountant o auditor aron mas mapaligon pa ang ilang mga ebidensya sa pagtaral.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Laing detalye sa itong balitang nasyonal na nawagan karon o gustisya o pagtubag ang mga pamilya sa biktima. Duha ka adlaw human nga nahugno ang usa ka 9-story building sa Angeles, Pampanga. Kagahapong adlaw gibalhin sa mga otoridad ngadto sa retrieval operation ang search and rescue efforts tungod kay gikadlukan ang ngapatay o tungod kay gikadlukan nga patay na ka o pipila na ang patay o kapin usa ka dosena na ang nangamising.

0: Karon ay 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alan na usab sa itong balitang sports. Hatod ka na ito sa Turbo Man Enhancer. Kinahanglan ka nun na kusgan ng panglawas aron magpabilin ang ligon nga relasyon o labing-labing kay misis. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Pakyas ang Filipinas tennis star nga si Alex Iyala sa iyang kampanya sa 2026 French Open singles. Human nga mapildi batok sa mas batanon nga si Iva Jovic sa Amerika. Sunod sa straight sets, 6-4, 6-2 nga score. Talikabot pa si Iyala nga makagukod sa unang set gikan sa 5-1 nga biya aron na mapahak nga kini ato sa 5-4 apan dali nga mibawi ang world number 17 nga si Jovic sa iyang momentum aron tiwason ang dula. Bisan pa man ini padayon gihapon ang pagduha-duha ni Iyala sa Paris kung musabag pa kini sa doubles tournament uban ang iyang partner nga si Victoria Moboko.
1: Balitang sports, balita sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ano na'y 32 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa to ang Showbiz News. Hatod ka na to sa Claire Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti ka mahalog wala effect sa imo diri na ta sa sabon nga nun ay hatod nga glowing og malartista nga skin. Pag Claire Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Gipahayag sa Kapuso actress nga si Ashley Ortega nga balipayon siya alang sa iyang ex-boyfriend nga si Lucena City Mayor Mark Alcala ug sa kapamilya superstar nga si Catherine Bernardo.

0: taliwala sa migwa nga hungihong nga nagadate ang duha. Sa usa ka interview giangkon ni Ashley nga wala na kini komunikasyon sa mayor sukad sa ilang pagbulag. Apat giisip niya nga swerte si Mark kung tinuod man ang chismis tungod kay giidolo o giila niini si Catherine nga usa ka buutan o decente nga babae. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pahayag si Catherine o Mayor Mark aron kumpirmahon o ilimod ang maong mga balita.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: 34 minutos mga katropang nakalabay sa alas 6 sa muntag samtang alang sa itong balitang ekstraordinaryo. Atong kanato sa Sol Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mang Santon Herbal Oil na. XF
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Nahimong unang nasod ang China nga nakahimo og masa o pag-produce o paghimo sa industrial scale nga gitawag nga T1200 carbon fiber. Ang kilang pinakalig-on nga matang sa carbon fiber sa tibuok kalibutan. Among material na ilan din na nga duna kini pag pambihira nga kalig-on nga moabot ngadto sa 8 gigapascals diin upat ka pilo ang makahubok niini itandi sa structural steel apat usa lang ka quarter ang gibukato niini hinungdan nga mas gaan kaayo kini gamit gamiton sa mga aerospace defense og advanced energy sectors. Una nang nahimo sa kompanyang Toral Industry sa Japan ang maong material niya to 2023. Apat tungod sa kamahal o kakomplikado sa proseso, limitado lang ang ilang nahimo. Karon ang China na nga National Building Material Group kon CNBM. Ang nakasulbad sa mga problema pinaagi sa pagproduce og dulan 100 ka tonelada ni ini matag tuig. Aron pamatud-an ang kaligo ni ini, nagamit sila o cable nga dunalay 2 ka kilometro nga gibukaton. Aron bata bitaron ang usa ka fully loaded nga double decker nga bus. Ang 1200 na ilang mas ligon og 40%. Itandi sa gisugda ni ining T1100 og makapaminol sa gibugaton sa modernong epiko sa hangtod na pulo ka mga porsyento.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Marte o Miyerkules sa petsa 27 na sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Pasimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon
4: Atom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially

0: Kang na Santon Plus Gold mo ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, na 6:49 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
3: Pusaan!
2: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalom ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
3: Pusaan!
2: Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Bursay na! Ay buntag na, Medyo madag-umon na nato kabuntagon karon ay. Ah, kanina, sa'yo, kayong taligsik ay. Ah, pero blessing na siya kay at least dili kayo init ang dagan sa tuwang panahon karong adlaw.
1: Bugnaw, unya, bugnaw po ng ulo ni Muratay.
0: Ah, bugnaw, bugnawa na tayo. Eh, pagpakainit niya, kay grabe init kay lang ulo katropang Chris. Kay grabe ang pag-workout sa minority block kagapong adlaw.
1: Na babaan, mahinoon itong istorya nga imbis ka ng galang, kagulong-gulong na hinoon.
0: Abi ba na akong naulian tungkol sa gibuhat ni Dito Lapid kang Pia Cayetano?
1: Nagay love you.
0: Kaya inaaniag mahal kita.
1: Okay.
0: Nabulabog man noon ka pagkahapon naging maayo. Ay, nako. Good morning! Well, anyway. Alas 6.51 ang atong oras, mga katropa. May buntag niya kanilang tanang. Kumusta ka mo? Siyempre, adlaw kita karong
1: Miyerkules.
0: Petsa 27 sa bulan sa Mayo, ito'y 2026, mga katropa. Grabe no. Uy, holiday day karon ha. Idul Adha. Sa ato mga kaigsunang mga Muslim. Kanag-celebrar sa ilahang okasyon karong takna. May buntag niya karong tanan. Ampo tayo, apil og pag-ampo ang karabang kalinaw sa ato ang Pilipinas. Kay kini mga tawhana, muramag ka ng nangabuang na.
2: Okay.
1: Muramag wala sila kahinumdum nga karabang tagaan ng taong kalinaw ang Pilipinas ba grabing krisis na dungagan pag yun og agay.
0: Taon talaga, maulagin ang ginasulti mga katropa nga pangit yung kay tanawon kagapon na nagkakitabo nga muramag nag-away sila. Kana bang diskusyon nga dala sa kainit sa ulo tungod lang kay dili gusto sa mga panghitabo nga pwede ra manunta ng debatihan. Dili man gikinhanglan nga mag-walk out yun dali agyod.
1: Ipakita lang nila mga kinaiya ba mura magdibalik ang elementary na mga
0: tuhaan. Diba, gano, gi-walk out ba dahil mo sa minority black tong kamo ang majority. Kana bang gamayang respeto sa iyong institusyon. Gusto ba kayong mabalik ang dungog sa institusyon diya sa Senado, nga nung mag-hook out mang yun tawon?
2: Okay.
1: Senador mong naturingan, Senador inyohang gi-applyan sa pagpangalagad sa katawhan, pero inyong kiniiya, murag elementary?
0: Oo. Timanan na lang nato ng mga senadora na nga way batasan ang naguna-una pag yun ay pa-hook out si Migsubiri pag yun nga taga-Mindanao mo ng taning tawhanan eh. Bullseye!
1: Pwede ka na kayong nakita na ko, no vote for a zero vote for Migsubiri.
0: Pagkaulaw ayaw sa iyang mga konstituwente. Ang napabilin ng tawon, kabalo ka kinsa, ang minority leader nila kasi Tito Soto.
1: Na.
0: Sa kabuk na bilin, sa 11 kabuok, napulog yun ang ihawa. Otro po rin nga to ang bendalo.
2: Okay.
1: Si Juan, si Irwin.
0: Ang gisulti naman ni Marcoleta nito is mahirap talaga yung walang legal background. Lahi naman o yung pasabot, hindi nakakaintindido ng batas sa buang.
2: Okay.
1: Legal.
0: Lahi man yung pagsabot ni mo sa balaod, mga katropa, kontra sa imong legal background. Ayan kayo pasabot, ang yung pagkaabogado ba? Aron nga masasag maayo ang mga balaod. Diba ka na bang hain ako?
1: Ginagmay lang itong insecurities o niya, ginungagan pag niya o murag na personal siya. So, di na tumalikayan nga, doon na gibati nga di mao si Erwin Tulpo.
0: Maulagi na, mura magdili journalista. May ginagran magod na ka na sa plenaryo, mura po kag media ba? Tinood ha nga media, dili 1/4. Dili 1/8. Kana tinuod ka media ba nga ka na, pagpungko ni mo diha, ipanapling gini mo na yung mga biases. Labin pa diha kay hawanan na sa Senado na. Iba niya, yung bias diha, di ninyo kayang ipanapling nun sa nino di ay. Kinsa na yung gialagaran di ay. Ang inyong partido o ang katawhang Pilipino, mga ganyan mga pangutana rin agad.
1: Hakman ba, kanang wala sila kapalo nga, ang tanan nilang actions, it is kanabang evaluation sa kinitibok ang mga senador.
0: Mga tawhana mo.
1: Karon pag yun mag-away-away.

0: 6:55 ang atong oras, mga kagilaan. Og syempre ato nang isikutan karon taon-taon ang mga balita, ha? At ang ininyo ang angay na itong isikutan dari mga katrupa. Dabing pa, kining ato ang mga issues karon kay nagkaduol po ning ato ang barangay eleksyon. Andam ba ang ato ang mga barangay o sanggunian karon nga moalaga kung yan naman nagkakaitabo? Bangis politika diya sinadong kamara na unsa.
1: Atay.
2: Maong. A good leader is always a good follower. Pero kung mo-follow sila sa mga leaders sa taas, maragili mayo, no?
0: Nya ang chacha og term extension ni Amy Marcos angay bagayod nga kadlukan o drama lang ni politika.
2: Bullseye. Tanawon po na to na kung unsa bagay motibo ni Amy Marcos niya.
0: At least nagano naman siya, nagpagawas mo siya og kanang mubo nga mensahe. Ana siya at least napakinggan natin na hindi talaga nila gagawin. Mura bag kanang ano diba, mura confirmation ba nga dinigin nila pagabuhaton. So nanay bala karon si Senator Amy Marcos. Kung pagabuhaton nila na nga mag-Noel sila sa 2028, tapos ang gakyo sila tanan. Diba?
2: Nanatay precautionary ba? Kung baga advance na nga gipahimutang ni Senator Amy, mo na nakita na ko nga punto niya. Nga nung gusto niya nga ipahibaw sa katawahan para ma-preempt sila, di na nila ipugos ang ilang gusto.
0: Yan ha. Alas 6:57 na ang atong oras, mga kagilaan. Antang ato sa katuang karoon ang ato mga balita bago ka na. Ariasa ang ato ang word for the day.
2: Bullseye. Ang atong word for the day, mabasa niya sa Proverbs 25:13 nga nag-ingon, as the cold snow or the cold of snow in the time of harvest, so is faithful messenger to them that sent him, for he refreshed the soul of his masters. Sa Binisaya. Sama sa kabugnaw, sa niebe, sa panahon sa ting-ani, mao man usab ang usa ka masaligan nga mensahero ngadto kanila nga nagpadala kaniya kay iyang ginapapahuway or ginapabugnaw ang kalag sa iyang mga agalon. Tulog ka butang, mga katropa, atong iskutan. Ang pagsalig mas bililhon kaysa talento. Kanamang trust tops talent. Lair kay mangita og tawo mga bright, maayo musulti og abtik sa trabaho apan lisod pangitaon ang tawo nga kasaligan. Ang kalibutan puno sa mga tawo nga may katakus na mga daghang mga naabilidad. Parina mo sa media, daghan pang mas maayo sa mua, pero nihit ang adunay integridad. Gamay na lang ang tawo nga magpabilin sa integrity despite sa mga pressures, sa mga kalisdanan. Gamay na lang yun ang mabilin, mga katrupa, nga maalamon nga leader o nga siyempre mamahimo sila nga kauban nga mas mupalubad sa tao nga average ang talento apan 100% kini nga kasaligan. Kaysa tao nga pwede nga bright apan na dili nimo mapian kung na masaligan sa buluhaton, labi na sa mga sekreto. Muna yung lisod, mga katrupa. Bisag maayo pa siya sa trabaho, pero pag-abot gani sa kasaligan, murag di ni mo siya hatagan og 100% nga trust, problema na nimo. Kay sa matag adlaw, sige lang kag-check sa iya, ha. Sige lang kag kanang pahibaw nga, ayuha ang trabaho, ha. Unya, kinahanglan mahimo tang trustworthy, pero katropa, sultihan ta ka, di ka sa tanang panahon na adya sa iyang atubangan, no? Lisod kay nga ng tao, mga katropa, maalamon apan dili masaligan sa mga butang, labi na sa mga sekretong butang sa inyong kumpanya. Ang kasaligan nga tao, magdala og kalinaw, dili labad sa ulo. Reliability brings relief, mga katropa. Matod pa sa bersikulo, ang kasaligan nga tao, sama sa kabugnaw sa niebe, sa panahon nga ting-ani. Nagpasabot kini nga, imbis magdala og kakuwang sa tulog, kanabang kabalaka o stress sa imong mga kauban, labaw sa imong agi sa trabaho o ang imong baruganan, maghatag kanila og kalinaw sa huna-huna kun peace of mind. Kun duna kay gihatagan sa imong pulong, kampante sila nga mabuhat kini nga walay tikas o walay langan, mga katropa. Nga nagdakong ang tao gani kasaligan, dili na siya muhatag og labad sa ulo, labi na sa tibuok kaubanan sa trabaho.
0: Sa institusyon, kumbaga. Murang summer po na sa Sinando.
2: Oo, oh, lagi ana.
0: Murang ana. Summer po na sa kakumpanya. Di magin malikayan na sa isa ka institusyon katropang Chris.
2: Oo. Oh.
0: Nagi black ship niya gid bisag asa gyud kamo adto
2: bisag ang inahan o gamahan mga puti nagi itom nga
0: nagi ship. Itom atom ra ko nag kanang iro tingala ka kanang iro usahay mga katulad wa may itom sa iyahang
2: iyang kaliwat
0: sa iyahang amahan sa niya og inahan niya pero nganong na itom man ang color sa iro
2: na nang luib siguro tong asawang iro
0: di pa siguro lagi yan ang mahitabo mga katulad kay tinder man ang nagyadda
2: na.
0: Di ka na malikayan, nagi black ship is kung saan.
2: Mura nga, kinahanglan yun ang tao yun, magdala og kalinaw og dili sila labad sa ulo.
0: Ah.
2: Katulo, katropang Roel, ang integridad gipamatudan un kinapamatudan sa pagkamatinudanon sa tahas, faithful to charge mga katropa. Ang masaligan nga mensahero, wala nag-usab sa mensahe. Alang aron lang nga pabura ng iyang kaugalingon. Wa niya kini gikadabang gikabhangan o wala niya gina-twist ang tinuod. Ang tinuod na trustworthy nga tao matinud-anon sa iyang obligasyon o sa kabatuuran. Bisan pa kung wala yung nagtanaw, bisan pa kung lisod ang kahimtang o bisan pa kung supak kini sa iyang personal nga mga interes. Ang iyang oo, mao ang oo, o ang iyang dili, mao ang dili.
0: Yan. Di ba? So, ano rin na siya? Kay lisod pa po kayo kay kung imuang integridad, buak na, di nakakasaligan, bisan pa, unsaon o kanong mga katropa, magbalik-balik na imong klaseng pamatasan.
2: Lagi.
0: Wala, gid ka nang. Lisod ba ko, katropang Chris, sa tinood lang, lisod mag-adjust sa batasan? Ang skills matudlo, manggod.
2: Bisa diba? Pag di kayo maayo, no?
0: Bisa di kayo maayo. Pero ang batasan sa tao, lisod kayo na itudlo, mga katropa, lisod kayo na itulid.
2: Kung...
0: Labin pa kung ang tao nagkaedad na,
1: na.
0: Parte na ka ng gahi ang ulo mga kagilaan.
2: Bitaw ang mga
0: wala
2: kumpanya.
0: Po na yan naman ko na siya dapat. Oh. Na in our life, nga nanarbaho kita ni ining kalibutana mga katropa o naningkamot kita ni ining kalibutana. Sa atong nga kabatanunan mga kaigsunan, di na ito i-develop ang atong kaugalingon. Ya kung magkaedad na ganita, labi pa kung hapit na tamo retire, o retire mo lang kita, ang atong ibiling kabulok on sa legasiya. Di ba? Dili nga ka ng dauto ni mo imong isig kaingon diya sa gawas. Anak, i-chismis ni mo imong isig kaingon diya sa gawas.
2: Di ba malata kay akong isulti, maayo man sa atubangan nila.
0: Alangan ba ayo lagi sa atubangan? Pagkatubang ni mo sa imong mga kobanan, pero pagtalikod, maayo ka ha?
2: Nah.
0: Mauna yung mga dagkong pangutana.
2: Ang pangutana po, kung wala ba'y mo feedback?
0: Aka na lang. Kabalo magid mo, nga gamay kayong General Santos City, puno sa akin mga kaigsunan ka. Bisan pag dili, ka, dili kita magkauyon sa ato ang mga opinion, magkumpare kita, magkaila kita. So ang tendency, karay mo ang kaila, mo istorya ginasay mo nga yan.
1: Bullseye!
0: Kaya nagatuo man kung siguro, ang uban, nga kung di na magkasumpake na sa gani sa opinion, di ba? Nagatuo siguro nga magkalaban na gid mo personally, which is not. Di ba?
2: Kuan ra sa argumento ra sa
0: argumento lang.
2: Oo. Kanang baruganan sa unsa ka isyu. Isyu for isyu ra.
0: Iyon na siya.
2: Walay personally.
0: Iyon na dapat. Walay personally. Nya, syempre, kita dili lang ang kita makadto kay syempre ang gatuwa dari katulpang Chris, kini mga tawhana, atuwa na lang magiging silang ginaampo.
2: Dalagi, wala naman.
0: Nga mabago sila, mahimo silang matinud-anon, kung asa na buhi ang ilang pamilya, you have to protect your, ano, kumbaga, absolute sa panimalay ba? Di ba? Protektahanin mo yung pamilya. Di man mo maako, di ba? Nga i-chismis ni mo imong igsuon ngadto sa gawas.
2: Gani
0: man. I-chismis ni mo imong ginikanan ngadto sa gawas.
2: Kung sa itanaw sa lang tao, anak, kung ilang magwaton.
0: Oh!
2: Wala, kalimantuhan na pamilya, magkano sila nga nung ginachismis mo nilang kauban.
0: Sakto!
2: Na!
0: Diba? Nga, sulob-sulob ni mo ang ngalan sa kumpanya, perteng pangita.
1: Atay.
2: Ano lagi na, pahita gaday.
0: Eh, dagan kayo na. Dagan na tagdagihan nga iyan na katropang Chris. Normal kaya siguro siya, pero kung di ka kaibaw mo dala, sa mga kaugalingon, posible nga imuha siyang imuha siyang prangkahon kutob nga mag-away mong duha. Kung di ka kabalo magdala, O kabalo ka magdala pasagdaan lang nimo na kay total lang iyang giningon di man po na tinuon.
2: Gani man. Ya, dili pud siya worth ba nga ma-stress
0: ka. Patulan no, mo stress kasi ha. Sa ta. Ala siya diha kung unsa iyang pagabuhaton. Total, isa lang masasabi ko, hindi natutulog ang Diyos.
1: Atay.
2: Balik ra magyapon sa imo imong gibuhat. Mora na lisod ya.
0: Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Mao na mga pangutana na ninyo diha.
1: Atay.
0: Wa gatug na oy.
2: Basta kamo diha ginasulti na to nga dili ta magbuhat sa ingon para dili mawala ang atong integridad.
0: Correct. Diba? Di ta magpakalaban sa ulo.
2: Yun.
0: Ya katong word ka trust. Mind you, wa na ginapangayo. Ha?
2: It is
0: wa given. Na ginapangayo. Ginaano na, ginag-workout na.
2: Oh.
0: Ang pagsalig. Okay, kung giguba ni mo na yung pagsalig, mga katropa, guba, ginagyo, doa, nagiging magbuhat niya.
2: Kisa ba yung mukuha sa imuha?
0: Sama na muna sa magtiayo yung katropa ng Kristina. Nakasala ka, bukat kayo, dugay, ginamawala sa mga sawala, labi pa kung nagluib ka.
2: Pero imo ginang i-workout.
0: Muna, imo siyang i-workout. Para mag-gain. Ibabalik kayo mong trust, mag-gini ang trust, di ba? Tutong na magkauli mo, malimtan na ang tanan. Yung na dapat na.
2: Yaya, nagbalik dito.
0: Oo, dili kayo work out mo ang trust niya. Nibalik niya po kasi mong dating gaway. Wala eh.
1: Atay.
2: Lupig pa niyo yung nagbukduk-duk o batos ulo, anak.
1: Pulsa!
0: Ayay! Alas 7:06 na ang atong oras, mga katropa. Kini nga bahina, ito kami yung Santon Plus Coke, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea. Kao ba na ito na yung Santon Vitamin C?
1: Pulsa!
0: Alas 7:06 ang atong oras. Ato na katuwang karoon ng atong mga balita.
1: Bullseye.
0: Supreme Court gisinikway ang petisyon ni De La Rosa Matos sa ICC arrest warrant. Gisinikway sa Korte Suprema ang petisyon ni Senator Bato De La Rosa alang sa TRO. Aron mapugga na posibleng pagkaresto kaniya ubos sa warrant sa International Criminal Court pinagi sa botong 951. Ipasabot sa korte nga napakyas si De La Rosa sa pagpakita o dinalian nga paginahanglan o gulay tinaw nga katungod nga angay panalipdan. Inabina kaya naa siya sa protected custody sa Senado. Samtang sa laing bahin ni Depensa si Associate Justice sa Ami Lazaro Javier nga ang maong desisyon dako o grisko o posibleng makalapas sa gahom sa judicial.
1: Bullseye.
0: Ato lang ipaybalo nga ang TRO lang ang wala gitugutan.
2: Uh-huh.
0: Pero ang katubang pagdesisyon may tungod sa kung balido ba gyud ang warrant sa ICC sa sulod sa Pilipinas. Wa pa to na tagaan og desisyon sa Korte Suprema.
2: Bitaw kay murag makumpuse mga nga tao nga murag wala gitugtan ang TRO, ibig sabihin balido ang ICC nga.
0: Pwede na nimong arestuhon, pwede na nimong himuon ang tanan.
2: Isis mo man lang gina pasabot sa kadaghanan.
0: Na magoy question sa balaod diha mga katropa which sa Korte Suprema makatubag. Kung madakpan ba si Senator Bato de la Rosa pareho bang pagabuhaton sa dating Pangulo,
2: wow.
0: Nga di na siya matagaan o dyan sa legal remedies dari sa nasod sa Pilipinas. Basta na lang ba nga kwaon siya, isakay po ng aeroplano, dadon sa dahig. Naman ko na yung mga question diha sa legalidad. So, mauna dapat ang tagaan pagtagaan, niining tigpatuman nato sa balaod. Kaya base ko niya, mukalit ang desisyon ng Korte Suprema, napadala na ninyong tao nga to, niya mali di ay inyong gibuhat, yan nakadesisyon ng Supreme Court, unsay mahitabo sa inyong gipadala.
2: Lagi.
0: Nga una sa tanan, wala natin jurisdiction dito. Wala na'y katungod ang Supreme Court kung mupadalag suwat sa dahig. Aron nga papaulion tong inyong gipadala sa dahig.
2: Yun.
0: Unsay mahitabo. Siyempre, pwede ka mong mapailan ng kaso dari sa Pilipinas sa inyong gibuhat. Dili ba basta-basta ang inyong karir. Inyo nang giskwilahan o pila katuig. It's better siguro nga hulaton ang desisyon sa Korte Suprema.
2: Di ka nang...
0: Or pwede ninyong dakpon. Dakpa din nyo. Pero tagain ninyo og legal remedies sa Pilipinas.
2: Naidyo process. Kumbaga, giaristo ang kanilang Pangulo. Mura magigitong kidnap ka tropang Ruel. Ang pag-surrender siya ang kaugaling nasod, wala miagi siya ang kaugaling mga balaod, karabang pagtuki sa Korte Suprema, pugsanon to siya. O niya, hindi na to sugdan nga masinatian kini sa atong senador, respetus ka naghahanan nun, yung gukdun sa balaod.
0: In layman's term ba? Karabang, di ba, kita... Ang atong gobyerno, kung adunay makasuhan sa laing gawas sa nasod, mahatulan o kamatayon, di ba, managapan ng kamot atong gobyerno nga kwaon? Nga ngano karon lahi lagi. Tungod lang ba din sa pamulitika, kaya na itong ipadala?
2: Ano?
0: Atong kaugalingong lahi ngadto sa laing nasod?
2: Kaya nung dumoto? itong panahon ni Flor Contemplacion.
0: Klaro man ang ICC, di ba?
2: Oh.
0: ICC is the last resort.
2: Mm.
0: Naananay ka na bang argument, audio argument ka itong nadunggan niya na ipangutana sa Supreme Court ang kaning abogado sa human rights.
2: Oh.
0: Kung wala ba'y gibuhat ka legal remedy o unsa ba, incapacitated ba ang korte sa nasod o dili? Oh, so na find out nga dili.
2: Naawa, nagagana man.
0: Oh, gagana man tanan. Mao na mga question pero paabuto na to kay di man to taga Supreme Court.
1: Bullseye. Bullseye.
0: MA raman ta pero taga abogado.
2: Gani. Paabot ta pero naga-evaluate ta ha. Kanang impormasyon nga ito makuha ato nang gina-verify para nata idea kung unsay tinuon.
0: Hindi
2: man na pwede nga mo story lang sila tuuday ta. Na.
0: Ara 7:11 ang atong oras sa live para ito mga balita.
1: Bullseye!
2: Sumala pa survey, 76% sa mga Pilipino anda mo depensa sa West Philippine Sea.
1: Bullseye!
2: Mas gipalion sa Armed Forces of the Philippines kung AFP ang ilang mandato human may gawa sa survey sa Octa Research nga. 76% sa mga Pilipino anda mo depensa sa West Philippine Sea kung WPS. Mato ni AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ang maong dakong suporta gikan sa katawhan naghatag kanila gakaisog sa pag batok sa mga ilegal nga aksyon sa maong karagatan. Gipasalig sa AFP nga padayong panalipdan ang soberanya o ang interes sa mga mangingisdang Pilipino subay sa balaod.
1: Bullseye!
2: Kaning AFP, di ba naman din si Tariela?
0: Apin man siya kay naman siya sa Navy.
2: Ah, okay.
0: Navy ba? Navy chief to, tama ba ko?
2: Murag Navy si Tariela.
0: Coast Guard. About?
1: Bullseye!
2: Navy,
1: Bullseye!
2: Navy.
0: Ilahan na diya mga katropa. Problema ninyo na diya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta nga mo lang, hangyo, dili kayo ninyo painiton ang away. Kaya nga naman, sa tinood lang, huwag mo kita kaya.
2: Lagi.
0: Huwag kita kaya. Pag-abot ko, kaso, simba ko palayo. Dok-dok na tani. Kung gubuton kita sa China, simba ko palayo. Huwag mo kita kaya. Yeah? So, dapat iagi na ito kung kanabang malinawon. Nga pakigbatok ka niya ng ato ang West Philippine Sea. Maura gina dapat itong una-unaw na ito. Ama gina, hindi man ito na kayang silikway pero ang pangutana din, ako pangutana on saon na ito ni pag-claim. Nga di man gusto ginang China.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nga, yeah, diba? Magmagahi sila ang China kay kabaw man sila nga naasalay kasukol.
0: Di nagi something diha. Nga minerals, nga wata kabalo kung unsa na. Mao nang interesado ko na sila niya ng lugar, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ano gina siya ang bottom line?
0: Yan. Nga, di man gina West Philippine Sea nga gitawag before. Ano man gina, di ba? China Sea man, ha? Ana ba ka na bang? Sige, ato nang balikan ng istorya. Kasi babasta din.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dali, ato ana, kay na award man gina.
2: Lagi.
0: Wala na ito nagisalikway. Apan, iagi siguro na ito o kanabang malinawon na pag-claim mga katropa.
1: Bullseye!
2: Maniha, ang importante sa tanan, kinabuhi ba yun?
0: Correct. Aray pa na ito mga balita! Senate Minority Bloc gisalikway ang posibleng pagbalik ni Escudero.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gibalibaran sa 11 kamembro ng Senate Minority Bloc ang posibleng pagbalik ni Senator Francis Chis Escudero isip Senate President. Subalan ni Senator Francis Kiko Pangilinan o Bato di Pangilinan nagpabiling sulido ang ilang grupo sa pagsuporta kang Senator Sherwin Gatcherian alang sa mga posisyon. Yan ko nusab niya nga doon na sila ay gihimong back-channel talks alang sa pagmugna o bagong mayorya. Taliwala sa nagkadol ng impeachment trial, apan, ipasalig ni Senate President Alan Peter Cayetano ng Ligon Gyapo ng ilang solid 13 nga mayorya.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Yeah, wala gito gapon lagi, nang lakaw na sila.
0: Walk out ng birada sa mga onsi.
1: Bullseye!
2: Yeah, kung may tabo galing ning mahimong mayorya ning minorya, nagtupod ka ata nga dilipod buhaton sa ilang bagong minorya kung magaling mahimo silang mayorya.
0: Samok kayo ba no?
2: Oo.
0: Erte ka sa muka niyo dahil mga...
2: Di nagkwa na niya, nag-hisgotabahin sa garbo na niya. Di na niya bahin sa ilang function bilang mga senador nga kasaligan sa nasod.
0: Garbo na ginig yun.
2: Grabe nga garbo eh. Di makaya.
0: Natangan natin eh. Mahimo gining teleserye ni Madugay.
2: Nga.
0: Mahimo ni series mga katropa. Kabalo mong sa title sa series?
2: Ano siya ba?
0: The Walkout. Available na on Netflix, mga kagilaan.
1: Bullseye!
2: The Walkout!
1: Bullseye!
0: Diba? Kuhapo kayo pagka-edit to.
2: Unsa ang istoryahan ni siya? Istorya ni si Win Gatchalian o si Erwin Tulpo?
0: Dili, ang the leader. Ang bida dari si Mig Subiri.
2: Agoy.
0: Okay, siya may nakauhag. Tara, alis
2: tayo. Nakauhag talaga.
0: Mao ng title.
2: Dapat tayo pangunta ni. Sen, saan kayo pupunta?
0: Mag-mall? Mao ni pinakabago. The Walkout.
1: The Walkout. Bullseye.
0: At ang iang maong teleserye.
2: Na, kita mo na.
0: Hoy. Tantang, alas 7:15 na, sanayin pa na itong mga balita. Aray, pais.
2: Kanyang sakit kay katropa. Presyos, gasolina, diesel o kerosene, misirit na usap kagahapong adlawa. Misirit na usap ang presyos mga produktong petrolyo sugod kagahapong adlawa. Martes, kuna Mayo 26, subay sa ipagawas ng advisory sa Department of Energy. So, kanabanga, nasa 1.96 mataglitro ang diesel samtang may usbaw ng 1.60 sa gasolina o 1.45 sa kerosene. Matod sa DOE ang maong lihok ug presyo gibase sa ilang pag-monitor sa supply ubos sa gipatuman ng State of National Emergency kun Energy Emergency. Luyo sa pagsaka gipasalig sa ahensya nga duna pay igong supply sa lana ang nasod nga molungtad og 44.82 ka adlaw. Bulan ka pinis.
0: At least pero grabe no, 1.96 tapos yung gasolina, napatubig ko kagalina. Ano lang sa, 150 lang sa sir.
2: Pero naay mga station nga naa sila'y subsidy.
0: Subsidy.
2: O, katong 10 pesos per liter. Sa gobyerno doon na daw, dito sa may B-Power ba na? Nagkama kay sakyan ng patubil.
0: Sa karong panahuna, pagitaan na lang ninyo asa pinakabarato.
2: O, makami, ginapaskil na nila sa ilahang
0: kwan. Makaminos ta mga kaigsuna na inyong
2: dako parang jis. Uy, dako kayo ng jis.
0: O, dako kayo. Uy, lima ka jis pesos kada litro.
2: O, tubil kag 300, pila ka litro na siya.
0: Ang litro karon urag ang uban,
2: 82 o 83.
0: 81, ana. So, nagpa-gasolina ko, 150 kaganina cheap. 1.8 liters lang in tawon. At least nadugangan og mga duha ka bar ako motor.
2: Maloy kasi mga estudyante nga wala income kay wala sila nga wala gyud ni makita sa gobyerno pa no.
1: Mm.
2: Sige lang anak. Nagwanta lang sa tagamay.
0: Ano kanang kanang motor nga ano tawagon ko na siya ga MPCX.
2: MPCX.
0: Diyan na may PCX lang ako, MPCX.
2: Ngayon naman.
0: Murag PCX.
1: Bullseye!
2: Pero ano mga motor no, kanang na, baterya no? Kanang e-bike mga kusungsan?
0: Mudagan o gano, kaya o kanang na 80 kilometers per hour. Nga, mulungtad siya o gano, kaya niya chip mga 150 kilometers yung daganon bago niya mahurot ang baterya.
2: Na.
0: So pwede kakabot o kiamba kung gusto ko nimo.
2: Tapos na po yung mga...
0: Pwede na kakabot o baitom.
2: Di na. Pero katong kuan, katong napo yung mga kanang sakyanan nga naa siya, di ba, hybrid, mas nindot daw sa katrupang Ruel, ingon sa katong nagagamit.
0: Ang iyon nila, ang hybrid bangun daw is pag malubat,
2: i-charge siya, pinaagi sa, gasolina.
0: Oh. Okay, maandar na po ng makina, pinaagi sa gasolina. Mauna yung hybrid na lang ginatawag.
2: Oh.
0: Compared ni mo sa fully electric. Ang problema lang lagi karoon ni ini mga sakyanan na, milyon po ng presyo.
2: Ana lang. Sa diba? Presyo agay gud ta.
0: Sama ro na gusto kang makatipid sa kuryente di pagpataog kag solar. Tao man imo pagpataog og solar nga perte man pagmahal ang solar.
2: Pero kung makita kag solar nga na installment, sukol ka.
0: Basta 5 years to pay.
2: Agay.
0: Bakay punon ko na solar ng atop.
2: Ito, nindot na kayo may solar, no? Kaya at least gawas no na ka sa balayro ng kurinti nga, dili kay ka ma-pressure ba?
0: Wala magawin nga na sa SSS. Ang GSIS na sila offer solar loan.
2: Uy.
0: Ang GSIS.
2: Pero pila ka years?
0: 5 years ata.
2: Na.
0: 5 years to pay?
2: Ang requirement.
0: Sa pag-ibig na ah.
2: Oo.
0: Pero... Kung wak kay kao ganyong balay, di po kakalon.
2: Okay.
0: Kay kinanglan man, imuha ang ownership sa house. Kay mahagbong siya kanang house...
2: Accessory.
0: Renovation ba?
2: Renovation.
0: House renovation
2: so,
0: loan.
2: So titulo.
0: Sa housing loan.
2: Ipagkita.
0: Ang isa pag wak titulo, basta imuha yun siguro. Nakapangalan. For example, di pa makamataga ang titulo kung ang imuang balay, imuha pa ng bulan sa pag-ibig.
2: Na mortgage pa.
0: Pero basta di, siguro, sa pag-ibig na ito akong ginamin. Ang pag-ibig na iyon, anak, palon. House improvement ata to chip pa. Kung pangalan ni mo na chip, hindi ka magutang sa pag-ibig.
2: Ruga po ron, nakainsyante ka. nakay kapasidad nga mo kapital?
0: Magpunta ka solar.
2: Ang solar ni mo, magpakuan ka o ganang installment ba para affordable sa tanan? Dako ka ng bagay
0: actually,
2: ba?
0: Actually, ang ato ang XFM Network pinaagi ni President CEO na Tobos Remlito ay solar na ang ubang mga station nga mga bagong tukod. Possible, kaling ato apuhon, himo na siyang solar hybrid.
2: Mauna.
0: Sa buntag chip, solar atong gamit. Pagkagabi, mo gamit ang kurente.
2: Di ba, mag-cost cut yun niya ang imong kurente.
0: Cost cut
2: niya.
0: Mga at least mga 30 to 40% ang kaya niyang i-cost cut na. Diba? So, mas nakmakatipid ka. Mas makatipid pag yun kung naay baterya.
2: Na.
0: Pero perting mahalas baterya nga lithium battery.
3: Atay.
0: Lithium battery ka na kung ginagamit na to. Ang kanang mga AAA, AA. Diba chip? Ako na chip ang mga lithium. Kanang mga AA, AAA. O, ingana nga baterya pero dako. Diba? Mantakin mo na. Mahal kayo doy! Taori mo na.
1: Bullseye!
2: Tuwing tigom sa kwarta ni kayo. Sa solar, maglisod.
0: Unahan ang sanin yun na. Kinapa ko'y college. Kanay pala ito mga balita. Abante, Gibatikos, si Cayetano sa pagtawag sa drug war nga pro-life.
1: Bullseye!
2: Uy!
1: Bullseye!
0: Gibatikos, Representative Benny Abante sa Senate para Senate Alan Peter Cayetano humaniining gitawag nga pro-life o human rights campaign ng drug war ni dati Presidente Rodrigo Duterte. Nga ni Kalas, ublibuang kinabuhi. Mato de Bante, Chair sa House Committee on Human Rights, nakapakunhod sa tulubagod ang proteksyon o proteksyon sa kinabuhi ang maong pamahayag nga supak sa konstitusyon o sa Biblia. Partikular na sa Proverbs 6:17, batok sa pagbubo o inosenteng dugo. O gipasiog na niya, nga angay, nga dunay due process o manubag ang mga sadan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Let me remind you, Representative Benny Abante, naapod sa Biblia na kabutang, kung aduna kay sa laod, ang bayad nimo ang silot niya na kamatayon. Di ba?
2: Kalimot siguro si...
0: Basi nakalimot ka sa bagay. Ay, sige, istorya din yung Biblia kay gipetisyonan na ka sa imo ang mga kasimbahan.
2: Kaubanan ng pastor.
0: Kaubanan ni mong pastor.
2: Na.
0: Gisalikway na ka. Sa Baptist, no? Baptist sa inyo?
2: Baptist.
0: Sa inyo,
2: Oh, sa buha.
0: Sa inyo, pero... pundok. Pero dili, sa Baptist, di ba daghan?
2: Daghan po. Independent churches maguna siya. So mag-unite lang na siya. Basta pareha mong Bible Baptist. So Bible Baptist mo ni si Benny Abante.
0: So pareha sa inyo mag-apon?
2: Pareha yun.
0: Okay.
2: Pero gisalikway yun siya.
0: Gisalikway siya sa mga pastor.
2: Kay ang umang mga pastor, iha doon gipang threat. Sumala pa ha, wala ko'y kuna. Wala ko'y kanang prueba. Pero daghan ko na dungog ang mga pastor nga nga na lagi daw ang ilang nadawatan gikan kang Benny Abante. Ano nga nung silikway mo siya mga kaubang pastor kung dili tinood ang mga istorya, di ba?
0: Tinood. Sige, sa itong pagbalik, kinsagyod, ang mas dunay family goal sa relasyon, ang babae ba ang lalaki?
2: Agay.
0: Relax mo di ha. Ano ha, ito ang nga balikan na, kaling nga bayan, itong kanina sa Santon Plus Coffee Mix. Ha?

0: FM.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging nusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriga rin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, TSL komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
2: Samsung Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero. Taga Antike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Tura ang
2: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
11: Ako si Roy, usa ka grade 12 student.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Pakakon kayo ka? May pagmagulag na lang tayo ha?
3: Magbulag? Ako pa yagito niyo mga magbulag. Sina niyo,
2: sige, magbulag ta, bulag ta. Sige, magbulag.
3: Tungaon na lang na itong mga anak.
2: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
3: O sige, kung tungaon na itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Hey, bagaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili imo ah.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Bullseye. Mao na gina. Sigara duwa nga imuha ang mga bata.
3: Oh, ayo gapatakan ang kuno pa.
2: Bago makibulag.
3: Mo taywa niya nakita. Nga tingala sa iyang mga anak gwapo-gwapa. Ayaw pa siguro nga imuha kay asawa gina kay balo.
2: Ay na. Ay nako. Perting po sa kakagil katropa nga Krisan. Anyway, oras na to mga kagilaan. Alas 7.31 na oras sa to kariyo sa Santon Plus Gold.
3: Oy, pag Santon Plus Gold mga tag-adlaw mga katropa para makalikay sa sigurado nga kapitos kinabuhi. Mamingon mo ko anak, mas lisod katropa magsakit karong panahuna. Mahal ng balaliton. Mas mahal ang tambal. Pero mas mahal yung katropa sa imong pamilya. Muna nga ang pingi, imong kaugalingon, nga di ka magsakit. Kaya sila mag-uulman na, mabalaka. Di sila katrabahog tarong, di sila kaperform. Form o ga mag-uul sa imo. So manaampingan imong lawas kay para mas maharuhay ang kinabuhi o siyempre hamugaway bisag nagpaita basta wala'y sakit o kira na padayon sa kinabuhi mo na mag Santon Plus Gold. Santon Plus Gold,
0: ikaw lagi ang una.
2: Ang Santon Plus Gold babalit sa paborito ng mga butika available diha sa Barangay Bula, GNG Pharmacy, JCU Pharmacy sa Jensen Public Market, Ashford Pharmacy, the Junkers Rx Drug Store o Denver Drug Store sa Pioneer Avenue na sa Deren Pharmacy. Sa Glen Katrobang Chris.
3: Ay, CG Drug Store na sa Deren's Pharmacy o sa ingon man sa Rodion Pharmacy sa Polomolok area, sa Joena Pharmacy, Pharmacia Edeline, Rema Pharmacy, Depos Pharmacy o Rodion Pharmacy. Ingon man sa Basim area mga katropa, Home Health Pharmacy o Rodion Pharmacy.
2: Hoy, sa tanang branches po sa Rodion Pharmacy dere sa General Sandu City, available po ang atuang Santone Plus Gold.
3: Yun o!
2: Bullseye! Ari na ang inyong ginatangan!

0: kalooban nila ang responsibilidad. Mm. Sa pikasbahin, doon na pa may mga babae po o lalaki, nabisan minyo na, buhay, binata, or dalaga paghihapon ang una-una. So ang tao nga doon ay seryosong vision sa kinabuhi, siya yun ang magdala o klarong family goals. Kanimanggod, labin pa sa bagong mga minyo katropang Christmas.
1: Ganyan, makalimot sila dayon.
0: Edad palag 21, 25 ni Ana.
1: Happy gulaki pa.
0: Happy gulaki pag yun niya. Diligida ni mo mga kaigalaan. Mao gina nagkakaitabo. Mao na nga bisag minyo na tuan ng party-party pag hapon. Diba?
1: Correct.
0: Okay na mo na party-party. Kauban na yung mong partner.
1: Na.
0: Ang problema kay kauban na yung mga barkada.
1: Agoy.
0: Na ay mga temptasyon nga usahay di ni mo malikayan sulod sa bar.
1: Tinuod yun na.
0: Sa tinuod lang. Pero kung ligon ka, makalikay ka ni Ana. Kung ligon ni mong pagtuo sa labaw makagagahon, kung ligon ni mong pagtuo sa inyong pamilya, sa inyong relasyon, makalikay ka ni Ana. Wala tayong problema diha mga katropa. Pero mind you, ang paggawa sa kagabion, labin pa mga lalaki, inakon yung bakakon, wa mo'y laing katuyuan para sa kalingawan, labin pa mga hubog na kamo.
1: Na.
0: Mangita gid mog laing putahe.
1: Bullseye. Di na normal ang utok katropang Rowel.
0: Oo, syempre. Dili ba kung naka sa ilim ng makahubog katropang Chris, naka sa impluwensya sa ilim ng makahubog, ang temptasyon dali na kayo musulod si mo. Kaya wala naman kasi mong saktong paghuna-huna.
1: Oo, na ha.
0: Kayang mabalansi ba?
1: Correct. Ang moral ni mo, disbalansi ng daan.
0: Correct.
1: Kung nagan pa sa imong sitwasyon na apay mga tentasyon, saon man nimo paglikay anak?
0: Na.
1: Mas maayo nga ayaw na nag-apil-apil diha. Kung gusto kag maayo ang imong family goals, di ba?
0: Nga, kada ba yung sulod sa bar, dili kayo sulti nga hayag ang suga?
1: Oh, ngit-ngit.
0: Ngit-ngit. Pagtanaw ni mo, binigwa pa. Pagpasiga sa suga, karong kay puro Sunday Foundation.
1: Wak-wak.
0: Naglaban og samot, imuulo pagkaugma.
1: Aray.
0: Oh, dili, nabit-bit na ni mo. Sulod sa lawak.
1: Oo.
0: Nahuman na ang tanan.
1: Oo.
0: Sa tungod sa iyong kahubog.
1: Oo.
0: Pag matas buntag kay perte mang laina sa hulagway sa babae, di nagmahay ka.
1: Wala ba ka matulala, katropa? Nabuhat ako ni...
0: Nabuhat ako ni Buanga, oy. Dagang tentasyon sa sulod sa bar. Di ni mo malikayan, labin pa kung nakainom na nga.
1: Correct.
0: Yawa na kasi mo ang tarong nga huna-huna. Siyempre, pag nakainom ka, manginit, maguli mong lawas.
1: Ang nindot
0: niya. Lain ang imong pangitaon. Di ba?
1: Unas tanan.
0: Ya, taparang ka di karong nga perting siksiha. Di ka matintal?
1: Lagi. Para dili ka matintal, katropa, ayaw pag-inom, ayaw pag-adduras bar, ayaw kuyog sa mga barkadang kusog kayo mo inom. Dito lang kasi mong balay, ubanin mong asawa kayo. Ano naman kayo family goals?
0: Kung gusto niyo magbar, iubanin mong asawa para di ka matintal. Bullseye! Bullseye! Para ibagyan o ni niyo balay, kamura doon magbugno.
1: Bullseye! Di kalipay magunang resulta dapat. Diba? Nag-uol na hinoon siya. Stress.
0: Normal sa to, mangita, mangita, pamaagi, katropang Chris, usahay sa grabing stress na ining kalibutan na mangita, tag ka ng outlet ba?
1: Muanwain ka.
0: Pero iuban ang imuhang partner.
1: Na.
0: Para di ka makasala. Di ba? Ikaduha, katropang Chris.
1: Ang impluensya sa biological clock kung social nga pressure.
0: Agay.
1: Akin ni Alas, mga babae ni katropang Ruel. Kung nga basihan ang physical o social nga aspeto, ang mga babae sagad masayo nga ma-pressure sa pagplano o pamilya. Tungod kay naay biological clock ang limitasyon sa edad sa pagbuntis ba kaya di ka pwede magbuntis yung nganing edad kay lisod kaayo na siya hadlok ang mga ginikanan no? Tungod din ang mga babae dunay dinalian kung urgency sa mga family goals sama sa kanus ang makasal kanus ang magkaanak o gunsaon pagkatiman ng panimalay. Kini ang mga pressure natural nga nagatukmon kanila nga mahimong mas detalyado sa pagplano kaysa sa mga lalaki.
0: Na namang kun sila panultihon katropang Chris nga lisod na daw kuno magbuntis pag 30 na kakapin.
1: Correct. Which is tinuod ba na siya good? Kay daghan kay mga factors karon na bina hormonal factors sa ilaha.
0: Na so gikinahanglan daw mga 21 magminyo na ka.
1: Kabantay ba katropang Ruel sa unang panahon?
0: Ang 21 karon katropang Chris mo pa pag aga-eskwela pa mong gunakod?
1: Gani.
0: Kay tungod na rin kay tutulog.
1: Lagi. Ang nabantayan mo, ang babae karong magbuntis na ano mga kanang sensitibo nga pagbuntis, kanang pakapit, di ba? Tungod sa pressure sa kalibutan, tungod po sa stress nga ginahatag sa tua.
0: Karon mangod panahon na mo graduate ka o college, 22 na yung mong edad. 22, 23. Diba? Dati mangod, 20, 21, graduate na ka. Pagkabayin, tamak ni mo 21, na kay trabaho.
1: Yun.
0: 22 ni mo, Pwede nga, stable na yung job, regular na ka.
1: Correct, correct. Diba? Mas masayo ka makandam.
0: Lahi na karun. 22 mo pala pag-graduate din mo.
1: Magsiging skwila.
0: So, posibilidad ka magminyo ka mga 25-26 na.
1: Hangay.
0: O, diba? Nya, kung pidian pa yun ka, sigurado ko 35-40 ka kaminyo, no? Atay.
1: May tago, kanang-kanang-kanang ugnaong. Ah. Nya, mga klasipay pagkintas pinilihan nga dagway, pare nato ba?
0: Okay. Uy, yan ato, ani. Ay, happy naman mag 7:40. Sige lang, ipadayo tali. Ikatulo ang kinaiyan hong papel isip provider o protector kani para sa mga lalaki niya. Sa tradisyonal o natural nga dagan sa katilingban, mga katropa, ang mga lalaki yung gidesenyo nga mahimong haligi o taming sa panimalay.
1: Uh-huh.
0: So, ang family goal sa usa ka tinuod nga lalaki, dili makita sa sigig istorya sa post sa social media, kung dili anaa sa konkreto nga lihok. Ano ang pagpangita og stable nga trabaho, pag-andam og balay, pagsiguro nga dili magutman ang iyang pamilya.
1: Correct.
0: Ay alang sa lalaki, ang financial nga seguridad o proteksyon mao ang pinakabugat nga family goal.
1: Moraga.
0: So mao na ang gibutang magudri sa to. Concrete asar mato.
1: Provider
0: ang
1: o protector.
0: Ang lalaki kini sinyo nga may mong haligi. Family, ang tinuod nga lalaki.
1: Na, tinuod na siya.
0: Pero katong dili tinuod nga lalaki mo to sige post sa social media.
1: Atay. Diwa kabalo ko yung trabaho ko na siya dai kadang social media manager.
0: Influencer.
1: Influencer.
0: Influencer.
1: Mamay bagong kwan, bagong trending ka ng trabaho.
0: Influencer. Sige, okay, noted. Ikaw pa!
1: Ang epekto sa past experiences sa kon giagian sa kinabuhi mga tropa. Usahay ang pait nga kaagis kagahapon ang nag-umol kung kinsa ang maseryoso sa relasyon sa usa ka tawo kung lalaki man o babae nga gikan sa usa ka broken family o nagdako nga kalisod naglisod pa kayo kasagaran mao'y dunay mas bugat nga o porsigido nga family goals. Grabe na sila kadtong nagdubili nga masubli ang sa ilang umaabot nga mga anak ang kalbaryo o kakuwang nga ilang nagyan sa batanon pa sila.
0: Yan.
1: Kanang imong nagyan, di mo gusto ipa-agi sa imong mga anak.
0: Mamagin ka sa karan sa isip ginikanan yun. Di din ako gustong magihan sa kong anak.
1: Pero kamalo ka, ang kalisod ka trupang Ruel.
0: Mawin mo kapalikon sa usa ka bata.
1: Ingon pa tong, basta nakita na ako sa social media, kanang harsh environment, o gadili maayo nga kagahapon nagpaligon daw sila ha. Pero sa dihang niabot ang kayahay nahimong weak ang iyang pamilya.
0: Nako kayla
1: taga Saudi na. Saudi prince.
0: Nako ari personal gyud ako ning kayla. Kortahan gyud sila. Stable ang kinabuhi.
1: Maayong dagan.
0: Pareho na yung negosyo. Pero kabalo ka mga bata, wa gyud in taong ginakonsente. Kabalo ka mga bata, walay ka og galingong driver, walay ka og galingong sakyanan, ginapakommute.
1: Wow.
0: Kuha nindo. Aron makatuon. Aron makatuon.
1: Kung unsay realities kinabuhi.
0: Nya ang alawang sector gyud. Although na sariling itiyan, ginatakaan sa ginikanan kung adunay project. Ang kalamang lang kung adunay project, paspas ra kay makabuhi ang ginikanan.
1: O dili na mag problema pa. Dili na mingon nga taga ikog time na ka.
0: Apan, gipa experience gyud tong dili kay dili haruhay nga kinabuhi ba nga kay kaw galingong driver.
1: Kala na. Dili dili sila spoil.
0: Dili pod sila ano gyud, dili pod sila mabalan nimo nga kwartahan gyud. Kwartahan yun kay
1: sekreto lang.
0: Sekreto na pong kayo. Sekreto na
1: din. Siyempre kung
0: ang ilang balay makita niyo dili mansyon, dili magkarbuhon. Sakto na yun. Tama lang. Adunay
1: muna yung sakto
0: na, adunay upat ka kwarto. Ikalima ang sa mga
1: bisita.
0: Dili kauban sa balay.
1: Okay.
0: So guest room ang isa. Duhara man yung anak. So tag-isa sila sa
1: isa anak. Magtiayon.
0: Nya sa ila magtiayon. Simple ra kita balay gabay ang sala di kay dako.
1: Sana all.
0: Dako ra kay TV.
1: Sana all.
0: Dako ra TV og nay PS5.
1: Dito lang sa Dibawi. At least man lang sa balay nay comfort.
0: Ikalima na no. Ang kamaturan sa kinabuhi. Kini ang pinakabugat nga rason. Wala na ako gibase, no? Kinala po ko yung mahinunduman. Kini ang pinakabugat nga rason. Dili mabarog ang pamilya kung usarag yun ang adunay goals. Tinawag yun na. Kung ang babae lang ang magsigigdamgo apan ang lalaki, tapulano, way paki, O kung ang lalaki lang ang sigigdagan para sa kwarta, apan ang babae, walay disiplina, sige na pong gasto, sige Shopee Express. Bago-bago ng relasyon, ang tinuod niya family goals mag-o nagkinahanglan o kombinasyon. Eh, sabutan yun yung druha. Diba? Ang emosyonal o detalyadong giya sa babae, heart magina.
1: Uh-huh.
0: O ang praktikal nga pundasyon o proteksyon sa lalaki, mao'y backbone. So partner yun ang druha, dilikin pwede nga dilikin. Gubot yun as lukot yun.
1: Marag lawas, God. Kinahanglan imong lawas na iunod. Kaya di lang makalihok kung may walay unod. Kinahanglan pong bukog para masuburtas unod.
0: Yan. Isipon ni mong tao ngaway bukog. Diba kayo? Bar down rin siya naman ng papel.
1: Isipa po ng tao ngaway walay...
0: Walay unod.
1: O, walay unod.
0: Sobra pang palito eh. 7:44 ang atong oras sa taraka mga pagtulunan atong karinyo mga katropa sa magpalingkon sa magtiayon
1: na
0: namin pa pag-abot sa intimate relationship yun o know, Turbo Man Enhancer Turbo Man Enhancer Mister Paritani aron di nimo pasagdan ang panginanglan ninyong magtiayon
1: bawi kay Mrs. bawi
0: mapalit sa paborito na itong mga butika.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canedo, taga-sit yung pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Nagsige na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to an nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
4: XFM.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Paaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Saldon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: X FM.
2: Vision Max, daghan ang natumangan.
3: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
5: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Hahay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
7: XFM.
6: Exciting!

0: Ora sa toma ka tropa alas 7:50 na.
1: Bullseye!
0: Pasabudagan ng orasa kinibahina atong kaninyo sa Santong Gold Coffee Mix. Ang kape nga dunay glutathione and collagen.
2: Enjoy ang kape nga kanang makatabang sa imong health.
0: Correct, correct.
2: Ang kape nga ay collagen, ay glutathione. Papagwapang po na, di mo kaya tantang maot, pero ginahanglan, kanang mag-arreglar, tapos kung galingon ba kay advance ba kayong tanan ron?
0: Oo. Oh.
2: Maningilay ko utang, pating ko pa.
0: Ah?
2: Ang maningilay ko utang.
0: Guwapa?
2: Guwapa.
0: Asa man na siya?
2: Kanang, pagkitaon ni mukha.
0: Okay, buutang ko sa iya para adlaw-adlaw siya maningil sa balay.
2: Adyo ko ilusot niyo.
0: Guwapa man ka na! Inami, mangutang ko sa iya para adlaw-adlaw, basta adlaw-adlaw siya maningil.
2: Wow, di ay nga mangutang siya pero minti.
0: Pampagana raman
2: na.
0: Pampagana raman
2: na. Ansa na yung day.
0: Lalaki man tao. Pero karang imo na nanggi, discard yan. Sala na.
2: Sala na. Mo na siya. Tintas siya na, par.
0: Daing patayang lawas sa fish vendor sa Coronadal, Napalgan.
2: Oy!
0: Ala ka niya. Asa na po din napita sa Coronadal, Katropang Pilip, Katropang Pilip. Imo na.
3: Live report. Live report.
4: Katropang Rubel.
0: Go ahead.
4: Okay, tungod yun.
0: Yes.
2: Okay.
0: Okay, guys, all right.
4: Katropa Rubel, Katropang Chris, lain na usang nga patay lawas ang Napalgan sa mga otoridad sa Coronadal City Police Station, kundiin ganinang alas 2:15 sa buntag sa Puro Kings 1, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City, nakaplagan ang patay lawas gagilang si Rodel Kiang Naval, 41 mga anyos nga fish vendor o residente sa Purok Pasagana sa nasampit nga barangay o Gadakbayan. Sumala pa sa mga otoridad pag-usa mag-inahan ni Agira sa nasampit
5: nga lugar. Araw nga mo uli. Apan taot-taod. Hello?
2: Yes. Go ahead.
5: Apan taot-taod. Nakita na lang sa ato ang mga otoridad o sa duha ka kining mag-inahan nga aduna na patayng lawas ka tropang Rubel. Sa pagresponde, sumala pa posible pipila ka adlaw nang nadugta ang patayng lawas sa nasampit og na-recover sa mga otoridad ang putol nga kamot niini nga naara sa daplin.
0: Ha?
5: Ang putol niini nga nakamot naara sa daplin ka tropang Rubel o ka tropang Chris. Pero sa kasamtangan wala pa'y nag-claim nga pamilya sa patayng lawas o padayon pa ang investigasyon sa itong mga otoridad kung usa ang hinungdan o motibo sa pagpatay sa nasampit katropang Rubel o katropang Chris. Kahibaluan nga kagahapong adlaw alas 9 sa buntag, laing patay lawas daw sa ginang ang nakita sa Coronadal City, partikular sa Sitio Mani, Barangay Tapland, sa nasampit nga Dakbayan, kundiin gilang ini nga si Julia De Lima, 51 anyos, nga taga Purok Tribal Village, Barangay Tapland, nga matod pa upat kaadlaw na nga missing ang nasampit, nga ulahi kining nakita sa ilahang lugar dool sa sapa nga nagatambay katropang Rubeno, katropang Chris, nga nasairan usab nga doon na kini problema sa mental health. Sumala pa sa mga otoridad nga doon ay usa ka ginang ang nakakita sa area niya. Iya matod pang doon na siya na simhutan nga baho sa pagsubay, doon na naipatay lawas nga nakakulob sa naugang sapa sa nasampit nga area katropang Ruelo, katropang Chris. Doon na po'y sayop nga impormasyon kagahapon kay pasiunang report sa ubang mga media sa Coronadal City, lalaki ang nasampit. Kay pagpagawas nga doon ay nakaplagang patay sa area, nakakulob man to katropang Ruel, niya doon ay usa ka family ang nag-claim dayon o nag-assume nga ang missing nga individual nga unom kaadlaw nang missing ang rider o delivery rider sa Coronadal City nga si Jocel Velasco Piz alias Oket, 34 anyos, ka taga Purok Mabuhay, Barangay Mabini, ang gikaingon nga missing kay nakakulob o niya kay long hair. Nga pag-abot sa pamilya, pag-ingon nga long hair, hilak dayon sila nga giklaim dayon nila, giassume nga ilaha tong missing na pamilya. So dihang sa pag-identify sa SOCO, adunay kinatawo sa babae ang patay lawas. So gi-confirm dito nga babae ang patay lawas og dili lalaki. So
2: kini si Jocel.
5: Katro pag kiss?
2: Gibawi lang hilak eh, kay di man ibaw.
5: Oh, dihang yon kay sayo pang impormasyon sa ubang mga media dito, no, kay gi-assume dayon. Pero pag humano confirm, gipangita dayon na posibleng pamilya na nagpuyura man po sa area ang pamilya ni ini mga kabanay katropang Romel katropang Chris. I-confirm sa nila nga upat kaadlaw na nga missing ang ginang niya doon na kini problema sa mental health. Posible matod pa nga nahulog kini sa may kanal o ganin ni aking Mayo 23 tungod sa kusog nga balod sa tubig sa ilang area tungod sa mga pag-ulan. Posibleng naanod o kinibitawang nagdalumos ang nasampit katropang Ruel. So kahapon rin siya nakita ang ato mga otoridad usab sa Coronadal City Police Station nagpahinomdom sa tama nga pagpakatag o impormasyon katropang Ruel o mga otoridad ragyod ang makahatag o tama nga kumpirmasyon o galing sa mga impormasyon katropang Ruel na kinahanglan mabalaan sa ilang lugar.
2: Yun, salamat katropang Philip. Pero kwan ba, kung ingana man ang galing, dapat dunay pag-investigar una bago mag-assume-assume ang pamilya nga mo claim?
5: Yes, katropang. Actually, giingnan po sila nga dili sa mag-claim. Nga ingana to. Kaso lang, pagkakita manggo nakakulog manggo to, long hair po, gato nakita nga patay lawas niya. Nanimahaw na bayag yun niya kay giulod na ang nasampit. Di-claim nila katropang Ruel. Wala may nakita nga gamit dito. Naka-short ang patay lawas kinakita na naka-t-shirt. Oh. Pero giklaim lagi daw. Ang pamilya lagi daw ang nang gayong ulo na nag-claim o nag-assume mga ilatong pamilya. Pero pag-confirm ang pod, auto katropang Ruel, dawat-dawat ragin sila. So as of now, katong delivery rider nga ulahin ng or kinibitawang unong kaadaw na nga missing as of now, gi-confirm sa ito mga authorities nga missing gihapon siya as of now.
0: Sige, mawala ka niya. Kaya hindi po di mo mamahay ang pamilya katropang Philip. Siyempre, nagsubo po. Dabi yung siguro nilang mauna to. So mauta na ka-istorya sila nga ilahagi na katropang Philip.
5: Ako nga hagit usab sa itong kapulisan katropang Ruel kay baguhay lang ang station commander sa Coronadal City Police Station na ubay-ubay na ka mga missing individuals na sa ulahi makaplagang patay ang mga insidente nga nahitabo sa Coronadal. So nakuning hagit kanila sa padayong investigasyon sa itong mga otoridad. Basa ang report gikan sa patrol garon magpabiling healthy tumar na sa Santong Plus Gold. Alang sa Ricky Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News. Bullseye!
0: Salamat sa report, katropang Philip Olegario.
3: Live report.
0: Sad po kaya, no?
2: Oh, ana, nga namising imong malas kinabuhi niya. Ana ba, kanang ready na kagkang makita siya pero still missing.
0: No, dapat, i-confirm yun, mayo kay tanawa. Ang pamilya may di-confirm na sunog yung tawa ng usa ka media entity niya sa Coronadal.
3: Bullseye!
2: Tanawa lagi.
0: Wala man tayo. Di ba na ito na mamahay? Kasi siyempre ang...
2: Lagi. Ang gusto na ito, paspas nga
0: mga. Ang ilahang source, ang pamilya mismo.
2: Oh.
0: Pero dapat ito, doon ay confirmation kikan sa kapulisan.
2: Mula ginang mo yung ng pulis.
0: Ang kapulisan mag mo ano gida.
2: Muna, di na mamahay po ng pulis nga. Ayaw sa mo o balitaan ni sir kaya basig mga sunog mo.
0: Ah,
2: o rin diba? Sunog yun.
0: Sunog yun. Burn.
3: Bullseye.
0: Alas 7:59 sa itong pagbalik. Istoryahan nato yung mga katropa kung andam na ba ang barangay o hubog pas politikas taas.
3: Bullseye.
2: Napay ang Uber.
0: Ang Uber pa. Nato ka na pagbalik. Relax na mo niya. Oga, ato pong makauban o niya, mga alas 8:30.
2: Ah.
0: Si Attorney Red Yumang, ang iso ni Kapitan Yumang.
2: Ay!
0: Kay siya mag-idney, unang mipalag niya sa social media. Kaninga, adulan eh, pagpahatod lang informasyon po sa ilang side. Ay, aron siyempre makikilaan nga.
2: Maklaruhan man.
0: Maklaruhan po nato ang ilang side. Okay. Na naman po kay pag-twist karon sa istorya
2: na
0: nga dili man daw tumao ang iyang boat pasabot kung di pa tumao iyang boat pasabot nganong i-delete man ang video.
3: Okay.
0: Ana lang, simple naman.
2: Di, basta
0: pangutana raman na ito.
2: Gani man.
0: Pangutana raman.
2: Para na kupod kung wala kay gibuhat daw tan, nganong sige mong kagdipinsa. Ana raman ako agad.
0: Ana lang. Alas 8 na ang itong oras. Ato pagbalik na mga katropa. Karoon, ato sa panunson ng The Secret of Health. Ato makauban miso ato ang President CEO Doc Romilito. Ay kinigabayan na itong kaninyo sa Santong Plus Gold.

0: X FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhan.